0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ping.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daglit, Balitang.
4: Kabag di kibalkada, anyan ang BBC, Daglit, Balita, alas 10. Dagpan sa mga otoridad, ang individual nga nagpahidaron o 21 anyos nagilang street level individual sa gipahigyan nga drug bypass operation sa Purok 2 Barangay Tubod Lakewood Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang 8 kasasyesig.
3: BBC Daglit Balita.
5: Mayong adlaw mga kabagting ug kabalkada, sanayan ang Daglit Balita alas 9. Nagpahigayon ng NFA Zamboanga del Sur Branch Office, pinagi sa Branch Bids and Awards Committee o BBAC, og opening sa sealed quotations alang sa proyektong repair and improvement of regional staff house sa NFA Tinguma, Pagadian City kagahapon September 23, 2026. Doa ka supplier sa mitambong apan wala makapasa sa kompletong requirements, hinungdan nga deklarang field ang bidding. Ang pagsumite sa bagong quotations gitakdagikan September 24 karong adlawa hangtod 29. Samtang ang opening sa sealed quotations, himuon dili mulapas sa alas 10:01 sa buntag sa September 29. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27, Daryang Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Dos, buntag.
1: Sabi.
0: Adlaw kita karon nga Webes mga kabagting Pizza 24 sa bulan sa September 2026. We are live sa DXBZ Radio Bagting 756 under sa Baganyan Broadcasting Corporation. And we are also live.

0: Uban kininyo sa ato ang programang Tunog Pinoy. Ika na alas 9 buntag, hantun alas 10. Dini sa ato ang programang Tunog Pinoy, inyong masinatian ang mga likhang Pinoy, mga musikang gikanta sa mga Pinoy, hinimo sa mga Pinoy. Lahi ra gyud ang tugtog, basta Tunog Pinoy. Only here sa DXBZ Radio Bagting 7056. Alang sa inyohang mga patunog Pinoy, you can comment sa itong Facebook Live karon, and of course, you can text me through 0909-102-0005. And, analagi, ayaw lang mo tawag. Of course, you can comment sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Not just your mga patunog Pinoy, inyong mga greetings, mga patimbaya. Appeal na po din ha ang inyohang mga song request. Ako ang dawaton, mga song request nga gikanta lang sa mga Pinoy singers. That's my disclaimer, mga kabagting. Kairon, wala tayong mahayay din hindapita. You can request many songs, as many as you can. Kaya mamili ra ko, gaasay ako ang i-play. And asa po na ninyo i-dedicate? Yeah, pila na po. Asa nyo i-dedicate na inyong kantang request? Alright, alas 9:05 sa buntag. Stay tuned, mga kabagting. Here's our first music this morning. This is song by Kurt Fick. Hahasula.
1: Radio Bug.

contact numbers sa itong pagpanag 1-09-102-0005 and of course you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Duhami karon ang naka-live sa BBC's Entertainment. Napod sa pika sa lawak ang akong kauban na naka-live sa Bell FM with the DJ of the Year, DJ Annabelle Guitart. Alright, mayong morning! Kaninyong tanan mga kabagting, how are you today? Wala ta gahapon, wala ta nag-uban-uban gahapon kay half day ang among event sa Philippine Statistics Authority. So, mao na nga, wala ta nag-uban, wala ko ninyo nadunggan, wala po ko ninyo nakitaan sa live. Anyway, good morning sa mga naka-standby sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. I'm really grateful that you're all still there. Standby. You're still watching with me. And ang guban, naminaw paghihapon sa DXBZ Radio Bagting 756. Especially din ha sa mga kabukiran. And of course, sila man ang ato ang target audience, mga nasa kabukiran. Mm-hmm. While nagtrabaho sa ilang panimalay, ang guban po, karong mga orasa na silang umahan, hindi pwede mang inita na karon. Kung gusto mo mag-uma, na magtrabaho sa umahan, mga down na lang siguro. Mga hayag naman ng alasing ko, diba? Kauna kami po. Kanilag yung perting inita ang panahon. At hinoon ang panahon sa una, dili man sad perihos karon. Ang karon perting mang inita sa tanan, di na masabtan. Lasingko sa unang panahon, ganang igurag yun mo, mag-ilog bang kahiyag o kangit-ngit, taday mi sa umahan. After manigway o kabaw, after manigway o hayupan, either magdaro, maglampas, and everything, magbasak, di ba? At it's siyang kabalo, buka mo daro, oh, bisan pag ikaw kung daroon. Good morning ni Mylene Caballero Montesa. Thank you for watching Ate Cheng. Good morning patunog Pinoy lang ko sa Caballero family, Montesa family, Bariga family, and Tubal family. Request kong song Ate Cheng sa Paskong Darating. Alright, later on ito nang sulayan of play ha. Thank you so much, Mylene Caballero Montesa. Regards ko sa tanang mga taga-Tabina, especially din na sa my San Francisco Tabina. Kanunay naminaw sa Radio Bagting. Thank you so much, Tabinians. Good morning also ni J.R. Kundal. Ati Chen, watching here sa Ginikulalay Dinas. Silingan mo ni Kamaring Dars. Oh, siya man... Tagadinas man si Kamaring Dars, si Daryl Ikatayaan. Feel na ko kay Ginikulalay. Basig silingan ra mo. Request lang kong song Ate Chang, Healing by J.R. Sabok. Anong ganahan man mo ni J.R.? Good morning ni Boyos Elpidius Hiptron. Ate Chang, John Achimio. Yes. Morning! Patunog Pinoy lang ko sa akong mama, Mila, Maga Puyo, sa akong mga manghod. Daghanag yung taning nag-study o Korean ay. Mga bro na yung taning, mga doon na tag South Korea. Ilang sweldo dito kay nasa 88,000 to 150,000, 120,000, mga something. Dako dyan yung sweldo man dito. Dari sa ato kay... Pila rin minimum, wala kaabot 500. Unya ang mga establishments, so wapod kaabot minimum ang sinwilduhan. Dito talaga sa Pilipinas. Ate Cheng, request.
Patunog Pinoy ko sa akong mga mangod, si Maymay, Michelle, Christopher, o sa tanang MAGA family, Happy's family, Kuyos family, Albarico family, o sa taga San Francisco, tabi na sa akong mga silingan, ha? Diyan at Chimia. Request ko sa ati Sheng, What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Burden. Ramsham nida, ati Sheng. Good morning also ni Mary Joy Sumido. And of course ni Sam Ramitar. Alright, alas 9:00 PM.

Nga porke. Maldita di Zamboanga. Stay tuned lamang din sa itong programa ng Tunog Pinoy with your Ate Chang. Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
1: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: September is World Leukemia Awareness Month. Ang leukemia ay isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas madali nating makikita ang mga posibleng senyales at sintomas nito. Maging mapagmatsyag sa mga sintomas tulad ng madalas na paghina o pagkapagod, maputlang balat, madalas o paulit-ulit na lagnat, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakaroon ng impeksyon at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Ngayong World Leukemia Awareness Month, sama-sama nating palawakin ang kaalaman, suportahan ang mga lumalaban sa leukemia at hikayatin ang maagap na pagpapatingin.
8: Radyo Bagbag.
9: Alas 9:25 sa buntag, mga kabagting, this song entitled Healing by J.R. Shabok, requested by Mylene Caballero Montesa, all the way from Tabinas, Zamboanga del Sur.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!
11: It's 9:33 in the morning, mga kabagtingan. You're still there, watching with me. I'm sorry, very many. Lahit itong ako ang nakuhan ganiha. Sanihoy, akong naistorya. Ang Hiling Biay by J.R. Shabok. This is requested by J.R. Condal of Dina Zamboanga del Sur. Ang request biay ni Mylin Monteza kay Sa Paskong Darating. Anyway, i-play na tana later on. Pero murag sa katapusang bahin na gid siya. And to Puyo Silpidio Skiptron, na-download na ako po ng imuang request na. Kamot kita yung taon nga maka-download sa inyong mga gi-request. Good morning ni Sam Rimitor from Bonifacio Misamis sa Occidental Ati Chang. Patunog Pinoy lang ko sa Rimitor family. Request po kong song Muling Ibalik. And of course, ni MJ Sumido at itsyang patunog Pinoy ko, ni Lovely Joy Aljun na Mukatkat, o ni Nestor Candia, diya sa Mahayag Zamboanga del Sur. Uy, Nestor Candia, kung naminaw ka ron, dapat imaming invite ko. Fiesta Maledes Mahayag, sa may mong gihaw ka ron. Kay Mama Kalsmi. Request kong song Ate Cheng, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Bitaw, anong gimahal po ni mo siya? Or sino nga ba siya? Samani, sino nga ba siya sa puso mo? Watching here Ate Cheng sa UP Maguindanao del Norte. And of course, ni Konsihal Cipriano Vergas. Good morning, dia Konsihal. Dagan karon Konsihal, file na kakaroon November 2. Oh, November 2 ba? Ay, election naman yung November 2, no? September 28 day ang filing of candidacy. O mag-file naman, jud mo. Kay, wala po man nahimong balaod tong postponement. Ang nahimong balaod kay ang term extension. O niya, kay ang balaod, di mo na siya retroactive. Proactive mo na siya. Alright, Ate Cheng, request kong song In Love Ako Sa'yo by Darin Espanto. Sige, ako laging i-play na karoon. 9:36 in the morning, mga kabagting, ang programa ang Tunog Pinoy. Hatod ka nato sa Jumai Ventures Corporation. Sila ang nagbaligya og mga agri-vet supply. Distributor sila sa Rich Made Feeds og sa Golden Harvest Feeds. Sila usab ang nagbaligya or dealer usab sila sa Bimeg Ultra Pack, Pilmico, Pigrulac, Uno Bugas Veterinary Class, Veterinary Supply, Classic Classing Lawog sa manok pang sabong, accessories sa manok pang tari o guban pa. Hatag sila og wholesale price, mga kabagting, sa mga gustong mag-dealer, and free usab ang ilang technician. Ang Jumai Ventures Corporation, dun ay mga branches o mga sangang tindahan sa Mahayag, Mulave, Dumingag, Josefena, Suminot, Mid, Salip, og Tukuran, Zamboanga del Sur. Sa mga dunay mga hayupan din ha, hala sige, ito na mo sa Jumai Ventures Corporation, ang kasaligang tindahan when it comes to agri-vet supply. Samtang miabag usab sa tong programa ang AB Gadgets Pagadian City. Ngita ba kamog barato pang dikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Doon na sila yung mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa mga nagkadayang lungsod. Pangitaalang ninyo ang A, dayon B, dayon Gadgets. Mao na sila mga kabagting ang nag-sponsor dinhi sa atong programang Tunog Pinoy. Doon na po sila yung mga branches sa mga kasigbit nga probinsya, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay. They already have, if I'm not mistaken, 28 branches. So, what are you waiting for?

0: Kuan pa ko diri, namasa pa ko diri. Nagkisalamat sa mga nag-share, nag-like, and nag-follow sa ato ang Facebook Live karon. Thank you also. Mylene Caballero Montesa for sharing. And to everyone, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live and mga naka-standby. Thank you so much. And of course, mga kabagting, let's congratulate together kay 91%, no? If I'm not mistaken, 91% sa mga ni-take og licensure examination for psychometrician. Dagan kay silang ni Pasar, mga kabagting. So, usa sa mga ni Pasar, si Bagting 28 Kimberly Namuag. Siya mo'y pinakaunang psychometrician dinhi sa Radyo Bagting. O, diba? Congratulations sa ti Kim, Kimberly Namuag, si Bagting 28. She is a registered psychometrician. Sin, og na mo'y mga problema din ha sa inyong mga behavior, na mo'y mga kaila din ha. Pwede na nyo kuhaon si Kimberly Namuag, mag-assess sa inyong behavior. Ayan. Then, gawas nga registered psychometrician siya, Certified Human Resource Associate po na siya. This year, man siguro na siya ni Pasar sa CHRA. So, congratulations sa Tikim, Kimberly Namuag. Ikan ka na sa kinatibuk ang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation. Alas 9:40 sa buntaga, mga kabagding din sa ito ang pagpanag-uban. Stay tuned na, it's 9:42 in the morning. Another music for you this morning. Gikanta ni Janine Burdin, What If I Miss You For The Rest Of My Life, requested by Elpidio Skiptron.
1: Radio Bagbag.
2: I wrote this song while shitting on the toilet. This is one of the songs.

kasabot atong kantahan taon na mangita ko i-download balik. Umana na ako i-play. Alright, in love ako sa you requested by Cipriano Avergas from San Francisco, Tabinas.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. You're in MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag.
3: In the morning. Good morning. Ayan Magallanes Alvarico, all the way from Bagitan, gipon Zamboanga del Sur. At it's siyang always giving naminaw sa radio. All right, thank you so much. Ayan Magallanes Alvarico, and to all gipon sanon. All right, this song muling ibalik requested by Sam Remitar of Bonifacio Misamis Occidental.

Mrs. Alright. Teaching siya mga alright. Alright, okay pa sa alright. How are you? 9:51 in the morning. And we are on the last part sa tuwang program. The last quarter of our program. Anyway, thank you so much mga kabagting sa mga nag-request, mga nag-comment, nag-like, nag-share, and follow. Sa mga wala pa rin naka-download sa Radio Bagting mobile application, you can download it at the Google Play Store. Yes, sa Google Play Store sa inyong mga Android phones. Available na din ha ang Radio Bagting. You can use it directly kung naamoy Wi-Fi. Magamit na ninyo dahil kung naamoy Wi-Fi, data connection, and any connection. Itawag naamoy data connection and internet connection. So, you can use that one easily. So, upon opening it, inigabli ni mo na ay kwandya, Bell FM and Radio Bagting. Mili lang ka ay mo ang paminawon, pero paminawasad ko. Ito, you can listen, you can monitor from sign on until sign off sa Radio Bagting mobile application. We can assure you that it is crystal clear. Klaro. Klaro kayo ang di ulay kanaas ba kay ang radio mangkod ko masalipdan magkanaas mangkod siya pero sa mobile application wa na siya kanaas tin out pa na siya sa mineral water. Anyway, 9:53 na sa buntag. Mga kabagting, mga kaigsunan na itong mga mag-uma. Kaiso na na itong mga subanin ng Limpia sa Salam, Limpia at Sandaw na hapit. Alright, thank you so much. Ganin yung tanan. Hanto na po, dugma po hon. Samang tak na ang istasyon. Ito ay Friday, manugma, no? Tinglupad naman yung

0: Hantun na pod og mapuhon. Pag open din mo about 9 AM, wala ta dayon ko ninyo ha. Ay lang po ko ninyo tawagin. Chat lang or text lang. And that is your Ate Cheng. Thank you so much everyone. And happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa. Advance happy birthday sa mga mag-birthday o mapuon. And belated happy birthday sa mga nag-birthday kagahapon. And congratulations sa tanang mga ning pasar. Sa pailang mga gipang pasaran din ha. Congratulations everyone. 91 days na lang and 14 hours Christmas na mga kabagting. Ang mga tao daw kuno nga sayong mag-decorate matod pa sa nasayod ka ba mga taong malipayon sayong nag-decorate Christmas decoration ba. So malipayon kita ani kay sige nang katawa. Alright, thank you so much everyone and good morning.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Rádio Barquim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nagpaminaw sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpig. Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Pagpig.
3: BBC Taklit Balitang.
4: Kabag di kibalkada, anyan ang BBC Taklit Balita alas 10. Dakpan sa mga otoridad ang individual nga nagpahidaron o 21 anyos nagilang street level individual sa gipahigyan nga drug by mass operation sa Prok 2 Barangay Tubod Lakewood Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang 8 kasasya sa Gatapang Shabug uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalog na sa Lakewood Municipal Police Station o ikatakda pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting 17, Florence Ofima, Maayong Buntag.
3: BBC Daklit Balitang.
2: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: September 10 is World Suicide Prevention Day. Kumusta ka? Kumusta ang taong mahalaga sa iyo? Minsan, hindi natin makikita ang bigat na dinadala ng isang tao. Kaya mahalagang makinig, kumustahin at maging handang tumulong. Ngayong World Suicide Prevention Day, tandaan natin na mahalaga ang bawat buhay. Kung ikaw o isang tao kilala mo ay nakakaranas ng matinding lungkot, kawalan ng pag-asa o nahihirapang harapin ang mga problema, huwag itong sarilinin. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan, lumapit sa isang mental health professional o humingi ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility. Makinig, kumustahin, tumulong, dahil ang simpleng pakikinig ay maaring maging unang hakbang tungo sa paghihingi ng tulong at pagligtas ng buhay.
2: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Brás, a las 10 y media.
1: Radio Bagbagin.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Bagbagin.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon.

0: na tunay na malakas at pinakikinggan sa Pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabag di gabalkada niya na BBC Daglit Balita, alas 11. Gimandawan sa Department of the Interior and Local Government Zamboanga del Sur ang tanang local government units sulod sa ilahang area of responsibility nga seryosohon ang pagpatuman sa mga parameter nga gilatid sa alang sa assessment criteria sa mga lungsod. Sigon ni DILG Zamboanga del Sur Provincial Director Dave Barot, mahinungdanon nga matag LGU seryosohon ang pagpatuman sa mga parameter og dili lamang kinihimuong compliance sa mga requirement nga gimando sa DILG. Gidugang pa sa opisyal nga kinahanglan nga tan-awon sa mga LGUs ang mga parameter dili lang isip usa ka mandatory nga requirement apan isip usa usab kini ka mga pamaagi aron masiguro nga hapsay o epektibo ang pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa lokal nga panggobyerno. DBC Daglit Balita, alas 11, Bagting, 17 Flores, FIMA, maayong buntag.
3: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Zed Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa hitga motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
6: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
10: healthy family. Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na makatulog
3: tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan.
6: Kauban si Lady Antonia.
7: Yeah! I welcome na usap! Sa atong programang Hudyakas Kahanginan, mga kahanginon, mga hanginon, mga sobra kahanginon, kulang sa hangin. Agon sa panayinyuhang mga inyong ipangbati diha karon. Ay, welcome sa atong programang Hudyakas Kahanginan. O panay nabod ninyo ning DJ ng hanginon, mga kaudyaka, ha? Depende na nagunsa inyong pagsabot sa kahanginon, mga kaudyaka. Kung hanginon, magaling nga batasan, pwede. Kung hanginon nga naas panlawas, pwede. Basta kay... Ay, kumusta? Manintahan mo dyan, mga kaudyaka, oy. Kumusta? Oh, ang uban, mga kaudyaka, nga murag naanad naman yun daan yung programa, ha? Ang uban, ha? May gitawag nga silent listener, oh. Ngan panilak, Antonia, we are the silent listener. Gahilam rami ga paminaw ni mo. Makaotot ra dahing mukatawang, ano man, napugnan man. Ay, welcome sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Salamat kayo sa inyong pagantabay sa itong programa. Sa pagsunod in taon, mga kaudyaka, kung sa magaling orasa sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Oh, bisan na amos trabaho, nag-overtime, inyuha in taon, gipaminaw. Ang uban po, matiming yun, mga kaudyaka, wasay choice, kay muray makuha nga istasyon sa ilahang radyo. Marabi tawag, blessing in disguise para sa ako, pero para sa iya, murag, kuhan ba, wasay choice. Ang uban po, kay mwiting uli, maguni nila, maghimo na lang kung background ba. Huwag yapon sila choice. Ang uban po, mo ipang pagmata karon. Unsa magaling oras ninyo diya karon, mga kaudyaka. Importante nga ang oras nato karon nagkahumamat na punta. Ang uban, di na makompleto ang adlaw kundi makapaminaw sa itong programa. Mura bitaw yung unsa yung gibili ninyo sa kuha. Salamat sa mga excited mo tune in sa akong programa, ha? Matingala mo sa ito ninyo, eh. Oh, unya, mura rabag prepare ako sa akong programa matag kuha na ako. Yaw-yaw, wara bag yun. Kabantay mo, kanapitang kung mag-prepare mo, murag mag-pulike noon mo. Oh, pero kung relax ka lang di, ha? Come what may. Come what may! Bitaw ba? Na mga panahon, mga kaudyakang atsada, pakurat ra ang tanan ba? Oh, mag-reporting ka, pinakurat ra. Mag-oral recitation, pinakurat. Na magaling meetings, inyong kapunungan, unya ikalit lang kagipatindog, pinakurat. Oh, ang akong kakatingadaan, yun mga kaudyakang, anong kung mag-ampo, magtinlura man? Na mga tao nga kusugay mo yaw-yaw, pero sa pag-ampo, mga kaudyakang, itulod yung kauban. Ba? Lailahe mga taglinyada, mga kaudyaka, na iuban nga dili kay Kabalog Express sa iyang kaugalingon, sa iyang pag-ampo. Pero kung siya rin mag-ampo, okay ra, pero kana bitong ipa-bless siya sa pagkaon, ipa-ampo siya sa biyahe, alos di katingog, imbis sa tabian, ba? Shoutout sa itong mga lolo, mga lola! Ipangkwintas na nilang radyo, mga kaudyaka. Uy, ako'y nalungkot, ano ilang style, oy? Oh, ngano mang ipangkwintas manintaw ninyo na mga radyo, mga kaudyaka, nga wa manintaw na nakasala ninyo. Pwede gigay ninyo ipadangat inyong pa-joke time mo paudyaka, ha? Oh, ikapila namang gigo nag-ingon nga kung mag-joke time ganin mo butangin ninyo nga kanang kuan to block kama question mark exclamatory point. Unya dakuon ninyo pagsulat ang joke time. para man kuan, para man ma oh, makita na ko largo kung saan ninyong gipadangat diha. Unya palihog lang yun po, daha. Kato pong joke, mga kaudyaka, nga makakatawa po tadi itong musaka, itong BP, ha? Ay, sa to mga kaigalaan, di ha? Kabulo, nagdigamo. Mugin, ibang ano kang, anto niya nga nung muna imong iingon matag intro sa imong programa. Kaya tinood, bang yun po. Shoutout mga kunin nyo, kaya kamo ba'y narong mga orasa mo ba'y tiktak ang sa mga takangonon. Ang uban, tig-init sa mga kuan. O, oh, tig-init sa ininitobig. Nabi, mga kuan karon mga kaudyaka ba na mga nay mga takure karon mga kaudyaka ba? Nga murag mo whistle ba? Lahit na gid karon mga kaudyaka. Uy, kay grabe na kahitik. Ang uban po mga kaudyaka, ganahag pa bukal. Kasoko, guwa na bukal ang ininit. Unya, panahon nga ibutang nas baso, butangan nagkape, masoko kay perting inita. Ipabugnaw na po. Ang buhat, wag ikaw na ako. Hindi kita kasabutan. Labi na karong mga panahon na, nagyaw-yaw tanga kusugay ng mga pila ka bulan gito nga sigig ulan. O niya, karon nga mo, abot na pong ilin nyo, magyaw-yaw naman puta. O muna, giingon mga kaudyaka, nga wag yoy kahumanan atong pagyaw-yaw. Naman kita ireklamo sa atong life perme. O, nagyaw ika istorya, kaya naman po tayo ba-ba. Napo tayo ikatubag, kaya napo tayo ba-ba. Ah, ba muna. Muna gining reality mga kaudyaka, bisan unsa pa'y mahitabo na agay maistorya. Muna relax lang diha ninyo ha, pag-relax lang mo diha. Ay, padangat ninyo pa-joke tayo kaudyaka, bidin mo tatagay kung yung joke nga ay nang bastos, ay nang double meaning, paingon nagyapos binastos, kaya na mga bata, oy. Ay, pwede kinyo padangat ninyo pa-joke tayo kaudyaka, natay numero ha. I-text lang ninyo ang 09397. Hapit na ko na minsan akong tinuod nga number. Hapit yun ako na minsan akong kagalingong numero ba yun, mama? Mahadlog. Oh, munang digi ko gahatag sa akong dili personal ni nga number na ako, ha? Kayangon mo ba na pagkataw-taon mo, masing panawag na ako ba? Oh, muna siyang hotline sa Hudyakas Kahanginan. 0997-765-9923. O, mauna ito ang kuan mga kaudyaka, ha? Numero, labi na itong mga tao nga gusto nila i-shoutout ilang lulog-lula nga din nila panganlang kay ikaulaw kung nilang alan. Ilang asawa, ilang i-shoutout nga di panganlan kay basin daghan siya kasawa. Ay, sorry. Ang uban in tawon, may unang i-shoutout in tawon ko. O, sa may Abigail si Muga ni shoutout. Shoutout in town ko ni mo, ma'am. Uy, bito abin ninyo mga kaudyaka. Pustlan man nga pa-shoutout mo, i-kompleto ninyo ang mga ngalan sa inyo pa-shoutout. Kaya usahin rabi, in town ako maagian. Lahit na biya po dayon atong mga shoutout. Ha? Unya, dili, bini akong programa, di po ni puro shoutout tanan. Kaya na mga nanaunsa naman ni Wanay, musulod produkto ani, na wana gano'n, maundang gano'n programa ha. Bitaw, shoutout dyan ninyo. Ingon man! Ah! Sa katong mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, manginaot ko nga na-enjoy ninyo nga itong mga produkto, mga kaudyaka, nga napalit ninyo sa mga butika, bisan asa sa inyong mga lugar. Aga, syempre po. Ay, sa ito ang mga nagbiyahe karon amping mo kanunay sa inyong pagbiyahe, ha? I-enjoy ninyo ang pagpaminaw sa Udyakas Kahanginan. Kaya ako ga-enjoy, biya po kugyaw-yaw dere. Eh. Charo, mo na enjoy jagyaw ako. Ang may bawan man atong di mo mag-enjoy kay din maminaw. Oy, sa tuwa day mga texters. Bawan pa din ako ang hotline. Pwede niyo padangat sa 09977659923. Uban ni ko ninyo mga kaudyaka kay magdala tag pakatawa karong panahuna. Sa panahon nga grabe na ang distraction. Grabe na ang konsumisyon. Daghan na kaayo ang atong kakabantayan ng mga balita, ng mga lain, mga pangitabos, nasod. Nagitay panahon nga mukatawa. Dapat ato ginang itatak sa itong una-una kasing-kasing mga kaudyaka nga let's enjoy. Di mawala ang pangisi. Ba? Patukar sa tag-sunata mga kaudyaka. Ala, ambot lang ha kung ganahan ba mo aning sunata pero... Wa man ko kasabot unsay pasabot ani kamo raw pasabot ani unsa ning is me unsa kaning is me ring Hala, mahadlok mata. Kiay! Kiay na!

0: Nawa jikoy la, nawa jikoy kabalon sa meaning anang isbiringoy ninyo ha. Pero para sa ako, ang kanang esme ringhoy kay, esme, wala, ring, kay, hoy, kwarta, wakay kwarta. Grabe man itong sunata, mura man itong nag-disco ato, ay! Bitaw, ayaw yung taon mo og kakuan mga kaudyaka, ha? Kanang bitaw, kasumhan o paminaw, ano yung endorso na ako sa mga produkto, kay mo man nagbuhi sa itong programa. Unya, labi na gyud reminder po ni mga kaudyaka nga atong ampinga ng atong kaugalingon. Ah, di ba? Oh, ana na siya mga kaudyaka. Natagitaw ang Verticure Capsule Productos Nature's Gift Marketing Corporation na. Oh, basin bayag nakalimot ka ngayon mo mamagpapagkaidaran na. Unya, tungod sa kabisi na to, pagminyo na to mga kaudyaka, usay halos di na nato makumusta atong mga ginikanan kay nanabutay kagaulingong pamilya. Ang pangutana, kumusta sila? Imo bang nakumusta? Panahon nga katong dili pata, dalaga patag-ulitawo, naningkamot imong ginikanan, mapaiskwila ka, o nagkalipong-lipong na ginintaw, pinangita para tuition, sa dihang nagminyo na, nalimta na nato itong mga ginikanan. Oh, di kita maayo nga kuan mga kardyaka, nga iya-iya na puta o pagpaningkamot, o nalimta na itong mga ginikanan. Oh, kanang kumusta ha? Pasimbiyaga kalipong na sila. Kaya kaning mga lulog, mga lula nato, grabe, munis sila yung number one mga kugihan, mga kaudyaka. Gawas anang mga gadula o spirit of Douglas. Gakaidara na gadula na ng spirit of Douglas. Kung kailan gakaidara na ning uban po, kaya grabe na ka mga gaigulo. Kunya, badlongon sa anak, masoko.
1: Ay, si Kensa man ka magbadlong-badlong na ako.
0: Nanaunsar. Ah, pero kumusta inyong ginikanan? Kaya basin ba yan? Grabe na iyang panarbaho diya. Bisa nag-retire na, nagsiki, kaya punog sideline panarbaho. Yan nalipong, nagibati, halos di nakabalansis lawas. Basin biyag na siya'y vertigo, mga kaudyaka. Natay, gitawag nga Verticure Capsule. Jose Noel Aropo, Dias Panunsulan, Porok Siete, Isabela Basilan. Shoutout diya kaninyo, ingaman ni Ligaspi Juve. Siyang mama Daya Ligaspi, Papa Rowan Ligaspi. Salamat ka, ayod. Ang Verticure Capsule ng Productos Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Naputoy gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup, mga kaudyaka sa inyong mga bata diha, ha? At imana, intan, kaning gitawag nga Memo Smart Syrup, tag 200 pesos per butilya ni inyong mga anak, bitaw niya mga kaudyaka. At imana na ninyo inyong mga anak, mga kaudyaka, ha? Basimbayag, di na naganag-eskwila, igura nagadawat og balon. Nagibuli na siyang classmate kay nasiro sa exam kay wagid siya nasabtan. Di biya maayo pud mga kaudyakang ang bata bitaw di ganag pang eskwela di naganahan mabuhi ni iskalibutan. Di na lang ko diri iskalibutan na dito na lang ko sa mga alien. Dito na lang ko kay maura man gyapon. Ila ramang kong binuangan dire. Ba? Bata pa gani. Bata, kinder pa gani, stress na kayang life. Mayingon na siya, di na ko ninyo, oy. Kung mama, sige nagpa-clear skin. Ako noon, napunog eye bags. Laliman pa mo, bata pa, napunog ng eye bags. Huwag nakatulog, huna-una siyang future. Ang bata ba? Maloy betas bata, kita mga ginikanan, kita may nakabaloon sa atong itapot sa pagkaon sa atong mga anak. Di ba nakabuot atong mga anak? Labi nagagmay pa mo, yung ba na islak, palit ito kuhan babi, kanawin mo na. Kita man mga ginikanan, muna kung piliyon ni mo ang vitamina o baka mga nutrients nga gusto ni mo isulod sa lawas sa imong bata, ipagamit og Memo Smart Syrup. Kulang na lang mo yung ni mong anak, unsa kay maayog? Palitan ko na yung Memo Smart Syrup mabakay. Murag kakabalaka na ako kaka. Murag liwat raba ko ninyo. Makana yung taong aman. Unsa liwat ka na mo. Mahadlo ko mabugo, oy. Nanaunsa naman nila. Ang bata na nag-realize mga, mama, nakadungog ba ako sa programa ni Auntie Antonia? Kato ko ng Memo Smart Syrup ba kay makabright sa future? Mas dali ko kasabot. Makarecall ko siya akong gitunaan. Kung saka hagpalitan ko ninyo, anima ba? Kanya lain magudloy magung mga bata mga kadyaka ba kay usay bitaw sipyat yun ato mga ginikanan labi nag ang atuang pagpanarbaho iguras kaon unya wala na extra extra kay napay linding nga gabayran no? Imong anak bitaw kay muingon mao siya kay maayo usay maayo iyo sa man ikaw na lang mag inahan ano ka buot-buot maka kita mga ginikanan dapat maminaw butas atong mga anak sa ilang suggestion. Okay, yung uban ginikanan, mayroon man, ayaw pagbuot-buot kay anak rata ka. Lahit na baya karon kay nauso na biyang mental health, nauso na biyang stress, nauso na depression, anxiety, sa una, wabian, abisan pag litikon, tagpila kabulig nga. Kuhan sa ito ang mga ginikanan, wagit na kailaan ang mga anxiety, mga depression, o mga unsapan na. Hilak na tago. Karon lahit ng mga bata, kay gamito na nila nga, mapasakitan lang na ito gamay, gamito na din na nila nga kuhan. Oh. Kanang bitang instrumento nga ila pong sakyan ang imbis atong gitudluan ang atong mga anak sa sakto nga pamatasan bunala nato oh magkuha na din magrebuild din may ngayon na anxiety na stress ba ay na ninyo gamita mga kuan mga teenager mga bata nga ako mga mama kitagahan ko niya stress kaya sa una ba ya bisan pag sa una nakaluhod mangari kog munggos nga gibutang sbagol gibutangan pa jug asin oh sakit kay itong tuhod antod karon apa bi ang mga lipak sa kagahapon tingala ko unsa man ya kong tuhod maoy nga daghan man kay ini oh murag ite sa kanding daghan man kay mga itom-itom ni akong tuhod ay timaan nas imong kamaldita sa una pero karon mga kaudyaka gamay lang natong kuan sa mga bata kasaba kuyaw ni ubang mga bata mo ingon deg gisogo ra sa ginikanan nya gikasabaan kay wala to mang sogo kay sige ML post din sa social media hi family problem si family problem giso gibadlong ra kasi mong inahan kay wa ka ka agay family problem ka karon so kung sa kadako ang problema ba munang giyahan gyud nato atong mga anak, mga kaudyaka. Bisan unsa ta ka busy ha? Unya magbimo smart capsule pud ta mga idaran. Mga sakto og mga edad mga kaudyaka, labi na tong mga working mom, working dad, working lolo, working lola, working student, tanan mga workers. Uy, atong proteksyonan ang atong pangunahuna. Oh, kanang atong tagaan og bili ang atong pangunahuna, long-term memory. Okay, lisod kay magkalimot-limot ta, makadaot yun na sa itong future ng mga limtanon ta, imbis sa, oh, imbis ang taga, nanatay pabor nga grasya, nalimtan pag yun na ito, og, kuan, oh, nalimtan pag yun na ito, og kohet. ang kaning, kuan na ito mga kaudyaka, Memo Smart capsule, 20 pesos per capsule. Grabe ba? Magkapalit, magkaikaan ng, labaw pas 20 pesos unya madaot imong atay kapalit mangani kang labaw pas 20 pesos madaot imong kidney ah madaot imong kasing-kasing madaot imong memorya una nga tong tagaan og gigayon atong kaugalingon shoutout sa akong lolo lola ah naminaw karon o Jilo Altibaros otro po ni wagi panganlan yang lolo lola daghan mang lolo lola ron Danica Camacho, the shoutout ni Kanimo, ingon man ni Jimmy Quaton, Antonia Sean Madelo family, Fernandez Berundo family, pabati. Shoutout Jessa Bagnol, Jessa Buanga del Norte. Butangin, taon niya yung ngalan na inyong mga lulog lula, ha? Shoutout ni Dennis Barangay Malamote, Midsayap, North Cotabato. Sa akong mga kauban, Dennis Tito Jong, Koldodong, Auntie Cherik, sa uban, nagpaminaw. Sa imong programa, Ryan Besa, shoutout niya kaninyo. Joke time! Gika ni Dindin. Iksoon siguro niya si Dandan o si Dondon, napatungan siya mo yung ngalan Dindin. Kini kuno si Antonio na maligyaay og fresh milk sa baka. Ingon sa Antonio. Ay, palit na mo og fresh milk, fresh milk, fresh milk. Ay, mga igala, palit na mo og fresh milk.
1: balato pa, lamion pa.
2: Ay, tagpila man na imong gata sa baka, Antonio.
1: Ay, kaning isa ka litro. Ang kaning isa ka litro nga fresh milk sa baka, 100 pesos lang. Kaning tunga sa litro, 50 pesos lang.
2: Ay, kamahal man rin, Ana, oy. Unsa man na, oy, kamahal man rin ang fresh milk na baka, oy. Ato na lang ko, oy.
1: Hoy, aysa, aysa.
2: Unsa man?
1: Wala maging impresyon nato kay fresh milk man eh.
2: Hoy, wala tag 5 di ha?
1: Ay, pwede magyapon tag 5.
2: Hoy ka na. Be, tag 5 be.
1: Ay, ato dito squadra kao. Pero ikaw mo'y mototoy sa baka ha. Balik 5 lang.
0: Mao na diya. Kusog kay mo mo reklamo diya. Amot ting Pinoy mga kaudyaka. Mupalit o butang? Kung mahal ang presyo?
3: Ah, grabe po ka mahal na. Way barato diha. Mahal po na na. Ay. Sir, orig maguni sir mo ng mahal ni sir.
0: Unya, kung barato po ang ibaligya mo yun po.
3: Ah, baratuha po dana. Di man siguro na urek.
0: Huwag kita, di kita kasabot sa Pinoy, mga kaudyaka. Bang, lagi may istorya, pero may bala.
3: Sir, balit mo ani, sir. Mahal gini siya, sir. Kay original. Ah, grabe po nakamahal. Uy, uy, ka ng barato-barato diyan. Ah, sir, nami barato, sir. Original, ne?
0: Ambot ni mo! Ay, sa patukaran, ta sa mug. Sunata mga kaudyaka para makapaindak yun ganinyo ha. Plus tayo isa na inyo mga lingkurana no, panindog ang tanan. Kay Kiay! No!

Ay, bumbu bayu deh, sorry, sorry. Taka, aku ganta. Eh. Oh, nyana kakiyay mo ato mga kaudiaka. Ah, grabe, gini sila mangiay. Ay, ako kakiyay yun, biyapo ko, pero di na lang sa tamang pasikitang gilas, diri ba kay Basin? Shoutout ya kaninyong tanan ha, kung naamang galing ko sa inyong mga karinderyahan, kamudya nagpaminaw. Sa inyo ha, baka ang mga kananan, sa inyo mga kayukayan, prutasan, o asa man mo mga kaudyaka. Shout out kaninyong tanan o kaudyakas kahanginan ang atong programa mga kahanginon. Ay na po tayo gitawag Nature's Gift. Usa ka produkto po ang atuang Nerveflex Capsule. Muna lang ginigingon mga kaudyaka. Hanga! O, kailangan yun na ito mga kaudyaka nga i-maintain na ito ang atuang panlawas nga dili hago, dili kapoy. Una ang manggaling mga kaudyaka, maningkamutan ninyo nga makarecover ang inyong lawas pagkaugma. Nerveflex capsule, tag 18 pesos per capsule, rabi ni mga kaudyaka? Working mom, working dad, working, o sa tanan mga working, basta kay kanang mga workers ba? O, nagtanga ra ba kadiha, o kung sa mga, gagamit betag kusog mga kaudyaka, atong kamot, atong tiil, lapa-lapa, stretching sa itong kalawasan, nabi na yung mga kaugatan. Na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga di yun na tumalikayan ng mga hawoy, kalit ba, na yung manusok-tusok. Nerveflex capsule ay katapat ana, mga kaudyaka. Huwag ay mo kalimot sa Nature's Gift purple corn coffee, ha? Para mga, paras mga, kuan mga kaudyaka, sa'yo pas buntag bitaw, cellphone na giatubang. Oh, cellphone na giatubang. Imbis may nalang unta makasilig-silig sa lataran. May nalang unta makahugas plato kay way agas gabi eh. May nalang unta mga kaudyaka silpon giatubang. Giotor gani ka, gikilig din ka. Lain na ba ning uban? Kay inong nagkauna ka? May yun eh, ala ka, ala, gichat ko niyang nagkauna ba ko? Uto da yun. Ah, bitaw ang kaning Nature's Gift purple

0: Rádio Vagvagim.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapso. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
9: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng softie ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Radio Magbating.

0: Bad. Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: oras, alas 12:30.
1: Radio. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: September is Childhood Cancer Awareness Month, isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan, maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
3: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Mayong hapon mga kabagtingog kabilkada sa Nenang Daklit, Balita Launa. Nagkandak ang Community Needs Assessment ang DOST Region 9, pinagi sa City Science and Technology Center for Zamboanga and Isabela Cities, ala sa Solo Parents Association of Barangay Local Government Unit sa Lumbangan, Zamboanga City, nato September 22, 2026. Tumong sa kalihukan ang pag-ila sa mga panginahanglan sa komunidad o mga science and technology-based interventions, ubos sa SES program, ilabi na sa mga panginabuhian, panglawas, edukasyon, kalikupan o disaster preparedness. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, ayaay sa Belafem o Radyo Bagting.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Pinakanindot o dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.

0: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.
4: Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya nanog

0: 빨리 보고 빨리 보고 아 그나마 atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagi nang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated ha. Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawaon ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Kaayo kay kanang amo siyang di kambal sa ako ang tunok nga kanang natunok ko og lansang.
1: Natunok kag lansang?
2: Oo, oh, dahil lulubag din. Akong kambalan atong Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil.
2: Kaya na ugian. Kaya siya na kuha ng iyang hubag.
1: Mm-hmm.
2: Kaya rin kupos. Gayon, amo po ang kuhaan. Di kagod pa kapi. Lindot si kaayo siya kung gamitin kay. Makawala din siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo kung isagol sa kapi.
2: Oo. Oh. Mm.
1: Sige, pangutot. Walang panuhot.
2: Oo, mawala din ang panuhot. Ngayon, nasakong balami, inong niya o ganang isagulan. Ayan, yung bubos ang baba.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, nakatugab na siya ako kayo.
1: So, inana, kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Oo, mawala din siya ako kanindot sa isa gamiton. Salamat din tayo.
1: Oo, oh, salamat. Kisa to itong pangalan?
2: Maribel Orok, Makulada, Labason, Kambuanga, Del Mercy.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil ha. Tibo ba ginaka ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita. Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa kay sila. Tuloy sa Ginoo, maayo kayo ang ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gipambati among mga baboy. Gikalibang among baboy, pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayo mukaon, maaak man gali kung nga mga maldito, maldita kahit mga laki magbaye. Mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag. Taman sa makadungog aning Animal Vita. Makapalit na sila kay ligid sila magmahay o magamit sila. Malipay sila sa ilang paggamit ba?
0: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus?
4: Kakitan ko mga ihi. Ako yung kidney stone. Lagi ko, ang piyotin kong kugod sa kong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos siguro to.
1: Mm-hmm. Nadalas, ya. Yeah. Pagtumar ni mo sa Wonder Banaba Plus.
4: O, karon, ako sa kita mong ihi, hayaan ako pag pang-ihi.
1: Okay, salamat yun kayo sa Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pagaray na ko akong bana si Winnie nga nasa Alicia. Nagpagaray ang asawa si Inday. Request kong song inaamin ko. Aray ko dris dinagat kang Romy Alweta. Tinida Rico. Nagpagaray Inday sa Limbagat sa Dinagat. Aray ko dris Zamboanga City. Kusog kayo amo ang radio. Greet ko na lang Uncle Arnold Espurok Otso New Katipunan Santo Tomas Davao del Norte. Permi naminaw si mo agikan siya ang pagumangkon nga si Love Idoliantes. Pagaray, greet ko lang ang mga solid listeners si Ali and Kathy. Happy listening sa lahat ng listeners sa tanan. Request kong song kahit maputi na ang buhok ikang bulantoy. Minaw midris sa mahayahay sano si Dinagat si Inday sa Limbagat. Kaya pa shout out Durong Family from Jimenez Misamis Occidental. Greet ako mga Karaldi family from Kamigin Bunbun Katarman. Salamat na greet Sheila Mi Karaldi from New Zealand. Salamat kayo ni mo Kuya Carls. Thank you so much. Vitron drops para sa mga bata nga bagong na tao, no? Mga bata nga bagong na tao kanang taman sa 1 year old. Bitron drops ang atong gamiton. Para nga maing tulog, unya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak o bitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, unya, may pong mututoy.
5: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Body North.
1: Sulti ime, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang vitron drops sa paggamit niya sa imuang bata.
5: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga tanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di amo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga no ano man hinuning mata na, na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kaning Vitron drops ana anak ko man lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir then kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya ipikto jud.
0: Unana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup indot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ag pagkaon, Vitron syrup, sig duwa lang og cellphone dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog man ganan tulog, ganan kaon basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
6: Ay ako si Rowena Castro, taga barangay 35. Magayon di oro. Nakasuway ako aning Vitron syrup para ipa inom na ko sa kong apo o kaluoy sa Ginoo. Nalambok, tinga na ang iyang pagkaon.
1: Pilay edad sa imong apo?
6: 7 years old, sir.
1: 7 years old, okay.
6: Unya, okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng Vitron syrup, tinga na ang iyang pagkaon o ganiya sa kaluoy sa Ginoo. Nalambok na tayo na kong apo. Kuwani siya ako sa siyang paimnon daan sa Vitron syrup, ayan ako sa pakanon. Kay ko alam ni sa grid do na. Di pa kay ganagaw, kay niwang lagi.
1: O niya?
6: Na pagpainom na ko na sa Vitron syrup, na uyan niya kung ako kalis gino.
0: Sige na na, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlawang dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlawang, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniyang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
7: Juan Concheta Dadulo, taga-taytay El Salvador City, Misamis Oriental.
1: El Salvador City, Misamis Oriental.
7: Oo.
1: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron tablet?
7: Ay, okay kayo man. Nga nang diangay may doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
1: Ni tatay?
7: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos namayon pag ang kumakaon na makalas tas bugas yan eh.
1: O niya, bago pa ka nagamit, anak ma'am?
7: Oo, ikatulog pa biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron tablet. Pasalamat yung ko sa Vitron tablet. Kaya maayaw yun ang resulta.
0: Unana ka rindot ang produkto ng Vitron tablet. No? Kaya pag-aray ko sa Balok, Tanggob City, sa Tabalba family from Abdin, Aslik, Gingwam, Sambuanga City. Shoutout lang ko sa akong partner, Ramina, o gihapon siya ni mo siya, Junas Almurato from Siayan, Sambuanga del Norte. Kuya Garz, kanus amang ka mag-upin o istasyon rin sa Butuan. Hapit na. Wala tulad naman. Shout out lang ako ang Iscrupulo family, Kalamba family, Francia family, og Kaburatan family. Shout out po nako ako ang duwa ka anak na silang Kent Adrian o Kate Andrea. Ilabi na sa akong pinalangga nga bana si Dinis Gapaminaw sa mga program, Kuya Carl. Sulid ka ayumi Gapaminaw sa mga program gikan sa Buntag Antod nagyud sa gabi. Kuya, salamat sa pagbasa. Rhea Andy ay ni taga Aliusan. Ating Aliusan gani? Aliusan North Cotabato man siguro. Katong atong mga kaigsuunan nga na ay kana bitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas daghan po ng mga problema ano eh, no? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na, sorry ha, kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo wala ata na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kung naa ka nang Almoranas, mugamit ka og Huander Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Huander Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot mana kanang ato ang produkto nga Himuin, nindot na may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas. Labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Huander Himuin. Pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga di pa kay grabing Almoranas ba, gamitin na og Huander Himuin ha. Mao nay makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Huander Cardio Care. Pag-inom og Huander Cardio Care, basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huander Cardio Care. Di ba? Ano magunagod? Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto god nga Huander Herbal Coffee. Lami biyan na itong Huander Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Huander Herbal Coffee manggod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man. Unya, di po mutaas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biya ng mga bad cholesterol. Kanang ato ang Huander Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi, balhi na. At doon ka sa Huander Herbal Coffee kay dili po maghapdos imong kutu-kutu anak. Nindot na kanang ato Huander Herbal Coffee. Gato po nga ito mga kaigsuunan nga perminting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Huander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huander C+. O, dili man na maunang mahinayak ng pugataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo na ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Huander C+. Naamatay kapsul, ana. Naamatay kapsul para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huander C+ ang kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Huander C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Huander C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Kuya, pwede greet BF ko dyan sa Tuburan. Si MG, hi, musta na mine? Ako ni nag-greet si Mary Jean Hermosa nga taga Basilan. Pwede imnon ang herbal coffee sa buros? Katuloy, pwede ra yun. Pero ayaw lang. No? Pangita lang dito ka nang mainom ni mo nga parang yung pang buros yun. Ako mga silingan, tourist, kalumpang o merkado family, Stanhay City, Negros Oriental. Salamat, gikan ni Mila Tourist. Garay ko diya sa Upper Tipan, Naga, Sambuanga, Sibugay. Pag-arayan na nako ang mga bata, musta na mo tanan diya o labi na sa tanan nga naminaw ni mo karon. Kuya, nagpag-aray, it's me, Rinaldo Baguio from Musamis City, Misamis Occidental. Dagan salamat. Shout out sa Limon Bayran Asturias, labi na sa kong asawa nga si Sunny, kong anak si Juhan Denidol. Greet na ko ang pamilyang Bangkas o pamilyang Dalinia. Greet po din ako ang akong mga anak nga silang Zyron o Zia. Greetings from baby ng Sityo Kilabo, Kimadsil Carmen. Dari kong anak o mga apo silang Inday Puray, Junril Alparo, Ronnie Reynold o iyang Fabilio Jan Paul. Unlot o Ninel Alparado, Dias Bay City, from Mama Bibi Barira sa Magsusunog. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak pinada ni Dimitrio Iscabusa. Taga Purok 12, Sityo Maupa, Base Camp, Maramag, Bukidnon. Ang title siyang balak naguluan, Ang Kinabuhi sa Tapasiro. Ako ning hatagag pagtagad. Ang kinabuhi sa mga tapasiro, yano og sayon ra nga trabaho. Kay wala may mga papilis nga gikinahanglan. Ang gamit lang namong mga tapasiro mao lamang ang ispading og lampas nga hait kaayo. Aron madali ang pagtapas og pagputol sa tubo. Pagsubo nga palandungon tungod kay ulan og init among sagubangon. Ang tuson og agwantahon kay aron kami makakwarta nga among ipalit bugas og sud-an. Para sa among pamahaw paniod tog panihapon. Usahay naataw-ataw ang pagkaon tungod kay kining trabaho adili sayo. Ilabi na gyud kanang magpas-an na si Payil sa tubo. Bugat og tag-as pagkaayo og maghiyak-hiyak pagyud ang damyo. Labi na kun magdungan pagsaka ang 8 ka tawo kay kami mga tapasiro. Usa ni ka grupo mga 16 ka tawo. Pamilyang mahimo mo na lamang ang pag-agwanta sa trabaho isip tapasiro. Kami na lang 8 ang magpadayon pagkarga tapas sa tubo tungod kay ang uban nang absent man ug wa na mo tapas kay naglikay man silang bali og utang nga kwarta. Bisun ta hapit na moabot ang adlaw sa Sabado ting balanse na sa among agi og sweldo. Panang among suhol og sweldo kulang nagibayad sa among utang. Nakaingon ako sa akong kaugalingon, pastilan ning trabaho wa may sud nga kwarta ang akong bulsa. Igabot unya sa among balay, magyaw-yaw na pud ang akong asawa. Sa nakahukom na lang ko sa pag-undang ning trabaho ang karga tapas kay sukad pa sa una ang tugaron tapasiro lang gihapon. Wa gyud mo asinso mo akin ang kinabuhi sa mga tapasiro, perminti lang zero. Yaw po ni balak ni Dimitrio Iscabusa da. Purok 12, Sityo Maupa, Base Camp Maramag, Bugidnon, ang kinabuhi sa tapasiro. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Hoy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Katong atong mga kaigsuunan niya kung doon mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program. Paan yun ko? Kanang welcome yun kayo mo. Pagpadamong mga balak diri. Kay ang atong first prize diri, 3,000 maya. Ni atong second prize kay kinini ang 2,000. Ni ang third prize, sa 1,000. No? Kaya hay na lang anam, susuwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Kaya hunahunaon nga topic, panalitan ka ron, ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Di ka maghanday og mga storya. Sa gabiyag uyab niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mo kung na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, ma tunong po din taon na itong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa. Maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig. Hiyad-hiyad. Doon saon pagbasa. Imong balak nga. Lisod kayo. Iskrimaho, no? So, nakinangla na ito na. Nga, plus target po na nga ito ang kuan. Kinini ang pagkahanay. Ang pagkahanay sa balak, kinahanglan plus target kayo. No? Unay pinaka-importante mga pinalanggang tigpaminaw. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kani adto, adto ra gitag LBC, GRS, di ba ka GNT. Kana lang daan, tulo na ka choices. Pwede ka magpadag balak pinaagi sa SWAT. Unya imo ra man ang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana maabot man adri. Basta kay RSV building imo ibutang. At bang sa Wilcon Depot ra man sa Purok Uno, San Jose, Malaybalay City. Ana. Amo nang hatagag pagtagad imong balak, pero kung gusto kag direct, pwede po kang adto ka sa Messenger. Naman tay kanang unsa man na? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated, pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Adto na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siyang mga katawhan. Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao! Radio
1: Magbang! Oras, alas dos. Radio Magbang! Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanaya ng Daklit Balita Las Dos. Pito ka mga sophomore sa Region 9 ang nakapasar o na-qualify sa 2026 Junior Level Science Scholarships gikan sa 371 ka-examinees. Lakip sa mga kwalipikado ang mga estudyante gikan sa MSU Main Campus, Sindangan Extension, Jose Rizal Memorial State University, Ateneo de Zamboanga University o Western Mindanao State University. Ang mga DOST-SCI scholars, mga kadawat og tuition subsidy, monthly stipend, o galawanses alang sa libro, pieces o transportasyon, laki pang group accident insurance, aron makatabang sa ilang pagpadayon sa pagtuon. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Magbang.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Dapit na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitabang si ate nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwas na, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
8: Kunti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
7: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Rádio Bambim.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Pati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag yun ang akong gibate sa kong UTI nga sa una, grabe ang kahasol karon makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun paminahon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak
2: na? Sakit akong hawak, kukabarog na yun pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas gyud ni
3: sa pa murag magpangita na ka
2: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
3: So karon gimintin na lang nimo,
2: gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako og kayo og diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: Radyo Bagting. BBC Taglit Balita.
6: Maayong hapon mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita Las Tres. Nagpahigayon ang City Health Office sa Pagadian City o follow-up medical consultation. Alang sa mga pamilyang napiktuhan sa bag-uhay lang ang sunog sa Barangay San Pedro kaghapon September 23, 2026. Kapin 70 ka mga pasyente ang nakadawat og medical consultations, assessment o healthcare assistance. Gisuportahan usab ang kalihukan gikan sa City Pharmacy o mga voluntaryong sudyante gikan sa PCIC. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, aya ay sa Belafem o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawag ni goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
0: first week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas at alagaan ang kalusugan. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC.lit. Balita.
5: Kabag di kibalkada, anya na BBC Daglit Balita, alas 4. Malaomon si DILG Zamboanga del Sur Provincial Director Dave Barot nga aktibo makiktambayayok ang tanang LGU sa pagpatuman sa magilatid nga paramitera aron mapalig-on ang ilang pagdumala o papalambo pang kalidad sa serbisyo publiko alang sa mga residente. Pinaginin ni Gilaoman nga mas mapalig-on ang pagdumala sa matag lokal nga paggobyerno o masiguro nga mga programa at serbisyo ni inidili lamang kutob sa pagpatuman sa mga requirement apan adunay tinuod nga kapuslanan o epekto sa kinabuhi sa mga katawhan. BBC Daklit Balita, alas 4, Bagting, 17 Florence, FIMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit, Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Here's a new song.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio.

0: Ang sad pa niya what coffee mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
1: Ako, poriba ko anak, ang kalin pa niya one coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lasang tilal, kay mababa man ang imong lipid.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Banyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
1: Sigurado gina kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
2: Moving Testimonies.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Radio Magbating. Ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Naghanaw ang tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang magcapsule. Ginta na yun akong ibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto fans, isang masayang araw ng Webes, September 24, 2026, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa PCSO Lottery Draw. Maraming salamat po sa lahat ng Lotto players sa inyong walang sawang suporta. Dahil sa inyo, mas marami tayong kababayang natutulungan. Kaya naman, araw-araw patuloy ang PCSO sa paghahatid ng tapat at maayos na serbisyo. Kasama ang exciting na mga palaro at papremyo. Pero bago tayo maglaro, friendly reminder po muna. The only way to play and win in our Lotto games is to have a valid Lotto ticket. At para laging kasali sa mga games, try the Advanced Draw System Play and play for up to 6 consecutive draws. And remember, PCSO games are for only 18 years old and above only. So let's play smart, play safe, and play responsibly. Alam kong excited na kayo maglaro at manalo. Kaya naman, mag-attendance check na po tayo. Present dito sa PCSO Draw Court ang ilang Lotto players who will witness our live Lotto draw. Welcome po sa PCSO! Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. At para i-assist tayo sa ating Lotto draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Bago ang buhos ng mga papremyo, narito po ang mga naging kaganapan sa pre-draw procedures kaninang umaga. Let's watch this!
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos.

0: 2D Lotto fans, sa unang boost ng papremyo ngayong 5 PM, bibida ang lucky 2 numbers. For only 10 pesos, pwede ka manalo ng 4,000 pesos kung magmatch ang 2 numbers mo sa 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Sa ating Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 2. And the second number is 15. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw. 2. And 15 in exact order. Alamin naman natin kung maswerte yung 3 numbers na nasa ticket mo sa aming pagbabalik.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards! Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend! Scan more, earn more! Baka ikaw na ang susunod na winner! Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic! Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya!
0: This time, 3D Lotto players naman ang maglalaro. Tatlong bola ang hihintayin nating piliin. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numeros mo sa mapipiling winning combination in exact order. And if you win by the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, tatlong beses kada araw ang 3D Lotto. That's every 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 6. For the second number, we have 4. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw. 6. 4. And 4 in exact order.
2: 106.3 Radio Magbating.
3: Ugwapang asawa.
4: Yanong pangandoy. Yanong atingwa. Nga misangpot sa laong nga kahiubos.
5: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
6: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Og ikaw lang ang makatabang nako.
7: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
6: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita nako sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: O garon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Nalo ko nga maubos sa iyong pagtanaw na ako.
2: Ha? Kaya yung sumli na? Sikreto? Nga nung mura mo kag nagpanagana?
1: Sa dili pa na ako isulti ni mo, may mo pa og mangayok ko ni mo og pabor.
2: Ha? Unsa yung mangayok ka na og pabor? Kay, unsa man na?
1: Randy. Sabta ko.
2: Oh, tayo para good. Kay, unsa man na ha? O nga nung nangayok mo kag pagsabot na ko?
1: Tungod ka dili unta ni Angay nga buhaton. Tungod kay... Kay...
2: Kay unsa?
1: Tungod kay ikaw unta ang angay nga muhimo, ani.
2: Ha? Wako mo kasabot.
1: Randy... Randy, nahikugma ko ni mo.
2: Rina?
1: Nahibaw ko nga, dili na ako angay nga isulti, pero... Nahibaw sab ko nga, dili sad ka muhimo, ani. Ugon mahitabo man nga, ikaw na mismo ang musulti. Kinahanglan pa nga magpaabot ko og dugay. Ug dili ko makapaabot ni anahi kayo na. Nadlo ko nga mauhay na unya ang tanan.
2: Rina, tingali og.
1: Tingali og uwa ko sa akong kaugalingon. Randy, nasayod ko sa akong gibuhat. Ug maulan ni ang paagi nga ako ikapadayag ang tinuod akong gibati ni mo. Ug sama sa akong gihangyo nga sabton ko ni mo. Please, kinilang ang paagi nga ako nahuna-hunaan nga mahipaw ka sa akong gibati.
2: Di ko makatuwa sa imong gibuhat.
1: Nahipaw ko nga maugin na imong mahuna-hunaan. Pero igo lang ko nagsulti sa tinuod. Sa'yo pa di ay ang akong kibuhat.

ako magtuong ay itong masulti. Labo nang wag magdahong nga. Iyat mapuwat. Oh. Pero wasa ko magsabot sa kong nakita. Ingunog nalukoy ko. Ako nakita sa mga mata na murag nagpakiluoy siya na ko. Naisama siya sa usa ka makalilimos na nagpaapot sa kaluoy.

0: Niyamalagi ka?
1: Gilagay ko eh.
0: Sa?
1: Aglaay pa, aglaay.
0: Sure, diay.
1: Kung na imlakaw.
0: Nga naman?
1: Agiyod lang.
0: Niya, anong customer mo nang naong ni mo?
1: Basta. Ha? Kubwa, rami lami.
0: Ansa?
1: Muro na wadaan po ko gana. Ang nuhunan ako nga, mingaw na nga akong adlaw taon. Sarandiwa na. Di na kitas daan. Karun, isamot nga ako nalang tawan nga. Nga, di nagin mahitabong may balik pa siin. Naglaong ko nga mulabay rin yung bati. Nga maabot ang adlaw, balik na siya. So kung nibawaan, kung may lain siyang nakitang trabaho, pita no. Nawadaan ko paglaong, mong balik pa siya.
0: Niya. Yeah. Si Randy, sa may yung reaksyon sa mga kisulti niya.
1: Pero rolling yung jugno, sa tabo.
0: Ano niya? Kinsa may yung basol?
1: Aha, basol? Ha.
0: Tungod niya, mo nang nahimo na ni Shane. Kung walang siya may yung naugbiya na to, di sa tingali mahitabo yung masugot si Shane bisan pa. O kung sa'y haylo atong bayot. Di, ganoon na masugot yung taas si Shane. Pero nahibaw ko, nga kontento na siya nga ingon lang taana.
1: Bida sa demo. Ang bayot mo itong basolo nili kay si Randy.
0: Kinsa pa man di ay, kinsa may gaunaw na.
1: Pero kasabot sa biyan ng Randy taon?
0: Aw, kung mao, sabot sa kang sin.
1: Oo, oh, kung basolo yan.
0: Ano yan, anong gol-gol, makanay mo na ang be?
1: Di mo ko kalikayan. Ako tingali, maubot ang adlaw, makadawat na yung mga kimta nga ron, pero sa pagkakaroon, baguan lang ba? Kaya tingling mauni, makaingon nga, dawat-dawat lang tao.

0: Asa siya?
1: Muli na.
0: Ha? Milikaw na siya?
1: Kaya nga naman di ay.
0: Ako siya agpason.
1: Ha?
0: Diyak na.
1: Okay. Hala. Nagdali siya sumal. Kung saan kayang buhaton?
2: Maayo na lang nga nisagot si Apple nga muulit na ko. Kikapoy ko eh.
3: Kaya pam?
2: Katong boss ni Apple, nagsunod eh siya na ko. Iyak kong kitawag. Nga naman ka?
4: Lisod kayo kung kita dunay mga pagpangabuso sa tung lawas. Sama sa bisyo, walay pagpili sa mga pagkaon, huwag disiplina sa kaugalingon. Hayan nga ang atong kidney, maguba. O kung kini magpadayon, posible ang kidney failure. Apan, karon mamahimo na natong maampingan ang atong mga kidneys. Pinaagi kini sa tabang sa Kogon, sa SET Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan herb, na pamatud-ang makatabang o dako sa atong kidneys. SET Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas. Bus Kogon, a quality product of SED Marketing Incorporated. Mapalita ka ron sa mga butika.
5: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tihimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. SED, alang sa kahimsog.
6: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw, welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang ug kabalo ba kay galag isuon ang atong kape ninduta na makatabang pa sa pagpahimsog sa atong lawas. Ang atong SED Panyawan coffee mix ang naginusarang klase sa kape nga adunay gahom sa mangosteen, adunay panyawan, adunay purple corn ug usab aduna kini siya cinnamon. Nindut nga klaseng mga sangkap igsuon, gumikan kay angkon ini ang atuang pagtabang kaninyo, ilabi na pagpahimsog sa atong kalawasan, sa atong immune system, o gusab sa atuang mismong overall health. Munang kung ikaw mga igalang igsuon, gusto kang magkape, dili na kita sa kape nga dili makahatag ka natong mga kadautan. Susama pananglitan sa ginatawag nato nga hyper acidity. Ang pagtaas sa atuang acid mga higalang igsuon, dili na ito maangkon sa atuang SED Panyawan coffee mix. Gumikan kay kini siya purong herbal, walay side effects, walay overdose. Ang bugtong tuyo nini paghatag lamang sa kayuhan. Munang kung ikaw gusto nimong makapahimsog sa imong kalawasan, may pang magkape ka sa kape nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong lawas, ang SED Panyawan coffee mix sa SED Marketing.
5: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Mayong adlaw, Ate Pris!
8: Mmm!
7: Oh, wow!
8: Mayong adlaw sa Julian!
7: Nakakape na ka, ha?
8: Oo! Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
7: Ako sad, Ate Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang SED Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabang nako sa akong pagtrabaho. Lagsi kanunay ang imong lawas kun mo inom kaini. Mahumad yun ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang SED Panyawan Coffee Mix ang imong imo nun. Ang kape nga tinuod yun nga mulaba na to. Dili ka ba tiog kaluya kung makainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
8: Mawakin ang akong gigamit sa dulyat. Mawagyan ang akong kaluya o kakapoy kung ang SED Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
7: Tumpak, Ate Pres! SED Panyawan Coffee Mix, ginama sa SED Marketing Incorporated.
8: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mapalit ang SED Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
0: Wala, Oscar?
2: Oh.
0: Ito, tika.
2: Ayaw na. Kanang...
0: Sige na. Ayaw kong balibari.
2: Kuan mangkot, maikog ko ni mo.
0: Maikog ba? Sige na. Ito, tika.
2: Ayaw na lang lagi. Kanang naapasad ko'y hapitun.
0: May bago ko nga sulti lang na nimo. Sige na. Ayaw ko balibari. Ito, tika. Pabuta ko. Kuhaon lang ko sa kinan sa parking. Pabuta ko.

0: Ibao kung maikog ka, murtingali, mauwaw ka na ako.
1: Kanang duha, muna akong gibati. Mauwaw o maikog sad.
0: Oo, oh, kun mao. Huwag tanga na si muna una. Dili ko gusto nga ngiglaing pa ka na ako. Namo ni Apple. Kung mahimo, isipa mi nga imo ng suod ni higala.
1: Kuan, sir.
0: Kung mahimo, ay ano pag sir? Mahimo ko na mong tawagon sa kung ano. Gary. Kana na lang nga, itawag mo na ako. Parang nga di nagkabati yun, okay, ikog.
1: Ha?
0: Okay? Gary na lang.
1: Pero pasin o malain o sabot sa uban, sir.
0: Nga nung maghuna-huna ka Manila, ako nang gusto. Huwag magkabuot na ako. Ako ang boss sa kumpanya. Huwag magkabuot na ako sa akong buhaton. Kana na nga kung gusto nga imong itawag na ako.
1: Ha?
0: Oh, di man po tingaling ilan nga paminaon. Kaya di man tingali layo ang atong edad, di ba? Huwag di lang ikaw ang mutawag na ako ni Ana. Bisan ang uban diha nga akong giisip na suod. Oras na ilang itawag na ako. Dili kay ko ganahan na nang sobra ka pormal. Huwag ka pa makailan ako. Game ko nga pagkatao. Muna nga, di ko komportable usahay nga tawagun ko, sir.
1: Oh, kuan ka nang...
0: Basi na po ito, kahanga, napasikat ko rin. Pero umawag yun ay tinuon. Bisan kung mamutahan ang kapani Apple, ingon ko ni Ana. Labinigid sa mga tao nga ako nang ingonin mo nga akong giisip na suod. Tingali may buong kakon nga nung ako kang giisip na suod, bisan ang bago pa ang tanga na kaila, di ba? Pero makaila magod ko o kinaiya. O makabasa ko sa iyong pagkatao nga maayo ka. Manangwa ako magpanuko sa pagpakigsuod din mo.
1: Time pa, dili man yung daan paingon sa amo. Mura o nisimang naman ta.
0: Ah, di lang nata mo lahos guli.
1: Kay asa pa di ay ta?
0: Nandlo ka?
1: Kuan ka nang...
0: Naibaw ko, nagsabot ko sa iyong reaksyon. Ayaw ka do.
1: Asa pa man lagi di ay ta?
0: Mga unta.
1: Ha? Ah, kuan ka na, uuwa man ko gutoma.
0: Nagsabot lagi ko. Naiko ka. Ayun lagi na ko nauna. Ayaw ka pala ka. Umanito pangaon. Ito ka sa inyo. Ayaw ka ikaw.

Nakita na ko siya ang reaksyon ka kanina. Ngayon usa siya kakandila nga giugbok sa dihang nabati niya ang akong gisulti. Uwa siya magtuo nga mautoy iyang madungogi ka na ako. Unsa kay naagarang siyang una-una? Posible ka nga muli kay na siya na ako?

0: Ay, daghan kayong imong gi-order?
1: Ah, di man na daghan, God. Ako lang ibanabana ang itong mahurot. Pero, di na na mahurot na to. Kung magpasuwabi ng imong una-una nga maikog ka.
0: Makasabot man sa tingali ka sa akong bahin, di ba? Nga na may katawa man ka.
1: Naimuot lang ko sa imong reaksyon.
0: Ha?
1: Oh. Halos di kamutan na ko.
0: Kuan?
1: Okay lang. Kasabot ko. Pero mas nindotunta kung hinahinay ni mo magtangon nung naaroon si mo una-una. Nibaw ko. Ganaan ni mo ang hadlok na ko.
0: Hadlok? Di natin nung udoy.
1: Ayaw na lang, God. Tawad kayo nagkasabot ko. So diyang nakamatikod ka kang ganina nga dili na maundan mo yung atong gagyan, yung atong isubay. Nadlok na ka. Naibaw ko kung unsang na si muna-una karon.
0: Di mo sa tingali ka makabasal na ako.
1: Oh, yes. Naibaw ko. Pero ako lang ipaniguro ni mo nga dili ko daw tang tao. Malagmit tungod sa mga patik ngayon mo nakita diri sa kumbukton. Muna nga misantop karon si muna-una nga dili ko mayong tao. Pero naibaw naman tingali ka. Dili ang tanan doon ni patik sa lawas, dautan. Huwag naibawasod ka. Nga art lang ni. Labi na sa sama na mo nga na aning maong negosyo. Hiling mi sa art. Mabitaw nga na ami ani kay may bauming mutanaw og art. Sama sa imong trabaho nga among gitanyag nimo. Art na siya. Mga huwag tangan si mga una-una ang bati.
0: Kuan, di man tingali ka makabasal na ko kung ingon anang akong reaksyon. Nahibaw ka kung unsa lang ko.
1: Huwag akong pahimusla ng higayon mo ba? Bumaday na akaroon si mga una-una.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-said Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Mga higala sundang upan pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-SED Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba. SED Panyawan Capsule with garlic. Ginamaa ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kini nga magaling.
3: Radio Magbating.
4: Oras, alas 5:30.
3: Radio Magbating.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radio Magbating.
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa, sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
1: Living Testimonies.
0: Radio Bagbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: September 28 is World Rabies Day. Nakagat o nakalmot ng aso o pusa? Huwag baliwalain. Ang rabies ay isang malubhang sakit na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng hayop na may rabies. Ngunit tandaan, maaaring maiwasan ang rabies sa tamang paraan. Kung nakagat o nakalmot, hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na tubig ng 15 minuto. Pagkatapos, magpakonsulta agad sa Animal Bite Treatment Center o pinakamalapit na healthcare facility para sa tamang lunas at bakuna. Para makaiwas sa rabies, siguraduhing bakunado ang inyong mga alagang aso at pusa. Alagaan sila ng maayos at iwasang hawakan o lapitan ang mga hayop na gala o hindi kilala.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta.
10: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
0: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap.
0: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
0: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
0: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: HepA A,
0: HepA B,
2: kidney, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa. Tagum.

0: Ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating wala dudunan tagumpay sa kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mulamang Facebook account, Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yuhu! Hello po, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Naputol. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang

0: Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakatutok po naman sa atin, yung mga eto na, sige. May yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po. So okay na po lang rice coffee.
0: Si Nanay Banji. Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito nga po, tag-Coyo, Quezon po. Sa Siso, Balayong po.
0: Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po ako, Kuya Boy.
0: 57?
1: Opo.
0: Opo. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Banji?
1: Po, Kuya Boy, 5 taon na po.
0: 5 taon na?
1: Opo, matagal na po.
0: Matagal na, okay po. Nanay, sige po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Ay, ang inaanap ko po, Kuya Boy, nagtatanong po ako, yung 25 gram, hindi pa po ako nakakabili po nun.
0: Wala po ba dyan sa Tagkawayan, sa Quezon?
1: Wala po eh. Ay, kahit po sa Kalawag ay naghanap po ako nung ako'y umuwi, galing ako Lucena, ay wala po ako makuha.
0: Tagkawayan, Quezon. Ang alam ko po, Nanay, ang alam ko po, meron na po dyan sa Tagkawayan.

0: Kaya...
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakapunta. Kayang po ako, Lucina.
0: Ah, doon po sa...
1: Sa Palawag. Makita po nun, sinasabi niya 25 in gram na...
0: 25 in 1 po, nanay. 25 in 1. Hindi po 25 in gram. 25 in 1.
1: 25 in 1.
0: Opo.
1: Wala daw po sa kanila.
0: Saan?
1: Agad,
0: saan po
1: Palawag yan? Po, Quezon. Palawag, Quezon. Pagdaan ko po, galing Lucina po ako.
0: Pagdaan niyo po ng Kalawag, wala din po ng ating
1: wala
0: rice
1: daw
0: coffee.
1: Po, Kuya Boy. Wala
0: sa ano
1: daw
0: po?
1: Po.
0: Tinanong niyo, Hanero Pharmacy po, nanay. Hanero Pharmacy.
1: Saka po sa Carlos po, nagtanong po ako sa KGP. Wala na daw po eh. Lagi daw po umubos at na...
0: Nanay, doon po nanay sa ano po? Nanay, sa Solid Supermart.
1: Ay, tatry ko po, Kuya Boy, pag ako'y nakakalawag.
0: Oh, Kalawag po yan, nanay. Solid Opo. Supermart, tsaka po Hanero Pharmacy. Kalawag, Quezon po yan.
1: Opo, tatanong ko po, Kuya Boy, baka sakaling matikman ko na yun at nang...
0: Opo.
1: Kasi nagbili po ako sa Kalawag sa TGP po ng rice coffee yung nasa box po eh.
0: Mm-hmm. Okay po. Nakabili po kayo sa TGP?
1: Ay, tinatanong ko po yung sinasabi nyo. Ay, wala na daw po sila. Lagi daw pong ubos ang stock nila. Hindi pa daw po nakakapagpa-deliver.
0: Alin po? Yung ating 25 in 1 o yung ating 14 in 1 plus 1?
1: 25 in 1 daw po eh. Sabi po.
0: Laging nauubos? Madaling nauubos?
1: Lagi daw pong ubos.
0: Bakit kasi madaling nauubos yan? Ang sarap siguro niyan kasi kaya laging nauubos yan.
1: Siguro po, Kuya Boy. Ha? Kaya hindi ko pa po kaya yung interest ko matikman. Baka po sobrang sarap no, kaya nauubos agad.
0: Tama nga naman. Bakit laging nauubos yan? Eh, lagi namang dinidiliberan dyan ang ating mga deliveries. Bakit ang bilis maubos? Ang sarap
1: po
0: siguro.
1: Galing po ako, Lucina, Kuya Boy. Ay pagbaba ko ng Kalawag ay punta ko ng bayan ay wala na daw po eh.
0: Naubusan na. Opo.
1: Diyan sa Opo, lagi daw po naubos at lagi daw po maraming kumukuha ng mga ilang 25.
0: Inuubos kasi. Nako. Sige
1: ako
0: po.
1: Ay, nagbili ng 2 box na rice coffee sa Kalawag sa TGP. Talagang magtatanong ako yung wala pa daw po.
0: Opo. Nang 25 in 1. 25 in 1.
1: Opo. Opo, Kuya Boy.
0: Sige po. Nang 25 in 1 sa Kalawag, Quezon.
1: Opo.
0: Wala pa po ng 25 in 1.
1: Naubos daw po lagi, Kuya Boy. Lagi daw po mabilis maubos kaysa doon sa nasa box.
0: Opo. Nanay, ganito po. May mga ibang butika din po dyan sa Kalawag, Quezon na pwede po nating mapuntahan, na pwedeng matanong. Pwede nating itanong sa iba din mga butika para malaman natin kung talagang naubusan ha o nandyan pa ba. Gawan po natin ng paraan, nanay. If ever na magkaroon kayo ng pagkakataon, tapos kung talagang meron, wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, nanay. Sa mga susunod na araw, kapag kayo po ay nakapunta na doon, natanong ninyo kung talagang wala, atin po namang gagawa ng paraan yun, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Merry Christmas, advance po.
0: Napaka-advance naman, nanay. Ng Christmas din niya.
1: Opo nga.
0: Oo nga. Tama po naman. Sige po, nanay.
1: Ay,
0: basta.
1: September na po eh.
0: Oo nga.
1: September na po ba, Kuya Boy?
0: Oo nga, bare months na. Tama.
1: Opo, ilang, na lang, wala lang 100
0: araw.
1: December na.
0: December na. Merry Christmas!
1: Oo, magpapasko na.
0: Oo nga po eh.
1: Kaya po ako'y nag-ano po, Kuya Boy, ng rice coffee para po ako'y may stock, baka ako'y maubusan eh.
0: Oo nga, ganun din po yung sinasabi ng ilan. Pero sabi nga po ng ating management, magdo-double time, triple time daw sila ngayong kapaskuhan. Halos yun na naman yung lagi nilang alam nyo, nanay, nalulungkot na naman sila kasi baka daw po hindi na naman nila makapiling yung kanila po namang mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko dahil ang inuuna nila ay tayo, yung mga consumer, yung mga umiinom ng rice coffee na hindi sila maubusan. Kasi nga, mas marami daw yung demand ngayon daw pong papasapitin yung holiday season dahil marami po talaga ang bumibili na ng ating rice coffee at hindi lang ganitong panahon eh halos hindi na po talaga sila nauwi. Opo, opo. Anyway, gawan po natin ng paraan.
1: Opo, Kuya Boy, talaga pong binabahagi ko po yun. Pag ako'y pinadala ng mga anak ko, talagang binabahagi ko po yun sa aking buhay.
0: Oo, kaya, nanay, kasi po, yung iba kasi, dinadamihan nila yung binibiling rice coffee, lalo na ngayong holiday season. Ngayon po namang paparating na ang December, pag tumungtong na tayo ng bear months, eh napakarami na po talaga ang dinodoble, tinitriple na lang yung mga order po nila nanay kasi pinangre-regalo.
1: Opo, sabi ko nga po sa anak ko ay kahit yun na lang po ang pamasko niya sa akin.
0: Oo nga po, kasi sabi nga natin kapag yung ating rice coffee yung inregalo mo dun sa mahal mo sa buhay, malaki yung ibig sabihin nun kapag yung rice coffee ang ibinigay mong regalo sa yung mahal sa buhay. Ano ba yung nakatagong mensahe dun? Ang nakatagong mensahe dun, gusto ko pang makasama po kayo ng mas matagal. Kasi binibigyan mo ng rice coffee. Binibigyan mo ng rice coffee, ang ating rice coffee, pampaganda ng ating kalusugan. Maalis yung ating mga karamdaman. Kaya meron yung mensahe na tatatak sa ating mga puso. Yung sinasabi nating mas gusto ko pa po kayong makasama ng mas matagal.
1: Talagang maganda po yung rice cookie, Kuya Boy. Talagang labit po. 100% po sa akin.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo, Nanay, at babalitaan ko po kayo patungkol po dito sa ating 25-in-1 na malagyan dyan sa Calawag, Quezon. Dyan po sa Tagkawaya.
1: Kuya Boy, baka pwedeng pakitext nyo sa akin para matikman ko naman yun.
0: Opo, Nanay. Sa mga susunod pong araw, balitaan niyo po ako muli kung halimbawa makabisita na kayo ng Calawag at wala pa kayong nakuha ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli at kukulitin natin yung ating mga deliveries.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po.
0: Thank you, Nanay. At lagi po kayong mag-iingat, ha? Mag-iingat po lagi.
1: Salamat din.
0: God bless. God bless po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Bye po.
0: Mga kaibigan, tama yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ni Nanay. Ay napag-usapan na rin lang yung Pasko. Yun nga po, dumadami yung mga kababayan po natin na although dati naman silang umiinom na ng ating rice coffee, pero pagsasapit po talaga ng ganitong panahon, dinodoble, tinitriple po nila yung mga binibili po nilang mga produkto po natin kasi pinangre-regalo. Eh napakagandang pangregalo po nito, mga kaibigan, sa atin po namang mga mahal sa buhay. Sabi ko nga, meron tong nakatagong mensahe. Hindi na nakatago kasi sinabi ko na. Dahil nga po doon sa, di ba, yung kapag binigyan mo ng rice coffee ang isang taong mahal mo, di ba, ang ibig lang sabihin nito, gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Kaya binibigyan kita ng rice coffee para maging humaba pa yung buhay po ninyo. Para malayo kayo sa karamdaman, malinisan yung katawan po ninyo, maalis yung mga karamdaman po ninyo. Ganun po yung mensahe po noon. Diba? Kesa naman binigyan mo ng tsokolate, yung mahal mo, baka sabihin sa'yo, baka gusto mo na akong mamatay. Diabetic na nga, kung binigyan mo pa ako ng tsokolate. Ay, di syempre, parang iba yung ibig sabihin nun, di ba? Pero kung, di ba, yung ating rice coffee ang ibibigay mo, mga kaibigan, sa minamahal mo, sa yung nanay, tatay, lolo't lola, ate, kuya, di ba? Kapag yun yung binigay mo na regalo, iba yung dating. Ibang-iba yung dating. Kaya nga po, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan sa kanilang pagbili ng mas maramihan ng ating bulamang rice coffee, lahat ng ating produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan. Sino po sila?
2: Dito, ito sa Tani po.
0: Saan po?
2: Sarangani.
0: Sarangani Province. From Sarangani Province. naririnig ko lang yan kay former Senator Manny Pacquiao kapag sinasabi na, di ba? Ano pong pangalan po ninyo, nanay? Ay, naputol. Sayang. The fighting pride of the Philippines from Sarangani Province. Yun lang yun yung napapakinggan ko kapag lumalaban si former Senator Manny Pacquiao. Gustong-gusto kong, di ba, makita yung pinagmulan ng idol natin pagdating sa boxing. Di ba? The fighting pride, let's get ready. Kaya ganoon. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating balatuntunan. At hatid yan syempre ng ating po naman mga ipinagmamalaking herbal products po mga kaibigan. Gawa po naman ng Rice Brand. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Mayroon akong itatanong yung pwede po uminom ng mayroon ng asma saka sakit sa baga.
0: Apo. Nanay, ano po muna? Ano po muna ang pangalan po ninyo?
3: Ay, si Delia Castillo po.
0: Delia, tama? Delia?
3: Opo.
0: Apo. Taga saan po kayo, nanay?
3: Taga San Juan Alicia Isabela po.
0: San Juan?
3: Kuya Boy.
0: San Juan Isabela po?
3: Opo, kuya.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay Delia?
3: 59 po, kuya.
0: 59, okay po. Ang tanong po ninyo sa akin, kung pwede pong uminom ng rice coffee ang may sakit sa baga at may asthma.
3: Opo, may diabetes po,
0: may
3: kuya.
0: May diabetes din, opo. Nanay, dapat po na umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi, ang ating po namang rice coffee, nanay, marami ng mga testimonya. Mga patotoo na nagpatunay ng tuloy-tuloy araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee na ibsan dahil po naman sa pag-iinom po nito. Yung diabetic, marami rin po tayo mga kababayan na nagpatunay sa atin na sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee
3: Sana ako bibili, kuya. Sana ako bibili.
0: Taga saan po kayo? San Juan Isabela. Sa Isabela po, nanay.
3: Malayo kami sa bayan po, kuya.
0: Malayo kayo sa bayan. Wait lang po, nanay. Titingnan natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Isabela. Ito po yung... Nanay, pwede po nating pahinaan yung radyo para malinaw tayong magkaintindihan?
3: Opo, kuya. Opo.
0: Pwede po nating hinaan? O kaya patayin muna natin yung ating radyo? Ayun.
3: Opo, napatay na, kuya.
0: Okay po. Sa Isabela po, nanay... Pwede tayong makabili po ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itchage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan sa mga nabanggit ko?
3: Dito sa Alicia po, pero mahal ng pasahe po, Kuya Boy.
0: Mas malapit po sa inyo yung Alicia.
3: Opo, kuya. Pero mahal naman yung pamasahe.
0: Magkano yung pamasahe? Medyo malayo sa inyo.
3: 250 ang arkela po, kuya.
0: Ay, grabe. Balikan na yon.
3: O, pwede siguro deliveran natin yung malaking tindahan dito, kuya.
0: Ano po yung malaking tindahan po dyan sa inyo?
3: Joby Castro po, kuya.
0: Okay, San Juan Isabela po yan sa inyo.
3: Opo, kuya.
0: San Juan Isabela. Okay. Sige po, sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Para malagyan po dyan sa inyo. Ipapaabot ko po ito, babanggitin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po dyan sa inyo sa San Juan Isabela ng atin po namang rice coffee.
3: Opo, kuya.
0: Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, balitaan niyo po ako, nanay, kung meron na po dyan sa inyo. Ipagtanong-tanong po ninyo kung meron na.
3: Yung pag-high blood po, kuya, pwede pa?
0: Yes, nanay. makakatulong po yung ating rice coffee. Kung meron pong iniinom na gamot galing sa doktor, ituloy lang po yun. Kung may maintenance, ano po. Anything na patungkol po naman sa ating po namang kalusugan. Kung halimbawa nakapagpa-doktor kayo at meron pong ibinigay na maintenance yung doktor, ituloy lang po yun habang umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging...
1: Ay, yung pagbabawas na ko, kuya.
0: Yes, opo. Makakatulong.
1: 5 araw bago pagbabawas, kuya.
0: Ay, nako. 5 araw. Ano na po yun?
1: Opo, kuya.
0: Laso na po yun yung nasa loob ng inyo pong katawan yan. At dyan na po
1: nag... Ang tigas-tigas naman yung pagbawas na, kuya. Ang liliit naman.
0: Yun nga po. Kasi nga po kulang kayo sa nutrisyon. Kapag ganoon po, kailangan nyo po ng rice coffee para po mailabas lahat yan.
1: Opo, kuya.
0: Mga basura po yan, nanay. Yan po yung pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po dyan. Kasi nai-stack na po yung basura na yun sa loob po ng ating katawan. At nagiging laso na po yun. So kailangan po na uminom ng ating rice coffee. Nakakatulong po ito ng napakalaki. Base po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan na natulungan na po ng ating rice coffee. At hanggang sa ngayon, umiinom pa rin ng ating po namang rice coffee.
1: Okay, mas maganda, kuya, yung mayroon ng yung asma, tapos sakit sa baga, maganda naman yung magkape ng rice coffee.
0: Yes. Kapag dyan po sa asma, tsaka yung may problema sa baga, ganito po yung gagawin. Every time po na magtitimpla ng ating rice coffee, mag-inhale-exhale po kayo. Yung tinatawag po natin sa English na steam inhalation. Yung, di ba, kasi... kapag nagtitimpla tayo, di ba, mainit yon, umuusok yon.
1: Opo, kaya.
0: Umuusok yon. Yun po yung lalanghap-langhapin po natin. Gagawan po natin yung... Habang ina...
1: Sige, kuya, bye-bye!
0: Habang inaamoy-amoy po natin yung ating po namang, yung ating po namang rice coffee, yun po yung magiging...
1: Opo, kaya.
0: So, balitaan niyo po ako, nanay. Kapag kayo po'y nakabili na, kung meron na dyan sa inyo, kung nadalahan na dyan, o kung hindi pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Okay po?
1: Opo, kuya. Huwag yung patagalin, kuya, ah.
0: Sasabihan po natin yung ating po naman mga deliveries para po naman malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless. Thank you very much po. Maraming
1: gusto
0: salamat.
1: Gusto po pang mabuhay ng... Malaking.
0: Matagal. Opo. Thank you po. Thank you very much, nanay.
1: Opo, kuya.
0: Salamat po sa inyo.
1: Sige. Salamat.
0: Si Nanay Delia gusto pang mabuhay ng matagal. Kaya po ganoon. Gusto niya pong, di ba, kumbaga simulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman, tayo po'y napapakinggan. Hello po naman sa mga taga Buwak Marinduque, yung mga nagiginig po sa Buwak Marinduque, sa radyo natin Oriental Mindoro, lahat mga nakikinig po sa Radyo Servicio 93.3, at dyan po sa Diwal, DWAL-FM 95.9 Batangas. Yung lahat ng mga nagiginig po sa atin sa Batangas. At Radyo Bandera, dyan po naman sa Katarman. Hello po naman sa lahat po naman sa inyo. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, baba. Ingat, God bless.
4: Radyo Magbating.
5: Oras, alas 7 in media.
4: Radyo Magbating. Radyo Magbating.

0: Testimonia.
1: Oh, kasina,
2: kasina di lahat.
3: Ako na eh, si Ede.
4: Ede Garcia?
3: Dili, uy.
4: Kensang Ede?
3: Wala, malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila sina.
4: Ay, lagi. Ay, ambot ba? Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglisod man gani ko usahay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Aw, ka na, Ede, ay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
4: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
3: Hindi lagi. Basta po na to, ha? Inumat ang buntag at tunggipalit na to, ha?
4: Onsa pa gani to?
3: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o gotukula o sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health, antioxidant pa yun kini o good for the heart.
4: Mao ba?
3: Kasi
4: lisina. Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, degi ko mo biya oy. Kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
4: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, gili na ka, mag-agwanta pa!
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Usa na usab ka Paragis Bila-Bila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
8: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir God El Norte. Kaning Bila-Bila nga cafe, nahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
7: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
9: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Seth Living Testimonies. Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko sa ospital idat, nagugos ko binhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso, Tungaw.
0: Living Testimonies.

0: on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Happy listening to all of you right there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is, yes, of course, my name is Martin D. Kapit ko malimot sa kung ano eh. My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs, din nila sa CBN. And of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa atong EM band, DXBZ Radio. Bagting 7:39 na o'clock. Kamusta nga ito ang kagabion, mga higala? Labi na kaganina karong hapon, no? Nakasinati yun ang dakbayan sa pagganian o makusog na pagulan. In fact, ito ang mga media personals. Respondi na yun sa matod pa pagtaas sa tubig dito sa may sapa. Sa may sapa o suba, baka na sa may barangay Balangasan. Okay, so hopefully, no, nga wala ragyoy mga kadaot, no? Nga nahimo ang maong slight lang ang pagtaas. Pero mi apaw yun, no, ang maong gamay nga sapa. Sa may Balangasan, right? Anyway, 7:40 on the clock. My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs, din nila sa itong programa TLC, Control Love Conversation. I'm going to play with you ito ang mga love hits, love songs. Minaw ta, ha? Yes, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Alam sa inyo mga greetings and shoutouts, you can contact me sa 0998-997-8890. Once again, this is 0998-997-8890. That's my official text line number. Alam sa ito mga gusto kong mag-text din na. Kamusta naman mo? Kumusta ninyo ang kagabion? No, medyo matugnaw yun nga kagabion kay kaganina medyo ulan yun. Ang nasinati is dakbayan sa pagadian, di ba? 21 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. Ayun, abin na kong nanay nag-text, wala pa di ay. So, natin na receive karon the happy listening to all the people of Tiguma, Barangay Tiguma. Thank you kaayo, ha? Daga kay salamat din sa Zone 2. Daga kay salamat sa pagpaminaw din. Happy listening to all of you right there. And likewise, ito ang mga naminaw din na karon sa area sa San Pablo. Ayun. And magwad, ha? Magampinta sa to ang bagyo karon. Actually, misud naman sa PER ata ang bagyo nga Kweni. Ayan. Misulod ni GDI sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm Kweni. Ayan. Matod pa sa balita, no, ang bumababa ang tsansa nga tumama sa bansa, ngunit maaari pang itong lumakas bilang isang typhoon. Si Kweni. So, alas sa ito ang mga naminaw din ang karon. Amping-amping ligid na sa ito ang panahon, no, kay inyo naman yun ang na-feel din na ang ito ang uwan-uwan. Naman yun na ito, kalikayan na ito ang mauwan yun nga panahon, karon nga panahon. Birna ba yan? Kabalo na bayan mo basa kay beer bugnaw tugnaw. Alright, today is Thursday, mga kaibigan. Tomorrow is a Friday. It's a Friday. It's the 24th day of the month of September 2026. Hapit na mo end po ng atuang month of September. By next week, no? Wednesday, mag-end din ang atuang bulan sa September. Next week by Wednesday, and then ma-welcome na po tayo sa ito ang bago na po nga bulan, the month of October. And it's my birth month. You know it? Alright, 44 minutes past the hour of 7 o'clock. You're still with Martin D. Dinilang sa programang True Love Conversation. Kung T.

0: right here on Bell FM.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isang napagaling ng paranis. Dahil sa paranis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa paragis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
1: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because, gawas sa affordable na kayo siya, makita po good ni mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos busa mag-logid ang imo skin kung mo gamit ka ni barato rin dyan kayo ni siya.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the Ultimate Music Radio, this is DXCA 106.3 Bell FM and simulcast with our EM band DXBZ Radio Magting. Still, you are with your friend right here. My name is Martin D, and I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Na talagang pakikiligin at pakiinlabin ko po kayo. Anyway, itong official text line number, alas ito ang mga greetings and shoutouts. You can text me sa cellphone number 0998-997-8890. And also, hi Martin D, may gabi, mag-greet lang ko. Una-una ni mo. Og sa akong best friend like a lonely girl to secret girl, Rosanna Ordinesa to Penny O, sorry siya, Penny One. Si Christine Oliveros to Velia Queredo. Ang nagpag-greet si Marian Rabanuel from SND Leno del Norte. Request lang ko og Iniibig Kita by Roel Cortez. Thank you so much. Okay, salamat ha. Okay. Alright. Andito. Nag-request siya og Iniibig Kita. Okay, salamat Marian Rabanuel all the way from SND all Santa Sol Sultan Naganimapur. Maraming salamat. Will caller on the line. Hello, good evening. Hello.
4: Hello, this is Martin.
3: Yes, good evening. Kids, sa di palihog?
4: Sino wala ba ako ni Lady?
3: Ay, Noy, ikaw ni Noy. Noy, asa ka nanawag ron?
4: Ha?
3: Asa ka nanawag ron?
4: Ako sa San Miguel.
3: San Miguel, ayun. Sige, Noy, go ahead sa mga mag-greetings and shout-out, Noy.
4: Wait lang, wait lang. Kuya, doon na si Miss. Miss, sa banari nga. Bez. Kanyapon na yun, Benze. Tugno kayo. I love you, Benze.
3: Hmm?
4: Ang sino nga, DJ Martin?
3: Hmm? Okay, thank you kayo doon.
4: Sa kong papa, mama natin nga. Nangatulog ako kay Tugno kayo. Kaya sa mag-ulan.
3: Sige, ulan. Kumusta ang San Miguel nung nag-uwan gahapon ka to doon karoon?
4: Grabe di ba, Ken?
3: Nag-ulan gahapon hantod karon din na sa San Miguel?
4: Maulan
3: gi. Actually, ang nasinati na ito nga ulan, magudungod ni Bagyong Queenie. Ni sulod na magudungod sa ito ang PER, ang Bagyong
4: Queenie.
3: Okay. So, unsa man na kay request?
4: Hindi, request.
3: Unsa man

0: Iga baha la po dere oy.
1: Ay, nagbaha lagi oy. Mao lagi di kita okay.
0: Baha man yung gini sa Rojas Lid, DJ Martini.
1: Mao ba? Kusog ang tubig diya gani na.
0: Oh, ni puno gyo di saka lagi sa mo ang taas ang tubig.
1: Ayay. Abi man ako og ang babahaan dito ra gyud sa kuan, dito ra gyud sa ubos Santa Lucia.
0: Ako lang galing agi diri sa Rojas DJ Martini og kanang kusog kay ulan, di ba mora og dagat diri.
1: Na malumos pala ri ko.
0: Okay lang malumos sa basalali mo sa lo.
1: Yes lang ga, sir, may akong ikaalagad sa akong guwapo nga color.
0: Magpa-tulog, bundoy station lang ko, DJ Martini.
1: Yes, go ahead lang ga.
0: Sa ako mga sub na higala nga sila John Mark Malisan, Mawichi Bukhano Ibihasa, Ace Christian Kaangay Chavez, and also to Rian Jade Palalo na Magsaysay Misamis Oriental, and also to Ati Gaga Batal, Jojo Batal, Linlin Hinirali, and to Ramila Pinoso, and also to Inji Carpio, Inting Carpio, o kang Atilongi Girl, kang Labi Joy, and also to Loverboy and Giselle Macam, and to Julibert Bonsalaw, and to Ginaline Humati, Ginesel Amira Ruiz, and to Angela Nietes, and to Jano Tabosares, Raymond Tagalugon, o Raymark Tabosares, o kang Katarina, kang Sir Nister Candia, and to Aisa Maghanoy, o to all my friends na lang, o kang kuan ko ni ay kang Ate Ophelia Suhot, and also to Ate Josephine Pardillo at laon yung sayang Paris kasi Apolinario at laon, o kang Lady Heart Amor ay Bandung, o kang Ate Rosa Ordinista.
1: Okay.
0: O mo request ko, Gigi Martinez.
1: Yes, also man in my request.
0: Datong kuan, I Lay My Love On You by Wish Life.
1: I Lay My Love On You.
0: Oh, salamat kay DJ Martindi ang nagpa-tulog conversation coming from Algin Mokatkat all the way here in Pagadian City, province of Sambuanga, Bisor. Thank you, DJ Martindi, and bye-bye.
1: Okay, God bless. Nagkakay salamat doing and Inday. All the way from Santa Maria, Pagadian City. Yes, Martindi, nag-online ka. Nag-online lagi ko. Nag-online ko. We have another caller on the line. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
1: Yes, good evening. How are you? Kumusta, sir? Hello? Nawala man. Hello? Nawala good. I think all the way from kuan, all the way from Kiningakuta Batu Seri. Okay, nagbalik og tawag. Hello, good evening.
2: Hello.
1: Yes, good evening. Kinsa ni si?
2: Ano si Bukangkat?
1: Ha?
2: Angkat po.
1: Si? Mura og dili kayo maklaro imong tingog, sir. Mura og pagita ng signal, sir.
2: Hello.
1: Yes, kini maklaro na. Kinsa ni si?
2: Tangkad ni.
1: Ah, okay, all the way from Tagasa man eh.
2: Cotabato.
1: Cotabato. Okay, sige, go ahead sa imong mga greetings, sir.
2: Mag-request na lang na.
1: Mag-request ka. Okay, unsa man imong i-request?
2: One friend.
1: Ayun.
2: Beautiful
1: in white. Okay. Wait lang ha. Yeah,
2: maraming salamat.
1: Okay. Diga guys, salamat. Thank you kayo ha. Thank you kayo sa mga magtawag. Alright. There you have mga kaibigan. All the way from Cotabato City. I request siya one friend. By Danzel. And also, okay, time sa asa ba ni? Double check na kung asa ni nag-comment. Nag-kuan ko na siya. Nag-comment siya. Check na ko ha. Wait lang. Check sa na ko, Marian. Asa ka nag-comment?

Yes, ato ang double check ang ato ang live sa ato ang programa actually. Okay, so amo di ay. Ah, okay. Nag-kuan di ay. Nag-comment di ay si Morian dire. Sorry. Ayan, wala magugugalan to Morian, oi. Eh? Ito ang live. Yes, hi Martin D. Guapo. Good evening. Magpa-true love conversation lang ko. Unang-una nimo, Martin D. Sa kahanginan. Like Catherine Bibig, Christine Oliveros, Olivos, rather, to Rosa Ordiniza, to Penny Owano, to Victoria Salveron, to Ophelia Suhot, Lady Heart Amor, Lonely Girl, to Virginia Behenting, Betty Maitom, to Marlene Tatas, to Carol Dolotalias, and also to somebody siya, Giling-Giling Trezona, to Micah Andalis, Nestor Candia, to Ben Awa, Dudong Maghinay, Ramil Lapinoso, ang True Love Conversation. It's me, Marian Romanuel. From S. and Dilano del Norte, request ng song Tanging Sayo by Jerome Avalos. Tanging Sayo, imong girequest lang ka. Mura, imong girequest ka ganina. Isa ako ang girady, kato imong girequest nga iniibig kita. Napunay kay kuan girequest nga Tanging Sayo. Sige, wala problema. Ato nang i-play mong girequest. Maapas lang sa oras, fire. Basta maapas lang sa oras, fire. Alright, it is now 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa ito nga programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Si Nanay Sonia.
4: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga ano ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong lungod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyaw naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag kaon nag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinungdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: sabihin.
1: Alright, here's something from April Boyce. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Right? I'm moving on to exactly 8:53. Alas sa mga nabinaw din na karon, yan ang gita o gabarato ang pandikalidad o 100% original ng mga cellphone, laptop, CCTV printer o guban pang mga accessories. Ba, dito. Ayun ang kabalaka mga may. Doon ka available na ka na sa EB Gadgets Pagadian. Good news, kung kay ang EB Gadget Pagadian, nag-offer og pautang mga cellphone o guban pa, dala lang og valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus, nagdaniya ko sa sale of 5% discount alas ato ang mga gadgets. So, sa inyong gihuwat, ato na dayon sa EB Gadget Pagadian, nga na mahimutang sa may barangay San Francisco, Isel Avenue Pagadian Sari at manglamang sa paprenta. Alas duga nga kasiguran, duula lamang ilang mahigalaon o mga guwapa nga mga staff o kama pwede silang ma-message sa ilang FB account ang EB Gadgets Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian na doon na usap sa Sangang Buhatan kung mga branches sa Maslungsod sa Aurora, Bolabi, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tokoran, Baranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa Tudela, og sa Mitigbao, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. It is now 54 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Time me to go. Daga kayo sa lang masyo pagpaminaw mga higala. Catch me again tomorrow evening at the same time, alas 7 sa gabi, taman alas 9. Right here still on the Ultimate Music Radios, ang DXCA 106.3 Bell FM, ang DXBZ Radio Bagting. This has been your friend. My name is Martin D. Saying bye-bye for now. Have a great evening ahead of us. Goodbye.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lots of players from Luzon, Visayas, and Mindanao. Are you ready to bag millions of jackpot prizes? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Thursday, September 24, 2026. I-ready na ang mga tickets dahil in just a few minutes, magsisimula ng magpapremyo ang jackpot-bearing games natin. But before that, quick reminder lang. Laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lamang sa edad 18 at pataas. Kaya huwag na ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng mga tickets. Let's all play smart, play safe, and play responsibly. At mas masaya ang gabi kapag may kasama sa paghatid ng swerte at excitement. Here with me is Ashley. Good evening, Ashley.
1: Magandang gabi, Tracy. And good evening din sa lahat ng ating mga lotto players and viewers. Sa mga excited na sa mga numerong mabubunot, manatiling nakatutok dahil bukod sa ating jackpot-bearing games, ay may mga digit games pa tayong aabangan. Bibida din ngayong gabi ang paborito ninyong 2D Lotto, 3D Lotto at 60 Lotto Games. So hold on to your tickets and stay with us dahil dito pa lang nagsisimula ang ating gabi.
0: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, everyone!
0: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Panoorin natin ang highlights ng mga naging paghahanda.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, narito na ang mga lotto prizes! Kaya naman, hawakan na ang mga tickets!
0: Lotto players, start manifesting the win and attract all the luck! Tara na! Let's play Lotto!

first in line ang Super Pa Premio. Last Tuesday, walang nakasungkit ng jackpot kaya naman. Tonight, Super Lotto 649 jackpot prize is... 25,396,508 pesos and 95 centavos. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, nakikita po ninyo ang 49 drawballs numbered 1 to 49 na nasa loob ng draw machine. Anim na bola ang iintay nating piliin for the official Super Million combination this Thursday evening. And the first number is 30. Ingatan po ang mga lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangang ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 39. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng 50 pesos kapag nag-match ang tatlong numero ninyo sa ating mga winning numbers. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 34. Kung 4 winning numbers ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga winners. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. Our fourth number is 17. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang pantay-pantay na paghahatian. And our fifth number is 47. Lotto fans, very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics,

0: sorted. More jackpot prizes and big wins ang ihahatid namin after this break.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Up next is the OG Lotto game, ang Lotto 642. Wala tayong jackpot winner last Tuesday, kaya ang jackpot prize ngayong gabi ay 58,291,713 pesos and 31 centavos. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, 42 drawables numbered 1 to 42 ang nag-umpisa ng haluin sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! And our first number is 1. Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. Sa pagkuha ng panalo, magdala po ng 2 valid IDs at syempre ang inyong winning ticket. The second number is 36. Pagkabili ng lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaaring mag-claim ng premyo. And the third number is 7. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the Lotto games. Dito sa Lotto 642, 1 million pesos ang premyong paghatian equally ng mga players na makakuha ng 4 winning numbers. Our fourth number is 23. Samantala, 1.1 million pesos naman ang premyong paghatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. And the fifth number is 15. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination. Sana kayo na ang susunod na maging Lotto Millionario. And the sixth and final number we have 3. Recapping tonight's official Lotto 642 winning numbers, we have 1. 36, 7, 23, 15, and 3 in any order for the jackpot prize of 58,291,713 pesos and 31 centavos, net of the agent's prize commission. Tuloy-tuloy lang ang saya at panalo, mga kalaro. Ihatid naman ni Ashley ang susunod na action-packed segment sa ating DigiGames. Once again, the jackpot prize for Lotto 642 is 58,291,713 pesos and 31 centavos. Once again, the jackpot prize for Lotto 642 is 58,291,713 pesos and 31 centavos. Tuloy-tuloy lang ang saya at panalo, mga kalaro. Ihatid naman ni Ashley ang susunod na action-packed segment sa ating DigiGames.
2: Yes, mga DigiGame players, get ready dahil kayo naman ang susubok ng inyong swerte. So stay tuned at magbabalik ang PCSO Lottery Draw.
3: Pwede po bang makabili ng ticket?
4: Ay iho, sinong kasama mo?
3: Wala po, ako lang.
4: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
3: Yung lolo ko po. Hindi na po kasi siya makatayo.
4: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na kamagagwanta pa.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Asaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir? Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pagkuli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ingguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
5: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Alat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
10: Pwede ko. No. Bada.
7: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadimu.
10: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo, dugo!
7: Silan ko!
8: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunsa!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalyuklihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
5: Sa may gibati mo, sakit imong hawak, ana?
4: Sakit akong hawak, di ko kabarog dayon. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas. Gyud ni
5: ato pa, murag magpangita na ka.
4: Magpangita gid akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte gyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud. Wala gyud siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayong diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kamusta? Maing araw ka na itong tanahan, maing buntag, maing utto, maing hapon, maing gabi, mayo pag yung kalam. Niyan na sa inyo, igala sa kanginan, Ray Arliano, Obani, Lloyd Gabbiana, ang atong bida sa...
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, makapalagsik na o makapa... kanang lagsik o makapahimsog sa kalawas.
0: Sikna himsog pagit pagkangilinga sama rasab nga niting ninom kaning Paragis Bilabila Herbal Coffee pampower sa malagsig na buhagi mong dukal duelo ya ka imni na na Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay, buna mga igala, shout out time nga doon ni manager team Nilo Tadio, si Judito and Flor Samong, Husay Family de Azaliti, Ray Hurbuda, yung si Doktora Genevieve Bala ang gikan sa atong Bisay Founder Bangag sa Ilong, Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Okay, laing shout out, saan naman ikang kuhan ka naglan manikip nga siri adala, shout out ya sa Sitio Martisan Punod Pinamungahan, si Mayuki, si Alams na James Sprocket, at ni Gajongi, si Gilbert Alidon Serna, o gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Abay na mga ila, dito maglangan na ito na yung hinumduman ang nangagi. Nga na mo, si Raina Tara, nga ang kabataon may usa sa ligong paglaom sa gingharian sa mga duwindis. Unya sila yung bayan sab na luya usab si Harry BBT, kay taas kayo ang proseso sa pag-opera kaniya. O may okwan, kinimihang nyo kini sa asawa nga mangita o pagi aron dili sila makatug. Ay, makatug yun din siya day. Nasamtang sila yung bayan usab dito sa nimutangan nila ni Jigo, si Bugart o Lalat na lang ang wapay nakuhang magikwan. Agoy, niya balik sa nimutangan nila ni Reyna Tara. Ingon nining ni Tabon, niya din na isumpan ni katong sugilaron, bod-bod o bibingka.
2: Og wa nay lain pa.
3: Ma,

0: Sir Diego, may isulti ko ninyo.
1: Unsa ka lahir, Chris?
0: Laom na ang kapunon. Udili mahimong magpagabi ito rin eh.
2: Ah? Nga naman, Chris?
3: May daotan bang linalang sa gabi din eh?
4: Basta diyan, dilihanlok, isok man diyan.
0: Gusto ka takla. Delikado din eh sa kagabi yun.
3: Unsa, unsa?
0: Matun ni Reyna Tara. Gadaghang mga linalang sa kagabi yun ang mabuhi sa kagabi yun.
5: Unsay sunod nga mahitabo.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Nagpaman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, itapos sa tambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
8: Uh-huh.
7: It was good to you. Gabi ka dako. Tapos ako pa siya gigo na asin man dahil ito na nabuo. Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako. Two lines man pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Oh. Pangalan ni mo tinuod apelido og taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Gapit.
6: Pungsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Abot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
11: Titik.
10: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bila-Bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Learn na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gita ng kape nga Bila-Bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Siyempre ato bi nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya og to inom na pod ko. 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bila-Bila. Please sa hiraon process. Kuan ako 5-7.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
12: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding na ko atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
9: So, ingon ana paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli ako, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Gusto bang among nabati? Lina lang sa kagabihon.
13: Tanood na! Tanood na!
14: Kawagi mo, di mo tong koyoy! Mura ba nagkagwa?
3: Lina lang sa kagabihon? Delikado kit siguro na.
4: Basta siyan, dili adlong.
0: O sumay buhato na to, si Chico.
1: Ito, no? Pero, di siya mahimo nga biyaan na to sila si Bugar Kuslanat. Libog biya ko unsay angay buhaton, oy!
13: Ibako!
1: Kung ikay papili ang tukoy, unsan imo, kwarta asawa?
13: Siyempre, kwarta.
1: Ano man?
13: Kaya kwarta, magkadugay, magkataas ang interes. Ang asawa, magkadugay, huwag ka na interes.
1: Mga kailo!
3: Nga nun dili man mahurot ang kurako sa gobyerno?
13: Family planning, mana.
1: Family planning?
13: Family planning. Panaghanon ang mga buhaya sa gobyerno kay mga anak man. Pasundo ng asawa o galak hasta pagani kabit.
1: Bangbalas, kailo!
14: Giyaw sa tapag-ilan sa gobyerno, tukoy!
13: At ang kwarta ang ibayad sa tax ang ibuhat nila sa ilang projects sama sa eskwilahan, taytayan o flood control. Pag-uban pa ang mga projects. Napa sila'y prosinto, ilang nga nang ibutang sa projects. Napagano'y uban nga ghost projects. Nasa uban, diha dili ilang project, pero ang gano'n.
1: Magak sa ilong!
13: Tara! Limot mangko.
14: Ay, silong ni mo tukoy.
13: Angak silong ni mo ay.

0: Onsa ka na?
1: Mga energy drink!
0: Oy!
1: Aron delikado ka on o makatuog!
0: Magsilbi ka na nako!
1: So, ay hinang! Aron atong mamatudan!
0: Sige, magdali! Kado ka nako!
1: Oh! Hani nga!
0: Mainom kog dako!
1: Apil ko mahal nga haring bibiti! Aron dilisab ko makatuog! Mainom sa ko! Kay muunong kus pagbantay ni mo!
0: Wait,
1: mahal nga haring bibiti!
0: Ang ato ding mga anak! Wait, asa naman?
1: Busy kayo sa ilang pagtuhon!
0: Ma, laki pa si Sandro da?
1: Mahal nga haring bibiti!
0: Sama usap siya na kong opisyal ng gingarian. Gani, edikabot sa Houston yung pagidaron. Gusto ko siya hamupuli isip hari ng gingarian.
1: Nasayag ko ni anak, mahal nga haring bibiti.
0: Pero asa siya?

0: nakapag-ok kay Dines mga pulawan ng brilliantis. Pero, huwag pa magit kayo nakita, Bogart Oil na magic wand.
1: Ako sab, huwag sab.
0: Paras na taan eh.
1: Puyo, kanyan, kanyan, kulita di kami,
0: pagpuyo,
1: sa, puyo.
0: Sa man.
1: Kanyan, sa, kanyan, ta. Unung-unaan yung pag-ukay niya.
0: Nga no, kani.
1: Paminaw, ha? Paminaw yun, ha? Tuna ko'y nindot niya yung plano.
0: Unsa? Unsa ka na?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Oo.
3: Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian da yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unang, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Nya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagkuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Bracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuan sa kong, jabiti. Kani, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon?
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock Radio Magbating

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.2 Bell FM. Radyo.

0: Ang atong sayran, nagikan sa BBC News Center, gumikan kay DOA sa Moga Peninsula, nakadaog sa 21st National Health Research for Action. Ang detalye sa kasayuran ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Nakadaog ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health and Development kung DOH ZPCHD atol sa 21st National Health Research for Action kung NHFRA nga gipahigayon niadtong September 21, 2026 hangtod kagahapon pizza 24-2026 sa Alabang, Muntinlupa City. May representar sa Region 9 alang sa poster og 3-minute pitch contest si Nurse East Son Halilupil og nutrition dietitian for Crystal Jean de la Serna. Din si Pil nakadaog isip overall winner sa reverse pitch contest samtang nakuha usab niya ang second place sa poster contest of People's Choice Award sa reverse pitch contest. Ang research ni Pil entitled Salud a Pisar de las Rejas Care Beyond Bars nagtutok sa integrated o responsive healthcare delivery alang sa tuberculosis patients sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City. Ang mga award na pakita sa kontribusyon sa DOH ZPCHD sa pagpalambo sa evidence-based health research sa rehiyon. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Belefam o Radio Bagting.
0: Hello, congratulations sa Zamboanga Peninsula DOH mga kabagting o kabalkadas. Maglakit na usap syempre ang mga na main character ni ining mga kalampusan mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:16 sa pagpadayon sa mga balita usab sa Cotabato City update kay dive M203 nga Granada napalgan gawa sa PSA Marm Office. Ayan sa detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
1: BBC Live Report.
3: Nakaplagan ang usa ka M203 nga granada atubangan sa Philippine Statistics Authority BARM Office sa Barangay Poblasyon 4 Cotabato City alas 7 sa buntag niadtong September 23 to 2026. Dali nga maresponde ang Cotabato City Police Office ug ilang gikordonan ang lugar. Samtang gihulat ang Cotabato City Explosive and Canine Unit. Human sa inspeksyon giila sa bomb disposal personnel ang butang nga M203 nga granada ug luwas kini gikuha alas sa hustong disposisyon. Alas 8 sa buntag deklarar sa bomb disposal team nga luwas na ang lugar ug mahimong ipadayon ang normal nga mga kalihukan ug walay nasamdan ug walay nahitabong gadaot sa kabdangan ato sa insidente. Padayon karon ang investigasyon sa CCPO aron mahibal-an kung giun sa pag-abot sa mga butang sa gawa sa government office ug kung ginsa ang responsable sa pagbiya niini. Wala pa usab gipagawas sa kapulisan ang posibleng suspect o motibo. Gipahinumduman usab sa mga otoridad ang publiko nga dili hikapon ibalhin o susihon ang bisan unsang magkadudang butang o gireport kini dayon sa kapulisan alang sa hustong pagdumala. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.2 Yes mga kabagting o kabalkadas, di kita magpataka o gunit-gunit, punit-punit o guban pa nga mga katahapan, kadudahan, labi pa inguniini nga murag mga dagway o mga bala. Madagko og mga gagmay itaho gilayon na ngadto sa otoridad. Okay, aron nga dili mamaligro ang kinabuhi. Samtang sa pikas bahin duha ka sundalo patay sa pagpamusil sa Sultan Kudarat. Ang report ni Bagting 27 Daryl Ayay.
1: BBC Live Report.
4: Patay ang duha ka miyembro sa Philippine Army human gipusil sa wala pa mahiling mga suspect. Sa National Highway Barangay Ladya Sultan Kudarat Maguindanao del Norte alas 6 sa kagabi o nitong Miyerkules September 23, 2026. Gila ang mga biktima nga sila si PFC Lubusan og PFC John Mark Dumaging nga poros miyembro sa Bravo Company 7th Infantry Battalion sa Philippine Army. Base sa initial nga impormasyon gikan sa mga residente, nagsakay sa motorsiklo ang duha ka sundalo. Diyang gisundan sila sa mga suspect nga sakay sa usa ka Inmax nga motorsiklo. Gipusil matod sa mga suspect ang mga biktima o gilayon kining gidala sa ospital. Apan gideklarang patay sa mga doktor ang duha ka sundalo. Sa crime scene, na-recover sa mga otoridad ang tulo ka basyo sa bala nga gituwang gikan sa kalibre 45 nga pistola. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan

0: aromatino o madakpan ang mga responsable sa insidente. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Balafem o Radyo Bagting.
1: 106.6 FM. Astilan mga kabagting og kabalkada sa manghinaot sa dinalian usab nga imbestigasyon sa nasangpit nga panghitabo og tabok ta nganhi sa Region 9. O kini mga hilisgutan ng flood control. Pero dito sa Labason, adunay 86 million nga flood control structure na kompleto na. Sa Labason sa Mogadol Norte, sigon sa DPWH Region 9, ang hinautang ligoon, yun yun, di basig niya, isa ka banlasan, mabanlas ba? So, manghinautang, kung ano yun, ligoon, yun yung mga nasangpit nga flood control, niyang napita mga kabagting ang kabalkadas, kay grabe, rabi po na kabahaanan. Kung itong hisgutan ng desa sa Mogadol Norte, mga kabagting ang kabalkadas, mga area kay daghang kaislag suba. Ang detalyes report ni Bagting Bayang Dinuwebet, Cherylo Nyotlirazan.
2: BBC Live Report.
3: Nakompleto na sa Labason sa Buanga del Norte ang flood control structure nga gitrabaho sa Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 9 sa Maykipit River, Barangay Kipit sa nahisgutang lungsod. Gipanguluhan sa DPWH sa Buanga del Norte, 2nd District Engineering Office ang implementasyon sa proyekto. Din aduna kinigitason nga mukabat og 533 metros nga nagkantidad og 86 million pesos. Sumala sa DPWH Region 9 ang maong istruktura gitumong sa pagpanalipod sa mga komunidad nga duol sa suba o pagpakunhod sa risgo sa pag-awa sa tubig panahon sa ting-ulan aron mapanalipdan ang kinabuhi, kaptangan o panginabuhian sa mga residente. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Belafam o Radio Bagting.
1: 106.6 FM.
4: Radio Bagting.
1: Gutan ng flood control o gamo nga project is na kompleto na. So ang atoa dihang panghinaot nga kini nga nasangpit nga proyekto kay dili ni susama sa mga uban pa nga mga nahuman ng mga flood control project, ha? Naot nga na po ni siya'y grabing karabang kaligon. Aron nga din mabatukan mga posibilidad sa kukusog, sa bulog, sa tubig baha sa maong lugar, ha? Manang project nga dita magpakaulaw, magpakaulaw kay na. Kasi madugang na sad ni sa mga imbestigahanan. Nasao na lang ni. Alas 5:22 siya pero para manghinaot ta. Nga kini siya Super League una ng gid ni siya. Okay, aron nga din maprotektara ng mga katawhan sa maong lugar. Oras sa 5:22 na kabagting og kabalkadas.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
5: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduolan sa katawhan sa pagadian.
7: Uliat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O ngano nagkapi man kana nga tamis mo na Sir Max?
7: Lagi basiglas na ni.
8: Mao nang taas imong sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Ana
12: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
12: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
15: Experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
17: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig. umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang gawa. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3 Radio
18: Magbating Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
1: Sa tunga-tungang bahin sa itong pagpinaguban, sa Lanog sa Bagtingan, mga kabagting o kabalkadas, mga hugna na sa mga balita o kasayuran na itong ihatag nga na kaninyo o itong ipabati nga na kaninyo. Good morning dahil sa mga tanan kayo nga na nagpadangat na sa ilang mga mensahe ni Ning Buntaga. Good morning usab niya itong mga na nagtikaw-tikaw ni Ning Takna. Sige, standby lamang gihapon kaya itong hatagan kini o pagtagaan ang ato mga balita o impormasyon. Unahon na to ang part 2 na itong mga balita. Ikan kay kining mao mga balita hatod usab kini sa maayong kabubuton sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula na mahimutag sa Regional Government Center Balintawak Paganian City nga kon ugaling adunay mga reklamo, suhestyon o mga any nga pwede niyong ipadangat arang sa pagpalambo pa sa serbisyo sa niya sa patubig diyas mga kabasakanan gumikan usab sa ilahang irigasyon ngadto sa mga mag-uuma pwede kininyo ipadangat na ngadto sa ilahang buhatan personally o di ba ka sa email nga r9@nia.gov.ph o di ba ka sa facebook.com/niasambuangapeninsula o di ba ka sa ilahang telephone number nga 062-947-0414 o di ba ka sa ilahang telephone number 0985-824-4566 mga kabagting o kabalkadas. And naman sa tagana ng way paglubad sa bigas bahin na sa mga kabagting kung nagaling ka mo di ha medyo apyugo na ba o di ba ka gusto nga kanunay nga ma-maintain ang ka baskogs panlawas taliwalas mga gihambing balatian o di ba ka aduna na yung mga tinguha nga mulahot tayo po tagtaas taas so dili magproblema sa umaabot ng mga higayon o kinahanglan gid nato nga itong atimanon ng ato ang panlawas kinsa maninawag in town na nag-onboard man ta kini nga itong tulumanon gipaluhan sa said panyawan herbal capsule plus mangosteen makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, guiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst o kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Ang Sad Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosang kapsula kay produkto kini sa Sad Marketing Incorporated. Basta Sad Marketing tatak, magaling! 106.3 Pahilo na na kabagting o kabalkadas kaya ito nang hatagan o pagtagan daang uban pang mga balita masama na ining DTI Zamboanga del Sur nagpahiganyan o ceremonial launching sa dairy processing o packaging facility sa Mahayag. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
19: BBC Live Report. Gipangunahan sa Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur ang ceremonial launching sa 5.85 million pesos nga shared service facility kon SSF project alang sa pag-upgrade sa dairy processing ug packaging sa Saniel Integrated Farm Technological Business School Incorporated kon SIFTBSI sa Barangay San Isidro. Mahayag Zamboanga del Sur niya doon September 23 to 2016. Mukabat sa 2.885 million pesos ang gihatag sa DTI alang sa mga makina ug kagamitan ubos sa SSF program, samtang 2.2 million pesos ang counterpart sa investment sa SIFTBSI alang sa building, working capital ug uban pang operational requirements. Tumo sa proyekto nga mapalambo ang kapasidad sa SIFTBSI sa pagproseso ug pagpack sa dairy products pinaagi sa mas modernong teknolohiya ug gagamitan nga gilauman usab nga makapausbaw sa kalidad sa produkto, skills development ug enterprise opportunities. Giingong ang maong proyekto usa ka dugang alakang sa DTI aron mapaligo ang lokal nga dairy value chain, produktibidad ug competitiveness ug makamugna og dugang oportunidad pang ekonomiya alang sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Oto mga kabagting o kabalkada sa mga kasayuran nagikan sa BBC News Center samtang sa Zamboanga Peninsula update na tao. Naho na itong Zamboanga del Sur. Ay base usab sa nakalap ng mga kasayuran ni Bagting 17 Florence Fima, lalaki nga doon ay kasong qualified chef sa kote sa lungsod sa Mulave. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Fima.
20: BBC Live Report.
21: Malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad ang pinangita sa balaod nga nagpangidaron og 34 anyos particularmente sa barangay Makugihon Mulave Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan na pag-ausag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 sa Region Branch 23 Mulabi Zamboanga del Sur gumikan sa kasong qualified theft ilalam sa Article 310 sa revised sa Penal Code pinitsahan na August 12, 2026 doon na kini bail bond girekomendar nga mabalor sa 40,000 pesos bugti siya ng different kagawasan sa kasamtangan ang dinakpan na sa kustudiya sa Mulabi Municipal Police Station samtang nagpaabot na usaba sa kasong ipasaka bato kaniya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting.
1: 106.3 Salamat sa mong mga kasayuran mga balita katogikan sa lungsod sa Mulave. Samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas kayo pata na human o din sa to ang taganan o pagtagad ang dugang pang update tagikan ng sub sa to mga bagting reporters sa part 2 sa itong pagpanaguban na si Bagting 28 at balikan sa Bagting 28 Kimberly na muwag may kalabtanan ni ining sigarilyo sigarilyong di mahurot o gumikan kay padayon ang supply 3.48 million nga gituho ang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Llano del Norte. Atong sayran sa report gikan ni Kimberly Namuag.
20: BBC Live Report.
19: Nasakmit sa kapulisan ang ibanaman ng 3.48 million nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo. Human makaplagan ang duha ka Mitsubishi L300 van nga gibiyaan sa Barangay Santa Cruz, Maigo, Llano del Norte, nitong gabi sa September 23 to 2026. Matod sa Maigo Municipal Police Station na matikdan sa mga pulis, ang duha ka puti nga L300 van alas 9.24 sa gabi, di nang usaabli ang cargo compartment samtang sirado ang likod sa pika sa kinan. Sa dihang miduol ang Police Patrol, pipila ka wala mailing mga tao ang migalagyo samtang usa ka pulang sa kinana ang paspas nga miikyas. Sa follow-up operation sa Maigo MPS uban sa 1st Provincial Mobile Force Company, na-recover sa van ang 85 kakahon sa modern nga sigarilyo nga nagkantidad og 3.4 million. Dugang ang 100 garims nga gibanaban ang nagkantidad og 80,000 pesos. Gikustudiya usab sa kapulisan ang duha ka L300 van nga giingong gigamit sa pagbiyahe sa mga sigarilyo, lagi pang usa ka improvised replica rifle nga na-recover sa maong operasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Bagting.
20: 106.3 FM.
1: Radio Bagting. Daghang salamat sa mga kasayuran sa dugang pang-update sa report ni Bagting 17 Florence Zafima, duha ka pinangitas balaod tungod sa kasong attempted murder na dakpan sa managlahing operasyon sa probinsya sa Buanga del Sur. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 17.
20: BBC Live Report.
21: Dakpan sa managlahi nga drug by basok ako na dakpan sa managlahi nga operasyon ang duha ka mga pinakita sa balaod nga dunay managsamang kasong attempted murder. Una na dakpan ang 24 anyos sa nga individual sa barangay Goma Midsalip Zamboanga del Sur kagahapon adlaw. Napagawasan kini og warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 39 sa region na pitsahan og March 30, 2026, gumikan sa kasong attempted murder nga dunay bail bond rekomendara nga mabalor sa 120,000 pesos bugti siya ni kagawasan na lain pa nga dinakpan nga nadakpan paghihapon usab gumikan sa mong kaso ang nagpangidaron og 33 anyos nga individual og nadakpan kini sa Barangay Paraiso Mahayag Zamboanga del Sur. Napagawasan usab kini og warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court 9 sa Region Branch 23 Mulabi Zamboanga del Sur nga pinitsahan og September 21, 2026 gumikan usab sa kasong attempted murder nga dunay bail bond girekomendar nga mabalor sa 120,000 pesos bugtis lang din per kagawasan. Sa kasamtangan, ang nasangpit ng mga dinakpan ang gipang balhog na sa mga nagadayang process station kundi nagsumikat o nagikan ang ilang mga kasong gipang atubang. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Ang mga balita gadto gikan sa Zamboanga del Sur, dugang pa nga mga kasayuran wanted person na dakpan sa kasong attempted murder sa Mahayag. Ang report ni Bagting 27 Darilaya ay
20: BBC Live Report.
0: Nadakpan ang 33 anyos nga lalaki nga wanted person atol sa manhunt operation pasado alas 12:10 sa udto nato September 24, 2026 sa Barangay Paraiso, Mahayag, Zamboanga del Sur. Gipahigayon sa mga personay sa Mahayag Municipal Police Station ang operasyon nga misangpot sa pagadakop sa wanted person pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court na Judicial Region Branch 23 mulabi sa Zamboanga del Sur nato September 21, 2026. Ang warrant may kalabutan sa kasong attempted murder ubo sa Article 248 sa Revised Penal Code nga dunay girekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Gidalaan na dakpan sa Mahayag Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Darilikat, Ayaay, sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
1: Nagang salamat sa mga report sa Bagting 27. Hindi pagyapon sa itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan, mga kabagting o kabalkadas. Ala sige, plastar sa dugang pang mga kasayuran din sa ato ang tulumanon o kining atong tulumanon di ay agi paluyhan na sa kini sa main kabubuton sa mga vitamina gikinahanglan para sa tibok pamilya niya ang Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplements. Ato mga puya ninyo diha nga diin na gusto kag himsog sa kanunay ang panlawas gikan og 0 to 11 months Vitron drops ang gamita para sa mga nagidado sa bug 1 to 12 years old Vitron syrup og Vitron tablet alang sa mga naanas 13 years old or kadto makalamoy ng tablita sangtod nas pagka hingkod ang panuigon. Ikang ang mabalaka ka FDA approved kini o kining mong Vitron Vitamins Plus Zyre ginama kini sa RSV Life Care Marketing Incorporated. 106.7 Alas 5.42 mga kabagting o kabalkadas. Ayan, sa dili pa hingpit na nga mag-commercial break mga kabagting o kabalkadas sa panatusaning basahon ang mga balita gikan sa BBC News Center kay usa ni ka kinibitawng giatangan usab sa mga officials nga naglingkod sa barangay o katong mga buot og tinguhang mualagad sa barangay sa naol na itinguhang mualagad din gipadala na ngadto kon gipadala na Adto kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sugyot balaod nga nagtakda sa lima ka tuig nga termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguni ang kabataan sigon ni Senate President Sherwin Gatchalianni atong Huwebes. Nagtuo si Gatchalianni nga pagapirmahan sa pangulo ang maong sugyot nga Senate Bill number 2397 nga diin ioktaba ang nakatakdang pinilian sa Nobyembre. Ipaligon usab sa House of Representatives ang maong sugyot. O gadiin, nagibalhin usab ang maong sugyot sa ikaduhang kahigayunan or kanina Oktabas, ikaduhang kahigayunan. Ang barangay Sangguniang ang kabataan elections gikan sa unang Lunes sa Nobyembre 2026 padulong nas ikaduhang Lunes sa Nobyembre 2028 o gitakda usab kini ang termino sa mga opisyal sa barangay sa duha ka termino o samtang usa ka termino lamang ang tugutan para sa mga opisyal sa SK. Gikan sa pagpa-oktaba ang nining pinilay kung galing mahimo nang balaod ang mong sugyot makabaton og duha ka tuig sa puwesto ang mga molingkod nga opisyal sa barangay ug sa SK. Otoy mga update ang mga kabagting og kabalkada sa kanalang og dili magkulang-kulang ang mga oras ug panahon. Ay apikin ra ba kayo mga kabagting og kabalkada. 5:44 na. Dinhi sa to ang pagpanaguban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM. Standby, alas dugang pa ang mga balita dinis itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan. 106.7
2: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
23: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
24: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
24: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106 points. Radio
18: Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Baligtas katapos ang hunat sa bulyada sa mga balita dini paghihapon sa tumpag panaguban lanog sa Bagtingan nga nagka-standby na usab dini mga taknaa ang report may kalabtanan sa update sa mga palaliton. Presyo sa palaliton labi pa kung prutas ang atong hisgutan. O gusto kag dinaghan o di ba ka kay ay lang po ng binuok kung katong bay buok pero kung mani imong binuok murag kansi man. Kilo man. Sayra na itong pilang kilo aning mani. O pila po ang kilo nining uban pang mga nay saging diri o. Ako ay manguste, nay lanzones. O nay mangga. Itong mga hital kig mangga. Nay hinog o hilaw. Hala sige. O gunsa pa mga napalgan. Ibagting 27 Daryl Ayaay sa iyong presyo sa mga prutas ni ining buntaga. O asa na pita ni sa bagsakan ba ni sa merkado ba ni ing syudad. Na sige. Ang update sa mga presyo sa mga prutas. Pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
18: BTC Market Report.
7: Yes, maayong buntag, Bagting 16. Silabi na sa mga kabagting o kabelkadas. Aniya kita karon sa may na bagsakan, particular mismo sa may prutasan nga bahin. Ni mga oras sa ito, ito na lang kasamtang ang presyo sa mga prutas. Karon natong sayran, mani 100 ang kilo, saging lakatan 40, saging tundan 20, kapayas 40, watermelon 25, mangga sibo 80, mangga paho 50, rambutan 30 ang kilo, 605 bucks, Mangustin, 50 ang kilo, 900 by box. Lanzones, 40 ang kilo, 850 by box. Grapes, 150 ang kilo, 600 by box. Apple, 15 ang buok, 12 by box. Peras, 30 ang buok, 1,000 by box. Ug ang orange, 20 ang buok, 1,400 by box. Mao kadto ang kasabtang presyo sa mga prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Gat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Ayan, mao ito yung mga presyo sa mga prutas karong buntaga sa bagsakan og area mga kabagting og kabalkadas. Sa dugang pang mga balita gikan sa BBC News Center, yan ang standby usab si Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. May kalabtanan ining instant kasaba pasta paghimong emergency food alang sa mga kalamidad. Oh, sa sigon sa DTI Region 9 bitaw. At least man lang sa panahon sa kalamidad dunay madali-dali og madunol nga mga pagkaon or maangkon nga mga pagkaon. Diin na kini ang pwedeng mapahimuslan sa itong mga katawhan o natong tanan. Ang report ni Bagting 29, ani atong sera.
8: BBC Live Report. Gipahigayon kagahapong adlaw, September 24, 2026 sa Hotel Marcelina Zamboanga City ang focus group discussion kon FGD bahin sa pagpalambo o potensyal sa instant cassava pasta isip emergency food alang sa disaster preparedness. May tambong sa kalihukan ang Department of Trade and Industry Region 9 kon DTI 9 uban sa mga stakeholder o project partners aron isgutan ang pagpalambo sa cassava based food product nga mahimong practical ug accessible nga pagkaon panahon sa emerhensya o kalamidad. Girepresentahan sa DTI Region 9 pinaagi ni Helen May Cinco Hamid sa Industry Development Division. Gipahigayon usab ang diskusyon bahin sa development, acceptability o posibleng paggamit sa instant cassava pasta isip alternatibong pagkaon panahon sa kalamidad. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7
9: Radio Bagting.
1: Alas 5:55 na. Boy, gamita tong nasa Radio Bagting gi-post ni Cheryl Boy. Kaning akong last nga basahon. Ning sunog sa di pa na ko ihatag ang residential house di nga nasunog gilamoy sa kalayo kagahapon mga kabagting ug kabalkadas kini nga tong tulumanon ang gipaluyohan usab kini sa maayong kabubuton sa kini bitawng Petron gasol station. Alam niya itong gusto nga magpatubil o mupalit og liquefied petroleum gas at tunas Petron gasol ang main nini na may mutang sa Santiago. Dolsta, tapad lang sa dibim. Samtang ang ikaduhang branch na may mutang sa Dalang Duterte sa Gatas dool sa Shell Gasoline Station, pag sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang branch na niini na may mutang dool sa SMC College o gadoon ay mga laing branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Lungsod sa Tukuran. Mao ka na ang Petron Gasol Station, mga kabagting og kabelkada sa Lasig Patubil na. Og lakip na usab ang National Telecommunications Commission para yun pag yun nga hapon nag-auhag ha. Kinahanglan magma ang pingon batok sa mga scam messages o malisyoso nga mga links nga naglap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Kinahanglan gid nga magmaigmat ka o gawas ni ana gikan kay kuno nagpaka-arenuing nun nga gikan sa bangko, ahensya o gobyerno o mga telecommunications companies na makapangilad ragi na sila. O ayaw ihatag ng imuha mga links, I mean ang imuha mga personal nga information o one-time password o paniguruhan nga pag-verify ni ini. Manya gawas nga verify na mga kabagting ang kabalkadas, i-report na kung medyo kung anagid kayo ni ini mga text messages, i-report na sa service provider o diba ka sa NTC mga kabagting ang kabalkadas. Okay, sige, hatuan ang sayran mga kabagting ang kabalkadas kining labot na ining residential house nga nasunog. Usak residential house nga gamay sa light materials ang gilamoy sa kalayo niya ng alas 3:19 ang takna sa hapon September 24, 2026 sa barangay Poblasyon Gipos sa Buanga del Sur. Inundan nga daling mirespondi ni ina mga personahe sa Gipos BFP. Sa initial nga investigation na sayran nga kini di ay nga panag kaning tagiyas pa ni Malay ang nagluto gamit ang sugnod kaning bitong kahoy ba ni anang udto og hinong og ayon ni ingon nga matud pay ni tulog man ina oh she later went to bed niadto sa iyang without ensuring the firewood firewood diba noon so niadto kini sa iyang bed na wala niya gisiguro nga napalong ang nasangpit nga kalayo niya nakatulog og iya na lamang nadunggan ang kalit na lamang paglagitik nga mga sound bang murag nasunog o samtang napugwat kinigikan sa pagkatulog og iya na dayong nabantayan ang kusog nga aso og ingon man kalayo gikan sa iyang kusina og ulahin na niya kining na diskubrihan wala na yung na-injured at tul sa mga panghitabo og gideclare kining fire out na ng alas 3:31 sigon sa BFE para masuta kung pila ang danyos. 5:58 na mga kabagting og kabalkadas motoy nahitabo kagahapon dinis tong tulumanon og diin ang resulta di ay ang resulta kay ni Ara para kaninyang tanan 055-055 ang resulta. Nantag sa tagsao na nato ni mga nimpadangat sa ilang mensahe ni Ning Buntaga. Good morning ni Marilo Makasarte. O diha sa tanang taga Salvador Lanao del Norte nga naminaw karon. Rene Relativo sa Lower Dimorok Molave. Diha sa lungsod Zumahayag si Juan Elga. O gayon man si Arnel Pineda. Piedad day, Arnel Piedad Bayot, watching from Palpalan, Pagadian. Thank you so much guys. Impalmado, Tatsky, Maing Buntag, Daritas Babawe. Oga, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, Maing Buntag, Desa Kulo, Mulave. Jason Lakyaw, diha sa Malintubuan, sa Labason. Good morning ni mo diha, be. Og Pitoy Hida, Maing Buntag, sa Boga Rosalie, saludo dali, Ripin, sa Lapuyan, Johnny Cuba, Oga Merly Templado, Emblar Annalyn, Maing Buntag, Roberto Janon, Oga lakit na usab ni Kisamani, Oga Isa Maghanoy, Oga Vanix Mucha Abamunga, mga kabagting og kabalkadas, Nori Amor, Og Tercy Lascunia, Oga lakit na usab si Tristan Wyatt, Oga Tata, kinimeng Tata, Judy Makalisang, og lakit na usab ni Impalmado Tatsky og Jaime Tizon mga kabagting og kabalkadas. Ano ko igong oras pagpadayon pa eh. Dinis tong pagpanaguban hangtod sa sunod igayon pohon sa mga taknag sa mga istasyon ato ang pulong nga i-share nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban ana sa Colossians 3:2. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Agos bagting 16. Vanessa Cagas, tumakpol nga salamat. Maing buntag, ganatong tanan. 106.7 Radio Magbating.
9: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
11: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Saint Cecilia,
11: pray for us.
9: Saint John Baptist de la Salle,
11: pray for us.
9: Leave Jesus in our hearts forever.
11: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
24: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
24: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:00 sa buntag?
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtiganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 九万万定定。
1: Alas 9:05, ako na nasa 7 na itong oras. Kabag di kabalkada sa buntag ganin yung danan. Adlaw garon nga Biyernes. It's a 25 buwan na sa Setyembre 2026. Thanks God, it's a Friday. O katapusang hunat sa itong mga empleyado sa gobyerno. Katong wala na nagpatuman sa 4-day work week. Samtang lakip na usab nga last nga hunat sa simana sa itong mga estudyante kabag di kabalkada. Ito mga kapangkutob lang o gabiyernes ang ilahang mga trabaho. Alas sige, mayang buntag, ganin yung tanan. O sa kamayong buntag, mayang pagpangapi sa mga nangapi. O gingon man, sa mapay pagmata, alas sige, padayo na mo o galihok dihang dapita. Aron dili mo mga langan o mga late sa inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho kamagtig gabulkadas. Laing adlaw na usab sa tuang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan kabagdig kabalgada sa kanunay. Kami magpasalamat sa inyohang walay puas nga pagsunod sa programa diri sa Radyo Bagtig sa Bell FM. So kadpak ganina sa pag-sign on hangtod sa pag-sign off kabagdig kabalgada. Good morning kaninyong tanan. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-207-7614. At ang usbon, kabagdig kabalgada sa itong text line, alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede mo ipadangat sa 0938-207-7614. Kung ito ang text line, aron nga mahatagan atong pagtagad ang inyuhang mga mahinungdanong nga katuyuan kabagtig kabalkadas matag karon og unya. O gingon man sa ganunay mga mag-uuma, good morning mga mananagat, mga negosyante, mga tanang sektor sa katilingban nga nagpaminaw karon. Good morning kaninyong tanan. Ubanay ko ninyo hahangtod sa alas 7 sa buntag aron natong hisgutan ang mga angang hisgutan karong buntaga. Ilabi na kabagdig gabalgadas no nga pipilas tong mga topic ko karong buntaga ang gato bitong nakahatag og kabalaka sa tuang mga ginikanan diri sa may Norberta Giliar or Norberto Giliar Memorial no National High School kabagdig gabalgadas nga gumikan na niining giingon nga pagpanghulga ba no pagpanghulga kabagtig kabalkadas nga diin kini ang nakahatag o kabalaka sa mga ginikanan o ingon man sa mga tinunan kabagtig kabalkadas sa mone ato ang hatagan karon o pagtagada niini kabahin kabagtig kabalkadas panawagan usab sa ato ang schools division superintendent sa DepEd Pagadian City Division no nga humana kini ato ang nahinabi kagahapon na kabagtig kabalkadas via online. O ingon man sayod ta nga ang ato ang mga motorista diri sa dakbayan sa Pagadian ilabi na ato ang mga dipaseroang mga baobao kini kabagtig kabalkadas no ang matawag ta ganing piyait na gumikan sa kamahal no gumikan sa kamahal sa presyo sa petrolyo o kini ang adunay panawagan sa tuang konsiho nga magduso o ipasar ang ilahang hangyo nga usbawan ang ilahang haplitihan or minimum nga plitihan dire sa dakbayan sa Pagadian. So atong paningkamutan nga ito pong mahinabi ang PAFTUDA president nga mao si Arnold Catalino kabagtig kabalkadas kunon sa ilahang panawagan na tubang sa grabe na kamahal nga presyo sa gasolina no nga sila usa sa mga naapektuhan niini og ingon man mahulog ko tong timbang-timbangon dili lamang ato ang mga motorista ang apektado apan lakip na usab kitang mga katawhan kato mga commuters kabagtig kabalkadas. So atangin ninyo kaya itong paningkamutan nga itong mahinabi ang ato ang PAFTUDA president nga si Sir Arnold Catalino aron na ito ang mamabati ang iyahang panawagan no ang iyahang hangyo kabagtig kabalkadas atubang sa grabe kamahal nga presyo sa produktong petrolyo. Radio Magbating. Munang standby lamang kamo kay among ihatag diha kaninyo ang mga impormasyon nga angay ninyo nga masayran kabagtig kabalkadas diristong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
1: Radyo Magbating. Alas 6:13 na itong oras, kabagtig kabalkadas, sa dili pa na ito padayuno ng ito ang programa kabagtig kabalkadas. Doon na lang tayo unsa ni siya. Good morning sir, mangutana lang ko, madayon ba ang election? Salamat. As long as kabagtig kabalkadas nga wala pa napirmahan ni PBBM ang postponement sa barangay o sa guniang kabataan election, tuloy na tuloy ang election. Okay ha? Mauni atong pagpaklaro. Oh. Hangtod nga wala pa napirmahan, padayon ang election. Gawas lang kabagtig kabalkadas nga unsa man. Gawas lang duna na yung napirmahan ang presidente nga alang sa postponement sa tuang barangay sa kunyang kabataan election kay madang diyon madayon. Pero tanawa, Biyernes na takaron, Lunes pohon, filing na sa Certificate of Candidacy. O hangtod sa Oktubre 5 kabagtig kabalkadas siya. So, nangandam na atong kumilek. So, muna nga relax, ano, lang ta diring dapita. Maniid lang ta. Kay matod pa ni PBBM atong last interview niya. Nga wala naabot sa iyaha mismo ang sugyot balaod nun alang sa postponement sa barangay sa guniyang kabataan.

0: may Norberta Giliar, Norberto Giliar Memorial National High School. Tama ba? Mm-mm. Tama ba kung ang gilitok nga kuan? Kining pangalan? Double check na to. Kibasigma, masayo pa hinuunta. Mura ito ang, oh. Norberta Giliar Memorial National High School sa Barangay Bonavista, Pagadian. Tama rin. Kundi ang kabagdig kabalkadas, ang gumikan manggod, no, kaya doon na ba usa ka dummy account nga nagpasidaan, no? Nagpasidaan kabagdig kabalkadas. Actually, nato ning Miyerkules sa awata masayop, Miyerkules sa hapon o sa gabi eh, no? Nagpadala og mensahe ang usa ka dummy account kabagdig kabalkadas nga nagpasidaan, no? Sa mga estudyante nga dili pa eskwelahon kagahapong adlawa, kay kun ugaling kini ang muskwela, pamatyon. Radio Magbating. Mao ni hinungdan kabagdig kabalkadas nga kini ang nakahatag og kabalaka sa atoang mga ginikanan, no? Og lakip na usab sa mga magtutudlog mga tinun-an. First time ni siya nga nahitabo dire sa dakbayan sa Pagadian nga adunay nahitabong pagpanghulga susama nga sa nahitabo sa Tacloban, Zamboanga o ingon man sa Banga sa May Cotabato City kabagdig kabalkadas. Gani, paspas nga ni responde, paspas nga ni aksyon ang atuang mga DepEd personnel, ang atuang mga barangay officials og lakip na usab niini ang atuang mga kapulisan. Radio Magbating. Aron nga masiguro kabagdig kabalkadas nga walay mahitabo nga unsa mang krimen susama sa nahitabo sa ubang mga lugar kabagdig kabalkadas nga kun wala giluba na musel ang uban nga ang usa sa mga estudyante. Radio Magbating. Mao na nga kagahapon no human nga atuang nadawat ang report nga aduna lagi maingon tag pagpanghulga, no, sa maong tulungaan sa Norberta Giliar Memorial National High School. Atwa dayong gikutay ang atoang Schools Division Superintendent sa Pagadian City Division nga mao si Dr. Danny Cordova kabagtig kabalkadas, no? Atoang gikuhaan og pamahayag kung unsa katinood ang maong report, no? Og kini kabagdig kabalkadas, iyahang gikumpirmar nga doon na siya'y nadawat, no, nga mensahe matud palagi gamit ang usa ka dummy account kabagdig kabalkadas nga mahitungod sa maong kining plano sa pagpanghulga nga giingnan, gipasidan-an ang mga estudyante nga dili pa eskwelahon kagahapon kay kung mga eskwela pamatyon kabagdig kabalkadas. So ang lintungan ay sa muang pagpakihinabi kang Dr. Danny Cordova, ang atoang Schools Division Superintendent sa Pagadian City Division, ania atong paminawan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Promotion dito na itawag pa day?
3: Wala, wala, wala. Isa nagkong ispilahan mo nang ako sa nag-ipahimo o katong mga kuan, mga all of the community emergency measures sa kuan, sa kanabang mga active shooting ay kinahanglan ang una-una yung involvement sa eskwela na school-based nilang kuan, implementation sa operationalize emergency system. Una ang National High School, may nang ilang itunduan na po sila dito kung saan pagkuhan tanan sila ma-involve. Kaya nagunay mga suspect sa mga kuan na estudyante na magplano-plano i-undergo dahil kuhan sa atong guidance counselor. So far, ay mahadlok tag mahitabuon niya sa kuhan kuya G sa uban kuhan sa atong sa kailangan sa pagadian, mm-hmm. sa uban. So,

0: Kita itinkaroon ng kwan, ang security measure sa barang ispilahan. Dani, wala na ipasunod ng sakyanan. Mga private, pagulay gate pass.
1: Ah, okay. So, nagid na nani gate pass niya ginabuhat ron siya, ginahatag sa matang ispilahan.
0: Oh, mga ispilahan ay magbuot. So far, ganina, implementation, wala na yung nakasunod. Isang mga teacher, rekisag yun.
1: Mm-hmm. Sir, first time pa ba ni karon sir, nga dunay threat nga nahitabo o sa 2A?
0: Ah, di man mag-hold kaya dyan.
1: Baan sir, first time pa ba ni sir, nga nahitabo sa 2A nga threat?
0: Parang pagyod kaya sursoon lagi po daan yung nahitabo sa Sambuanga, Banga, o Gatos Takluban. So, eh, kung nato makuan yung nahuna sa mga bata, o na nga sa whole of the community approach na to, appeal na to ang parents. Akong gi-orient sa mga principal nga magpatawag silang emergency meeting. Ayon, ilang isutan, limbawa, o na kay Armas sa balay, ang ginikanan, itago yun, nga dilig yun, makuha sa bata.
1: Okay.
0: Dayon, dapat ang ginikanan mo ay mag-limit sa paggamit kaning mga apps sa ilang cellphone. Eh actually, nahitabo na siya tungkol sa influence sa social media.
1: Mm-hmm. Sir, doon na tayo narawat ngayon po sir, na kining mga bataa kay nagduna o roadblock? Ina-idea ni sir?
0: Posible po. Posible. Kaya actually, doon na sila yung mga kwan eh. Sa akong company yung assessment. Kaya, na-istorya mo na po si Fiscal James C. Iskot-iskot, ibahay na na. Ang katumag yung mga previous na nangita po, may ilahang assessment nakita nga due to social media.
1: Mm-hmm.
0: Kanabang naa sila ikipang kwan na grupo, mga grupo sa social media na mga dangerous. So, mauna pa na isunod na pong yun, Jay. Pag-imo kong research, makakain na na din. Possibly, orient yun ang mga bata sa plan. Nadili magpa-influence, ani.
1: Okay. So, for the record, sir, ha, ako usbon, ang atuang deped karon pagadian, adunay hugot niya inspection sa matag eskwilahan.
0: Anan yun? Item na itong security, dili lang kay Karmadlawa, hangtod sa hangtod na yun eh.
1: Okay. So, sir, for the record, at pamusbo na nga, ang kining nga kagabi, yung nadawat nga kuan, kining info, is dami account lang to siya nga kining nag-threat.
0: Oh, dami account siya. Wala siya. Imo-imo ra siya. Dayo, nang iyang ingon nito, nga ayaw mo pang ispila ko nga. Kay, mga matay mo. Kaya rinana, dahil kasi simbol ang buhaton sa katao. So, pero wala na ito na i-overlook kay ato yung nag-agi ang ato mga kabataan.
1: Sir, na-trace ba na ito kinsay nag-poser ang dami account? Na-trace ba na ito? Kaya ako nabasayaran, na ito lima ka mga bata?
0: Ah, dili. O sara ka dami account.
1: Mm-hmm.
0: So, Kuya J, para for the record, masuportaran niya akong dito. Ano ba itong listahan mo ang principal dito?
1: Ang kuwan mong good sir kay, dili sa daw magpa-interview si principal, tungod kay magpaabot pa sa imuhang kining pagtugot. So anytime sir, pwede rin makabisa dito?
0: Pwede naman sila ato, pero dili lang yun magsulti. Actually, wala magiging. Wala yung mata nga identified na nagpan wala.
1: Wala.
0: Kuhan kasi ha, dami account trap. Ang parang yun, pang labog ba?
1: Okay. So sir, in-message na lang ni mo sir sa tuwang mga kining estudyante sa mga ginikanan, sir.
0: Una yun, ato yung hangyo ni ato mga ginikanan. Ay, gikan magiging sa balay ang pag-observa sa ato mga anak. Number one, dapat iligyon pasangyan ng mga bata sa paggamit ng ilang cellphone sa social media. I-limit kung mahimo, i-focus ang ilang atensyon sa pag-eskwela. Ikaduha, kinahanglan yun ang ginikanan o matutulo doon ay communication. Itungod sa performance sa ilang mga anak, labi na sa paghatag o grado, sa performance ng mga bata, kumulikly siya, taganda yung religion, kumibawaan o kung sa iyang attitude ipakita kung doon ay mga depression, dapat tagaan dayon o guidance kay kabalo ng mga bata, kakini yung mga edad sa mga niini, mga pwani, mga inquisitive. So, atong i-consider nga atong magulong mga anak sa eskwelahan. So, ang sa eskwelahan po, so, natay gitawag nga trabaho ang tani sa mga kapulisan, pero in our way sa school, mag-imo lang tayong strengthen security measures para po matabangan na to ang mga bata. Sa gitspeak po nga to, o baka ipalayo lang, mahitabo niyo na nga, so makarespond na yun. Huwag ikatulo, sab, magpasalamat kita sa interagency coordination, cooperation. Huwag kaya nga itong mga PNPs magalian, faithful kayo nga bago sa eskwelahan, sayo kayo, huwag kay itabang sila sa eskwelahan. Kaya nga itong ipidya, itong na inabi, itong usang adlaw, nga abangan ng tanan para maprotektahan ang atong mga kabataan.
1: Okay, Sir Danny, salamat kayo sa time, Sir Asser. So...
2: Radio Magbating. Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatauhan.
3: So, mga tagabang nagbalgadas, ang atong papakikinabi kang School Division Superintendent Danny Cordova, ang tuang kaning opisyal dari sa DepEd Pagadian City. Sa samagi ni kanan, iyang panawagan kabag di kabalgadas nga monitoron kanunay yung mga bata, no? Kinahanglan adunay teacher and parent relationship, dili kay ayan na makabaton, makikutay sa mga magtutudlo kung kanusa nagka-problema na ang inyong mga anak. Radio Magbating. Kinahanglan usab kabag di kabalgadas sa balay palangdaan, monitoron kung unsa nga gipangdala sa inyong mga anak, dili kay kumpiyansa ra kayo mo, no? Kung galing nakasanati na mog doon na nagikausaban ang kinibitong pamatasan sa inyong anak, kinahanglan inyo na nang bahatagan o dinalian ng aksyon. Radio Magbating. O gingon man, gabag na gabalgada sa tanan ng mga tinunan karon nga nagpaminaw, no? Ayaw mo pag sundog-sundog sa uban nga mag-post na nang gamit ang dami account nga maghulga-hulga. Kay once gani nga matrace na inyong account, base nun niya o moro na hinungdan nga mahatagan hinoon mo leksyon. Radio Magbating. Ngano masige magpanghulga-hulga kabag di kabalgadas, no? Ngano musundog magyod kun unsa may mga panghitabo sa ubang mga kalining nga uban nga mga dapit. Radio Magbating. Mao na giingon sakto ang giingon ni Sir Cordova nga kinahanglan ang gikan palangdaan sa panimalaya duna na ya sakto nga monitoring sa mga ginikanan. Dili kay ang mga ginikanan ang ilang inyong responsibilidad, inyong itugyan ngadto sa mga magtutudlo nga daghan kay mga estudyante nga ipangatiman. Radio Magbating. Kung boto niyong unahunaon, wala gani sila po nakahatag, siguro o gining dako kasulbaran sa problema silang pamilya, dungagan pag sa inyo hinoong mga anak. Muna usay kabag de gabalgadas nga di na mahatagan o gasaktong pagtagad ang mga tinunan. Diba? So muna nga magtinabangay tang tanan diring napita, no? First time nga nahitabo kabag de gabalgadas nga dunay pagpanghulga, no? Sa usa ka tulunghaan. Muna nga giaksyonan dayon sa to mga awtoridad sa to Department of Education na karon nga dili in town mahitabo ang mga nanghitabo sa mga ubang mga dapit nga diin na dunay gipangpatay. Samot na ron ng mga estudyante nga dili makadawat kung tagaan o gagmayng grado. Kung di mo gusto makabaton o makakuha o gamay nga grado, hala sige, paningkamot mo, di kayo mga eskwila mo, nga murara mo o na murara mo mga tambay. Radio Magbating. Sa itong pagbalik, kabag di kabalgadas, dugang palisgutanan, diri paghihapon sa pagpanaguban, ang bagtingan sa katawahan, alas 6:29 na.
2: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagbagtingan sa katatawahan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: 106.3 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
4: Radyo Magbating. Alas 6:34 itong oras, kabag na gabalgada. Sa padayang niya pagkamunga nagpaminaw ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM. Ang ingon man sa DXB-0756 Radyo Magding. Stasyon sa Baganyang Broadcasting Corporation. Sa kanunan itong programa, inabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang. Sa CNS o Bayobay Building Lumbia, Pagadian, ang Camp Health, adun ni mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist. Nga adun ni sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila si Dr. Gino Olabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Dr. Janine Aliponso sa kapediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
4: Alas 6:36 na itong oras, kabag digabalgadas, na nasa linya nga ito ang PAF to the President. Nga mao sa Sir Arnold Catalino, kabag digabalgadas, gimikan kayo sa kunang ikaingon kaganina. Nga ito ang mga bao-bao drivers, or dimagka mga operators dire sa syudad sa Pagadian. Usa sa mga labing napiktuhan no sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong simanaha nga diin na nikabat sa dulan sa 6 pesos kabag digabalgadas ang pagsaka no og diin aduna kini hangyo kabag digabalgadas sa tuang mga magbabalaod sa syudad sa Pagadian. Actually dugay na nila ang hangyo kabag digabalgadas way back kaniadtong buwan pa ni sa Hulyo kung wala akong masayop no. Niyatong unang pag-boto sa kagubot sa Middle East, kabag di Gabalkadas. O gingon man, niyatong panahuna ang pag-saka, no, pagsugod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Doon na rin sila'y hangyo, kabag di Gabalkadas, nga usbawan ang minimum nga plitihan dire sa dakbayan sa Pagadian tungod kay lagi usa sila sa mga naapiktuhan. No, sagad sa ilaha, nag-abang lang og mga bao-bao kabag tigabalkadas unya pagkahuman pila ray income kada adlaw gumikan sa kadaghan na usab ng mga operators diri sa syudad sa Pagadian. Way back sa akong na-remember kabag tigabalkadas ang ilaha nga sugyot nga ilang hangyo kaniadto nadawat na ni sa tuang kining sa buhatan sa vice mayor no natuki na ni siya sa regular session kabag tigabalkadas. Naabot na ni sa ikaduhang pagbasa apan natong tungura doon na pa'y gipahigayon nga pagsabot-sabot no validation kabag tigabalkada sa tuang mga konsihalis sa syudad sa Pagadian kung angayan bagayon nga aprobaran ang hangyo sa tuang mga operators nga dunay usbaw nga suginig aplitihan gumikan sa managsunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. O natong tungura, nahitabo nga sabot-sabot na lamang, no? Wala gi-aprobaran sa kining sangguniang panglungsod ang hangyo sa tuang mga operators nga usbawan ang minimum nga pritihan apan ipaagi na lamang sa sabot-sabot, no? Muhangyo ang driver nga pila na iyang pangayo anang lugara o depende na sa pasahero kung musugot ba kinisahangyo sa driver o dili. Kay kung dili musugot, matud pa kaniadto, walay mahimo ang driver kung ugaling kini iyang ihatod, no? As long as nangita siya pasahero kabagdig kabalkadas. Pero kung ugaling dili pun musugot ang driver nga dili mo hatag og dugang kini nga plate ang iyang pasahero, so wala po'y mahimo si pasahero kung ugaling balibaran siya sa driver kabagdig kabalkadas nga dili pasakyon. No, mauni ang nahitabo kaniadto panahon nga nag-attend pa ta og regular session sa pangsangguniang panlungsod kabagtig kabalkadas. Hangtod nga niabot nga natagaan sila og 5,000 nga fuel subsidy gikan sa gobyerno. Pero katong fuel subsidy kun imong boto na hunaon sumadahon dili pagyud to paigo kabagtig kabalkadas. Nan karong mga panahuna duna na po'y managsunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo plus nakahatag nilag burden kabagtig kabalkadas kay niadto laging Martes dako kayo ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mo ni hinungdan nga nagtrending ang hangyo sa paftuda sa mga kining ilahang panawagan nga unta usbawan ang plitihan o ang minimum kabagtig kabalkadas. Ato nga nasa linya itong hinabion ang atuang paftuda president diri sa Dakbayan sa Pagadian si Sir Arnold Catalino. Sir Arnold, may buntag sir, live to sa Radyo Bagdig sa BLFM sir.
5: Kuntag sa Tarano, labi na gyud sa mga katawan sa Pagadian o sa Bagadilo sir, o nga itong halandong mayor, Mayor Samuel Isko o ang 15 Council sa Pagadian City, headed by Ma'am Aiko Yuto. Sir, good morning.
4: Sir, may buntag, kumusta ang inyong asosasyon karon? Human nga nakasinati mo og taas nga pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo.
5: Aso pa sir karon okay raman pero mingangyo gyud ang mga kasikol drivers labi na gyud ang mga operator sa ako ah dayon nagpa-meeting ni ang ilang hangyo nga ipatuman na gyud unta ang iyon ang 15 council sa Pagadian City nga ipatuman na unta ang among hangyo nga 20 pesos kada ang pitihan sa Pagadian nga downtown. Mauna ang ilaging gitabo sa kuha, sir.
4: Mm-hmm. Sir, ang atuang kining inyong hangyo, di ba una na nadusok ninyo bulan sa Hulyo or Agosto na ba to?
5: Agosto sa Hunyo.
4: Ah, sa Hunyo pa? Sir,
5: napasakan okay. Ako ang resolusyon.
4: Mm-hmm. So, sir, hangtod ba? Ano, wala ba gihapon na aprobaran sa atuang 15th council, no, ang inyong hangyo?
5: Hangtod karon sir, wala ba yun. Kay naabtan lang niya itong kuanggod, fuel subsidy nga gihatag sa gobyerno, nga 5K na yun, kadaadlaw ato, isa gatos daw ang tabang sa itubil sa gasolina. Moto nga, may 2 months po niya, 1 month man ito ang among sabot, pero nilapas naman o tulog kabulan siguro, o tulog kabulan o 2 kabulan, na nagpabili niya nga nagulat sa among hangyo o mga mulo sa mga drivers nga ipatuman na unta kung among di hangyo nga 20 pesos nga para sa downtown pero ang tod karon na wala pa man.
4: Mm-hmm. Sir, for your clarification, hangyo sa inyo hang sa mga operators nga mag-usbaw na mo o minimum from 15 pesos to 20 pesos.
5: Sir, maaari na mong di kwa sir kay katong board meeting na mo, sir, lagi kwintada ni Konsyal Aril Lim, akong gihatag ng proposal nga 20. Igo-igo lang ito, sir, ang gasolina ko, 70 pagkapin. Mm-hmm. And balik man ito, ubos mo. 70 kapin ang gasolina ko, gikwinta ni Konsyal Lim, at akdo, yun, sa akong proposal nga magpa-task niyo 5 pesos.
4: Okay. Sir, ang clarification lang ha, kay ang pangutana mong sa katauhan, gumikan sa inyong hangyo nga magdugang mo og 5 pesos aron nga mahimo nang 20 pesos ang minimum, dili pa ba paigo nga karong mga panahon na taud-taud naman nga ang atuang mga operators dili sa pagadian, dili na mudawat og 15 pesos kay 20 na. Ganit, dagaan yung 20 pesos, dili na kasukli ang 5.
5: Mawagin akong giyang yung sir, sa akong mga kaupang mga drivers, labi na gyud ang mga presidente sa tuda nga hangiyon gyud ang pasayro, pero dili gyud mo at tungod po sa kapit o sa panahon, kaya dili ramangod kami mo yung apiktuhan na sir, kung dili ang mga katawan, pulgay nga mo at sa 15 pesos. Pero naanong po yung bang sir, ako naka-observe pagkikuha itong mga mayaring hadlaw, gikan sa Kawit, padulong sa Santo Niño, sa Purok Sandayong, itagaan na po yung 15 piso sir, ha? Pero wala mo tayo main mo, kahit, maulagi na, ako ha, pag mo sa pasayro, pero ang ubang mga pasayro ha, ang ubang rapod, dilipod mo panba, dilipod ka balong mo sa bot sa mga divers, pero karaganan ka rin sir, muatag na mag 20 piso.
4: So, good sa uban ng mga pasahero nga makasabot, gumikan sa pagmahal gyud sa presyo no sa gasolina, pero sa imo nang ikaingon lagi, dili lamang kamo ang napiktuhan apan lakip na usab ang mga atoang commuters dira sa syudad sa Pagadian.
5: Mao gina sir, mao gina akong nakita sir, mao na nga among gimo. Gibaltik lang ni, dayon ang gusto mo sa mga operators ug sa drivers na maprubahan na unta na ang 20 pesos parang nanay tarifa.
4: Okay.
5: Pagkutang sa loyo sa drivers na ang minimum 20 pesos na yun.
4: Okay. Sir, wala ba muna kuwan? Kisa ba nagkupot ka ron sa transportation nga kuwan, sir, sa committee?
5: Kunsyal din binido kolbi, sir. Ako naman kung gitawagan, sir. Ang iyang gihingo sa kuwan, nga pa'y mo may resolution nga bago, kaya na ada na expiration date na maghimo ka o kuwan, maghimo ka o resolution.
4: Okay. So, sir, sa kay si Sir Benvenido Colby man ang naghupot or nagkupot nining komitiba sa transportation, aside sa pabuhaton mo og bagong resolusyon kay duna expiration, unsa bay niya kining lain niyang tambag sa inyo ha? Kay nadto manggong nang labay nga mga bulan katong pag una ninyong duso sa inyong hangyo nga mag-usbaw o gaplitihan, dunay pipila ka mga konsehales nato sa syudad sa Pagadian nga ning opos no sa inyo ang hangyo nga dunay usbaw sa minimum nga plitihan tungod kay sa higayon manggod matud pa nga muubos ang presyo sa petrolyo sa gasolina, magpabilin nga mahal gyapon ang inyohang kining plitihan, pero iniog kining musaka lagi ang inyo dong hangyo sagad kay moingon og uminto nga kining plitihan. Unsa iyong reaction ni sir?
5: Apara na ko sa dili man siguro kuhan lisod nga ipatuman niya mong hangyo kay ultimo sila. Nakakita naman doon sa pag-usbaw sa gasolina, ang adungogan na ko sa mga balita-balita, karong Martes, mutubo na po ni Gis Pisos. Muna, ako hangyo sila, nga, bisag usahaw nila ang kwinta, kaya kato, pagpatubo na mo ang 5 pesos, na anay mo ng 20 pesos, ang Pilipinas na to, 45 pa ang 50 pesos. Ngayon, karon, hapit naman ay nag 100, dapat siguro inagod tao nung mayo kung pila ka percent ang ipatuman. Kaya ako gisumada sir, gikan sa pagpatubo ng mga 15 pesos, dapat unta ang itubo karong mga adlaw nga ang gasolina 94 na, bukang tigat kinig 22.
4: Okay.
5: 22 kinig sa among kwitada sir, dapat among ibutang sa resolution 22, pero among mga pong nakita nga dili na kami mo inapektuan, kung dili ang mga katawan, amula na siyang gibutang sa 20 pesos. Dayon, mula pa sa 1 kilometro, mapuno o 2 pesos.
4: Okay. So, sir, if ever, no, nga dili gayod ma-approve ang isa sa nguniang panlungsod, ang inyohang hangyo, no, if ever nga makaduso na magbalik o kining resolusyon or kining gipangayo nga papel kang Konsehal Colve, unsa ba'y lakang nga buhaton sa tuang mga operators diri sa Pagadian? Magpahigayon ba mo o kining pagtawag na to ani pag nagtapok aron na mag manawagan mo sa tuang mga konsehales sa inyong hangyo sir?
5: Inaanlagi na sir, ako dili po ko makadesisyon na, pero ang sulti sa ubang mga presidente, labi na gyud ang ubang mga operators na makandak daw may og strike, ginana ko maminaw lang po ta sa atong hangyo sa mga konsehal. Kay labi na gyud sa atong halandong mayor, kay si Mayor Samico, ako magud pong nakita nga wala pa pud migidol niya nga wala niya na tagaan og aksyon. Magpatawag pa pud ko sir og mga og meeting sa mga drivers o operators kung unsa gyud ang among angay buhaton, Pero wala man kita ilaing sulbat ana. Basta kami, ang iyo na mo, ang Philippine Council sa pagkalihan nga, pintawa ninyo o tarong, o pila na ba ang itubo, gikan sa 50 o santod karoon nga ang kantidad, 94 na o 89. Diba, maigo na siya sa 52 ang minimum.
4: Mm-hmm. So, sir, kumusta ba ang inyohang, wala na ba mo gitagaan o fuel subsidy sa itong gobyerno, sir? Kasta lang ba?
5: Kasta pa sir, pero sinuyo kami, no? Yan na dito siya iyatag na fuel subsidy. Wala po ko kabalo, pero ang dungog-dungog, tuki. Pero na abtan na gulay siya election ban, sir, dapat sa itong 23 na i-release.
4: Ah, okay.
5: Dayon, oh, naabtan na siya election ban, kasi sinuyo sa miko, nakita-tip po niya ang problema sa transport ba na grabe kamahal ang mga ang gasolina karon unya na pay mga palitunon nga perti pong mahalan sa bipod na nakita niya mo nang nangita siya og asa makuha og para sa mga drivers dayo nabdan lagi ni siya sir og election ban mao na nga wala na dayon pero ang saan ni mayor nangita siya gidiya nga mapalusot gini niya ang tuki nga matag sa mga drivers sa pagadian.
4: Pero sa inyong lantaw, sir, ang token nga fuel subsidy, paigo ba sa inyohang kining makabawi ba sa inyohang income?
5: Ah, isang sao na itong kwintada, sir. Dili gina siya makaigo, pero may na lang po na naiiyatag para baka sa pasapar ba sa pinahanglan sa mga drivers, labi na gining mga drivers karon nga nagatubang sa financial sa mga bata para sa eskulahan.
4: Mm-hmm. So far, sir, pila na ba kabuk ang ato ang mga operators diri sa Pagadian City nga legal?
5: Ang franchise ko sa Pagadian, sir, ang sa City Ordinance, ako yun na siya, 2,000 o 4,000.
4: Daghan gini ay?
5: Daghan-daghan gini, sir. Pero ako nakita, sir, og, ang franchise ka nga magdagan sa Pagadian, mo'y mangita o pasayro, igo-igo na rin na sir, wapay ibaw eh siguro kulangon pa na tungkol sa volume sa pasero. Pero sa pagkakaroon sir, nagpabilin pa ang uban ng mga kulurong nga nagpunit sa Pagadian City.
4: Mm-hmm.
5: Mauna nga kami sa una, minghangyong may kami, ipadakop ni Mayor ang mga kulurong moto nga mingreduce. Dahil karoon ng good, murag among nakita nga murag ni Minor ang dakop, pero ang pasalamat ko na mo sa traffic o sa police, i-advise sir umpa. Ang police karon sir, wala agad ni hundang sa pagdakop sa mga kulurong mga musulod o gawa sa pagadian.
4: Okay. So sir, unsa niyong reaksyon nga ang atuang, di ba, appeal man sa una nga magdakop o mga kulurong nga baubaong nga naman sa hero, eh sa atong LTO?
5: Sir.
4: Oh.
5: Ang LTO man ko sir, ang LTO sa una, nagpatawag si Mayor meeting, nag-combine niya to. Dahil na subo lang po palandungo na mo kay ultimo si Sir Bill lang ato interview siya sa registration nga impaw niya ang mga kuluro kung tulog ka bulan ba to or 1 month dahil 6,000 ang penalty dahil kami ato mingkuyong magin niya ato isip nag-observe namin sa dakop na sa kwintada na mo sa tungid sa ate mo si Sir Litty, naabot mo mga 40 o 50 ba ito kang mga kulurong mga dakpan na 9 pounds LTO. Pero natingala man ni Sir nga, wa man na 2 months o iyang giingon siya sa media nga 1 month ba ito ang 9 pounds, tulo, o saksimana, nawala namang mga kulurong. Murag, amot, asa pa nulong, ang nadakpan.
4: Murag kayo sa best, tanggulilong?
5: Mato Sir nga, nagigisurya si Sir Community sa kuha nga, please, dili na tayo makuyog o dako silpe. Nawala ang matanan, nakapagapot ang ito, duwala ka buka muna pitan.
4: So, murag ingon, nga questionable, sir, ang pag-release sa mga kulurom nga gipang dakop nga unta ipang impound karon nga di na makapamasahir og balik.
5: Oo, mao gito sir. Lalipay kay niya to sir kay mao gito yang ibuhi kay istorya bro. Wa man gud tuman mo to nga may unta kun may og sabay sila nga mo coordinate na manakop.
4: Mhm. So, sa lakto dia pagkasulti sir, karong mga panahon na, no, gawas nga apektado ang yung income sa pagsaka sa presyo sa tuang gasolina, apektado paghapon yung income gumikan sa duna paghapoy mga kulurom nga namasahero diri sa siyudad sa Pagadian.
5: Ana sir, dili gid pareha sa una nga grabe dito sa una karon uba gamay ning kunwa gid sila. Kay ang ating ho, mudako ang pulis, station mo god. Sige gyud dako kag ginakita nga halos kada adlaw ni agi ato didto sa opisina sa ating ho para it-
4: Okay. So sir, ang imuha na lang lastly, ang imuha na lang panawagan pag-usab sir ngadto sa tuang 15th council og lakip na usab mismo kang Mayor Sammy. Kay basta no niya po dog sa si Mayor Sammy makakita po sa tuang interview. Og gumikan kay duna na magoy managsunod nga mga interview sa mga nagkadayang registration sa imuha, basta niya maabot ni sa iyaha sir. Any message sir?
5: Ah, ako nga ang iyo, no? Kaya itong niyo. Rato na siya, sinyo sa likod, nag-isabihan na niya. Magulat rin lang siya, o kung siya kay approval sa 15 Council, kay nakita niya pagtaas sa gasolina. Ako nga ang iyo, no? Ang ato 15 Council nga sumadagin nila. O pila, o talos A, ang pagtubo sa 15 pesos. Mura o 5 years naman siguro, o 6 years. O sana po din nga ang iyo nga magpatubo o 5 pesos. Diba, ang maiguan na sa ka... Ang pinagkaroon sa gasolina na ay 94 na ay 89, mutatak nila siya 22. Dahil ang among angyo, ang abisag 20 pesos lang dahil kada mula pa sa isa kilometro, mudagdag 2 pesos. Pero kinindagdag siya, dili na giniangay nga matwinta kay ang drivers ba, ang mga pasayaro ng good, kung ang minimum nimo 20, pagabot mula pa sa isa kilometro, 20 pesos lang yapo nang ilang yatag. Pero okay na magyaro, para na mo nga mga drivers, basta nalang ipitihan nga mabutang sa tripa nga mao naging minimum.
4: Mm-hmm. So Sir Arnold, salamat kayo sa oras sir. Ngayon mong gihatag din sa mga Radyo Bagnig Bell FM sir.
5: Salamat kayo sir. Akumplik po. Ang iuna mo, ang mga pasero nga magsinagtanay lang kita. Kaya kami, andam kami mo servisyo ninyo para sa inyong padulungan na binagin sa mga estudyante nga nakinanglan ng servisyo sa transport sa pagadian.
4: Okay sir, salamat kayo sa oras sir. Mato si Sir Arnold Catalino, ang President sa PAFTU Dadris Dakbayan sa Pagadian. Radio Pagbating. Alas 6:55 na itong oras, kabag di kapalkada sa inyong nabati ang itong papakinabi sa tuwang PAFTU President nga mao si Arnold Catalino. O tinood man tuod, no, dili lamang silang apektado apan lakip na usab kitang commuters kabag di kabalgadas. Pero lagi gumikan na kay lisod pod kayo kung mamasahiro sila nga dili makabaton og income, no, murara silang nagpahina kung baga kabag di kabalgadas. Radio. Utimo kay atong mga anak di gamay imong sugot suguon nga walay ihatag natong kwarta unsa na lang ka sila nga mamasayro gusto man pahina ang tanan, no? So muna nga tama tong ingon po ni Sir Arnold nga magsinabtanay na lang sa ta karon mga katawhan no mga nagpaminaw nga diin na kini bitaw nga pila ilang hangyo, no? Nga tumano lang gud po nato basta di lang po kita tong mahal. Pero kung ugaling sobra na kadako kabagtig kabalkadas, no? Kung ugaling kining sobra na kadako ay nalang pud mo pag hatag o ingon man ay mugsakay sa mga kining baobao operators nga sobra pud kadako halos sa doble pud ang ilahang pangayo kabagtig kabalkadas o tagaliog pud ang ilahang duga nga pangayo sa pritihan. Daghan og mga baobao operators diri kabagtig kabalkadas nga musabot ra gayud kun pilay kuno kan bitaw magsabot-sabot lang mo. Radio. Daya tong usbon ha. Atong klarohon nga taud-taud na no nga na-implement kini bitaw nga ilahang gi-implement nga 20 ang ilahang pangayo nga minimum. Okay ha? Taud-taud na ni kabagtig kabalkadas. Pero ang ilahang gusto manggod, no? Ang ilahang gusto is mahimo nang hingpit nga balaod. Kaya nga ang ilabang aprobaran na sa 15th Council aron nga aduna na sila'y bag-ong taripa nga 20 na gayod pesos ang minimum nga plitihan diri sa Dakbayan sa Pagadian. Kaya kung naminaw mo sa interview kang Sir Arnold, gikan lagi matud pa no sa may kininkawit paingon sa Santo Niño, ang gihatag 15 pesos ra gihapon. Layo-layo baya na. Lapas baya na o kining minimum. Di ba? So mo na nga gusto niya nga doon na na'y bagong taripa ang Pagadian nga 20 pesos aron nga dili na masigi og post sa social media ang mga katawhan nga grabe kamahal ang plitihan. Kag mula pas og kining usa ka kilometro ang inyong destinasyon, mag-add-on na dayon mo og tag 2 pesos. So sakto pod gabagdi gabalkadas nga aron aduna na'y bag-o nga basihan, aduna na'y bag-ong taripa, aron nga mao na ni mahimong sumbanan sa mga pasahero nga ipatapot unya sa mga baubao or baka tricycle nga mga sakyanan. Radio Magbating. So nawe kabag di kabalkada sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga din at mo mantas sa taksa. Salamat kay sa iyo nga pagpaminaw. O gingon man sa kanunay ang National Irrigation Administration kuniya padayon nga niabag sa Tulumanon ang Eliana Bibio College. O gingon man ang Petron Gasol. Buena una ko igong oras kabag di kabalkada sa hangtod na lamang sa Lunes Mohon. 90 kaadlaw na lamang Pasko na gayon. Ako si Bagting, 17 de Flores of May Muntag, alas 6:58.
3: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili.

0: ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oima Soya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Cardio HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas City Size sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, bitsa 25 sa bulan na sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagting News. Mamonitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, siguridad sa eskwelahan sa pagadian mas gipahugtan na human nakadawat og pagpanghulga kon online threat.
4: 37 ka pupils nakabenepisyo sa 5-in-1 community outreach activity sa Vincenzo Sagon.
1: Upat ka adlaw nga provincial training alang sa Project One Map gipaygayon sa PSA Zamboanga del Sur.
4: Sa uluhan sa balitang regional, lalaki angol sa pagpamusil dito sa Bukidnon, getaway vehicle sa suspect na palgan nga dunay buslo tungod sa mga bala.
1: Kapin 10.5 ka tonelada sa kontaminadong karne gidispose dito sa Butuan City.
4: Sa mga balitang national, emergency alert sa tanang eskwelahan sa Pilipinas sa tinguhang ipatuman sa PNP.
1: Anti-dynasty bill ipa-urgent sa Senado kang Presidente Bongbong Marcos.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, mga nangadakpang sundalo sa North Korea nga nidapig sa Russia batok sa Ukraine, gitugyan nga doon sa South Korea.
1: Iran, mibarog nga dili sila muluhod sa Estados Unidos.
4: Sa balitang negosyo, 84.5 million nga tax debts og penalty sa micro taxpayers gipakunhuran sa BIR.
1: Sa uluhan sa balitang sports, na Carlos Yulo nakadaog og unang gold medal sa Pilipinas sa 2026 Asian Games.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, benepisyo sa panlawas sa pagdula og pickleball sa Iranda.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, managlahing hormones nagpasabot sa nagkadayang gawi o batasan.
4: Samtang sa balitang showbiz, si biyahing 20 ni Yeng Constantino gikatagdang ipaigayon sa Cagayan de Oro City.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tig balita.
4: Bagting 28, Kimberly namo.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gipahugtan sa Department of Education kung DepEd Pagadian City Division ang seguridad sa tanang eskwelahan sa syudad human sa gingong pagpanghulga online. Sa interview sa Radyo Bagting News Team, gikumpirmar ni Dr. Danny Cordova, Superintendent sa DepEd Pagadian City Schools Division, ngayong Miyerkules sa gabi ina kadawat siya og report kabahin sa pagpanghulga nga gipost sa usa ka dummy nga social media account gikan sa Norberta National High School sa Barangay Buena Vista, Pagadian. Matud pa ang peke nga post nagpasidaan sa mga estudyante nga dili mo eskwela kaghapong adlaw kay pamatyon sila og ang toyo rayon niini kay paghimo og kalisang. Tungod niini ang nga insidente og susama nga hulga nga nasinatian usab sa Zamboanga, Banga og Tacloban, gimanduan ni Cordova ang tanang eskwelahan ilalom sa iyang area of responsibility nga mas pahugtan pa ang seguridad dili lamang karon apan permanente na. Ubos sa bag-ong mando, dili na tugutan nga makasulod ang pribadong sakyanan sulod sa eskwelahan kung walay valid nga gate pass o ipailalom ang tanang mga estudyante o magtutudlo sa hugot nga inspeksyon.
5: Itaitan karon ang kwan ang security measure sa tanang eskwelahan. Dani, wala na ipasulod ng sakyanan. Private o walay gate pass. So far, ganina, implementation, wala na yung makasulod. Isag mga teacher, rekisag yun.
1: Sa hilisgutan ng emergency protocol, gimanduan ni Cordova ang tanang school heads nga iandam ang active shooter og emergency response system nga ngayon sa ilang komunidad aron malikayan ang posibleng kagubot sulod sa campus. Gawas sa pag-inspeksyon sa mga bag sa estudyante pagsulod sa eskwelahan, matod ni Cordova nga nakikoordinate na sila sa kapulisan o uban pang otoridad aron masiguro nga luwas ang palibot sa eskwelahan samtang gihatagan o gibugaton ni Cordova ang role of community. Hinungdan ngayong gimanduan ang tanang school principal nga magpatawag og emergency meeting sa mga ginikanan aron hisgutan ang duha ka importante nga butang. Una sa mga ginikanan nga dunay armas ang ayang taguan kini og tarong og siguruhon nga dili gyud kini makuha sa mga bata. Ikaduha, giauhag ang mga ginikanan nga limitahan og bantayan ang paggamit sa smartphone og social media sa ilang mga anak. Sa katapusan, gipaklaro ni Cordova nga apil usab sa ilahang giatiman ang mental health sa tanang mga estudyante sa Pagadian City.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
4: Sa laing ilisgutan ng subalitang lokal, nigaba sa 37 ka mga estudyante sa Waling-Waling Elementary School ang nakabenepisyo pinaagi sa 5-in-1 Community Relations Service Outreach Activities sa Bureau of Jail Management and Penology, Pagadian City Jail Female Dormitory con BJMP PCFD. Lakip sa mga programa ang Read a Book, Foodie Bayanihan Program, Abakada Program, Baon Program ug Sapatos Program nga nagtumong sa paghatag og suporta og dabang sa mga batang benepisyaryo. Kabahin kini sa padayong paningkamot sa buhatan alang sa pagbalingon sa serbisyo sa komunidad ug paghatag og kontribusyon sa nation building pinaagi sa mga outreach activities.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kon PSA Zamboanga del Sur ang provincial level training on integrated updating of boundaries og enumeration area delineation and merging ubos sa Project One Map kon One Map for All Projects. Gikan September 21 hangtod kagahapon pitsa 24/2026 sa PSA Library sa Visagon Street, Balanga kon Balangasan, Pagadian City. Lima ka hired provincial mapping personnel ang miapil sa apat ka adlaw nga training, din duha ang map data processors, so sa ka map data reviewer og duha ka map data verifiers. Gitunduan sila sa hustong pamaagi sa pag-update sa boundaries, pag-delineate o pag-merge sa enumeration areas o pagsulbad sa mga problema may kalabutan sa map boundaries. Tumong sa kalihukan nga makatabang sa pag-update o pag-adapt sa city o municipal boundaries nga gihataga sa mga lokal nga pangagamhanan o sa pagpalambo sa tukmang spatial data nga gamiton sa 2027 Community-Based Monitoring System kon CBMS ingon man sa umabot ng mga census o surveys sa PSA.
2: BBC, BBC Parting Balita.

0: Gikong permar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ilang gipapauli ang mga naarestong sundalo sa North Korea ngadto sa South Korea. Sa iyang speech sa United Nations General Assembly sa New York, gibutyag niini nga adunay duha ka sundalo sa North Korea ang ilang nadagpan. Ang mga nasangpit ni apil sa Russia aron batukan ang Ukraine. Misulay matudba ang usa sa kon ang usa sa pagpakamatay apan napugngan kini. Sugad ba kaniadto nga tuig 2014 sa pagsugod sa giyera, nagpadala na matudba ang Russia sa mga sundalo gigan sa North Korea para tabangan sila sa pagig-away batok sa Ukraine.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gibarugan ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili sila muluhod sa Amerika para maundang ang halos 7 na kabulan nga giyera. Apan sumala nining andam sila sa unsamang diplomatic solution sa nasangpit nga giyera. Sa iyang pakigpulong sa United Nations General Assembly nga ang Iran midepensa lamang sa ilang kagalingon sa gihimong pag-atake sa US ug Israel. Kinanglan matud pa nga ang kasabutan nga ipatuman naglakip sa pagpahunong sa Estados Unidos pagpugong sa mga barko sa Iran nga moagi sa mga kadagatan. Gipakita usab sa Iranian President ang mga hulagway sa mga katawhan niini nga nag-antos tungod sa gihimong pag-atake sa US ug Israel. Una nang gibutyag ni US President Donald Trump nga dunay mga meeting sa Estados Unidos ug representante sa Iran para maundang na ang maong giyera.
0: Sa detalye sa balita ni Gusto, giaprobaran sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang 84.5 million pesos nga pagkunhod sa tax debts o penalties sa mga micro taxpayer sulod sa unang duha ka bulan sa one-time relief program niini. Ubos kini sa one-time abatement program for micro taxpayers nga ipatuman na pinaagi sa Revenue Regulations 4-2026. Sumala sa BIR hangtod niadto September 18, 1,352 ka mga micro taxpayers ang nakapasa og 6,234 ka aplikasyon. Diin 5,000 ini ang naaprobahan na. Ang mga aplikasyon naglangkob sa 84.509 million pesos nga tax debts og penalties samtang 24.815 million pesos ang ibayran nga fees. Ang programa alang sa mga kwalipikadong micro taxpayer nga dunay wala mabayrang buhis, pending tax assessments o mga kaso sa pagkiyas nga pag-file sa tax returns hangtod December 31, 2025. Ang mga adunay basic taxes o penalties nga dili molapas sa 80,000 pesos kada taxable year mahimong mo-apply ug ang maaprobahang aplikante magbayad og 5,000 pesos kada taxable year.
1: Nakadaog si Carlos Yulo sa gold medal alang sa men's floor exercise final sa 2026 Asian Games. Niyatong Webes kon kagahapon sa Nagoya General Gymnasium sa Japan, kiniusab ang unang gold medal sa Pilipinas sa maong edisyon sa dula. Nakapunto si Yulo o 14.666 nga naglangkob sa 8.9666 sa execution o 5.7 sa difficulty aron manguna sa 8 ka magdudula nga pilusab ang iyang manghod nga si Eldro.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa mga hilig og pickleball og sa mga nagsugod pa lang, magkatabang gini sa kahimsog sa kasing-kasing, endurance, balance, agility og pagpalingon sa lawas, samtang ubos usab ang impact sa mga lutahan. Magkatabang usab gini sa pagpaaktibo sa unahuna, pinaagi sa paspas nga pagdesisyon og hand-eye coordination og naghatag oportunidad sa pakig-socialize og pagpakunhod sa stress.
1: All right, mga kabagting kabukada dinito sa Nasayod Kaba Corner and of course Bagting Bain Tiocho. Nasayod Kaba nga ang utok sa lalaki o babae nagproduce sa susamang hormones apan managlahi ang degrees niini. sama na lamang pananglit sa mga boys nga mas daghan ang testosterone kung sakto na og edad kaysa mga bag-o pa silang anak. Managsamang nag-produce og testosterone, estrogen og oxytocin apan ang boys nagmugna sa daghang testosterone kon ikomparar sa mga girls apan ang mga girls mas mo-produce og daghang estrogen og oxytocin. Nasayod ka ba nga sa panahon nga gibuntis ang usa ka bata doon na nakinida ang basihanan na pinagi sa XY or XX combination sa chromosomes? Makabalo ka kung naminaw ka sa imong science teacher sa una. Ang XY combination mag-produce kini og testosterone og mahinungdan nga mamugna ang kinatawo sa lalaki. Samtang ang XX combination mao'y mag-produce og daghang estrogen mao nang maplastar ang kinatawo sa babaye og wala nay lain pa. Gikatahong ang testosterone sa ka natural steroid nga mag-produce sagad sa male testes og lakipan sa unod nung kusog og agresyon. Kini ang nagunang rason nganong dunay mga batang lalaki og mga hamtong kalalakinan nga dili makadugay pagpundo sa usa ka dapit, dili mahiluna, dili sama sa mga babaye nga dunay pinasahing kalingawan mahiluna na. Namatikdan usab nga natural sa mga lalaki ang pagka mapugsanon, agresibo sa unsay gusto, dali masuko na tinuod yun ni Clint. Og ang ubanan mo dapat dayon og mo pasipala. Managlahi ang estratehiya sa mga babae ug lalaki sa pagpakigbatok sa stress, kalagot ug kapungot ug dinhi na pamatud-an nga managlahi ang ilahang mga hormones. Dunay managlahing batasan nga motumaw kon basihan ang boys ug girls nga behavior. Og wala nay lain pang uban. Busa kon makadungog kag babae o lalaki siya pero kusog kayong musiak ang baba. Bitaw nga, yawyawan kayo. Ayaw ka tingala kay agresibo mo na siya. Pero kon ubanan sa pagka-wit-witan o dili mapialan sa imong tinaguan, don't me. O saray meaning ana, posibleng dala na sa iyang mga hormonal imbalance o gender crisis nga gi atobang. Ang tinubdan ini, mao ang differences of boys and girls only.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
0: Gikatakdang ipabati sa Cagayan de Oro City ang biyaheng 20, the 20th anniversary concert ni Yeng Constantino karong umaabot ng Nobyembre 20, 2026 sa The Atrium Limkitkay Mall. Gidirek ni John Prats uban ang special guest nga si Sam Milby samtang wala pagikabutiag ang ubang guest. Sa mga youngsters or fans ni Yeng, maghulat lamang sa dugang detalye sa maong concert.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Samtang sa Bigas Bayan, mga kabagtang kabulkada, ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Mahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Nakipusab miabag ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: And of course, ang BBC Bagting Balita alas 7, giyabagan usab sa AB Gadgets Pagadian, anaaliha sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangsa Paprenta. And of course, giyabagan usab sa Campbell Multi Specialty nga imutag sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. And of course, panawagan sa DSWS diha sa May Cebu City, kinsaman ang nakailah o adunay kasayuran sa amahan ni Francis Savi Zanoria nga si Oliver Estrada Palihog lang, pagikutay o contact lang atong social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa DSWS sa Cebu City. Mamay mo sa mong contact sa 0921-849-3654, 0921-849-3654.
1: Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News Entertain kon Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. O good morning usab sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application o sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Aiza Maghanoy. Good morning usab ni Gadin Agan. Lakip na usab ni Juan Helga. kon Juan Elga dinha sa may Pugwan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Good morning also ni Jinky Baot, Ruel Pasignasigna, Janice Maminsag dinha sa may Don Victoriano, Misamis Occidental, Ricky Puto Dalauyan, lalakip na usab si Ernesto Kabuga. Mao katong naglangkob sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tig balita.
0: Bagding 28, Kimberly Namuan.
1: Ako sab si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagding Balita.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
6: Okay ma'am, oy, nagulak kay kung nagmigot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Pino? O dilihak dos?
4: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
7: Pakinggan ang kwantong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Zeth Living Testimonies.
12: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, purima ko anak, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
15: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
16: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud, sa kape na lang jud niya, nga paragis bila-bila. Nya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kahit kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka nga, nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko, ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga. Paragis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
15: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
18: Paragis Bila-Bila.
17: Paragis Bila-Bila.
19: Radyo Magbating.
20: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
21: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan. Ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
22: Mahingala, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, September 25, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din lamang sa nag-unang registration sa Nakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala, Ilmer Bagits Baghanoy.
23: Inyo subscribe sa button mahigala, magkikuban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programa. Sabay na mga higala, kumusta may adlaw ka na itong tanan? So, kumusta ka ninyo mga higala, adlaw nga Biyernes, thanks God, it's Friday. Pizza 25. Yaya. Amay na lang kagkulang mga higala. Sabay si mana, kulbahinam na.
22: Picture na ba ang tanan?
23: Tubay to. Nakapatubay to, diba?
22: Sapay sila ay kanang sikpapur mo na ang tawag na ang certificate. O nakakuha na po mo sa PSA. Lunis na ba?
23: Gawa sa katong pa sikpa na sikpa. Nakapabunyag na ba mo?
22: Hanglan nga kumplito ha kay Awa, tama sayon. Gawas nun, maingon nga, oy, dili man din ang eleksyon. Pero wapang taka, basag yun og naay,
23: pirmado.
22: Laod nga pirmado. Naay mga post-post din ha. Kanang, dili gusto nga madayon ang eleksyon. Kaya pilihonon.
23: Katong pilihonon.
22: Ilisdanan, ilisadanan.
23: Kahinomdom. Makahinomdom ta ng pilihonon, bidaw. Sige, pang-sirog postpone nga eleksyon. Yung ingon din, mga caption din. Ay, nasir.
22: Kumbate yun nga, way kahadlukan. Ay, ano mo din mag-eleksyon? Bisan, pagkadabulan ng eleksyon.
23: Kaya kung kanabitong tinarong mga igalag sinsiro kang muservisyos barangay. Di, bisan pagkapila mag-eleksyon mga igala.
22: Bisan pagkadatuig.
23: Kampante kasi mong kagalingon nga muda og yung ka.
22: Puli-puli man eh, og panlanitan. Dili kakadaog, lain na po dang mupuli. Matistingan nila kung sa may kalidad ang itawhana. Timbang-timbang na nila nga, mas maayo pa dito sa una niya. So, ina na lang daganan. Pero, pildi lagi ka.
23: Doon na matay, nakitaan di ba nga, natay, og imo bitang tanawon ang iyahang timeline sa iyang Facebook. Halos tanan, share sa postpone. Sa eleksyon.
22: Hindi man siya gusto na eleksyon. Kakasto pa siya. Nga, delikado pa siya kay Pildihonon.
23: Pildihonon, mga runay nga public official mga igala.
22: Tapulan na mo ato sa mga prok meeting. Namirisig mo.
23: Sa naman na mga igala nga kini. Wow, pamanggay ko an. Sunod si Mana. Kung man taro, Birnes ako, no? Birnes, Sabado, Domingo. Lunes, sugod ng campaign period. Ay, campaign period. Sugod filing ng filing pa sa Certificate of Candidacy. Sa kasima naman eh.
22: Sa umang ganyan ng mga lungsod sa Visayas, nagsige naman sila og post nga muna yung calendar of activities. Dire sa ato as pagandian, na ato yung calendar of activities, bro. Natabunan man kay ka naman post nga. Dili madayon ang eleksyon.
23: Natabunan sa di madayon. So, katong gusto yun nga dili madayon ang eleksyon mga higala,
22: katong pildihonon.
23: Katong pildihonon na. Dayon, katong
22: ilisdanan
23: o paglodlohod na mugtaman sa ginhawa na sugod sa gawa sa simbahan hangtod sa altar simbahan aron usab nga inyo ang gipangayo mga higala matuman nga di madayon. Pero pamutan na, dipindir kita. Dipindir na.
22: Pero bahala god og inunta nga pildihonon di pagun masiguro god eleksyonon pagun
23: eleksyonon pagun na
22: sindi ayo sa imong pagsuri-suri sa mga purok kit ani mo uy nabisi ko ato mga panahon na kaya na apiki ako pinabuhi pero karon okay naman mobalik ko sa servisyo
23: kini mga igala dayon
22: ay yung kalimot bunot yun dayon patigbas ka dili ka musuko mimili ka kagawa din he umubuta tamin niya pero bisa ganing kuot lang og tuba wa man
23: mingaw man
22: mingaw man daghan man ang inom wa istorya sabton na kaya na
23: sad na kaya na mga higala so kita ato lang gilakbitan kadali ba sa pahinomdom sa tanan importante magkini nga mahinomduman yun yung mga higala kay ang uban kampante ang uban grabe na kamang-kamang dito sa kada purok
22: mahalag kamang ka dito ay nagagiyon nga ng ampanya ka
23: ayingon lang agi lang ko pre apet na niya sunod po hon pre ha
22: mahalag lang ko pre nag mga ampanya na basta kay karon pangitaon na ako na akong mamahimong leader
23: samtang sa Bicas bahin mga higala sa pasalamat po ta sa to ang mga senadors nasod Pilipinas kay ang Pagadian City wag yun nahikalimtan bisan pa mga higala nga ini pagtoke
22: busy sila dito
23: pagtoke sa impeachment
22: pagtoke dito delikado po ka
23: kumusta ba ka to magagahapon doon na to'y pagbutar kay ang konstitusyon ba nadayon gini ng madayon gini ng bendalo no kay yapon doon ay botasyon tali mga higala sa kining Osborne ang 16 nga botos para ma-impeach ang Vice President. Okay.
22: Ilan mag otro hon? Para lang yung ma-impeach ang Vice President eh.
23: Okay, huwag tanaw na to, bitaw, 16 mang nas konstitusyon. Huwag tanaw na to ang realidad karon. Di naman gina sila kaabot o 16 mga higala. Kiwa naman, wa naman ay patimaw si Bato de la Rosa.
22: Huwag tanaw ni mo, wala pa man sila hukme.
23: Ah.
22: Dapat ani, pwede ni sila sa mga online.
23: Ah.
22: Kay nagpabilin pa mangyapon silang senador.
23: Oh, wow.
22: Pero sugod sa iyang katarungan nga risky ang iyang kinabuhi.
23: Ah.
22: Mutago yun siya.
23: Napriso na po si Senador Marcolita.
22: Oh, nya si Senador Marcolita napriso man to pero wala pa mahukme nga sadaan siya.
23: Ingon man usab si Senador Jingo Estrada.
22: Oh, mao gyapon. Wala pa man sad wala pa man desisyon nga sadaan siya. Napriso lang kay gumikan sa ilang kaso nga giatubang.
23: May taas pod ang file og leave mga higala ni Senador Loren Ligarda.
22: Sa mga katarungan bang anong nani ni nya nara pa po sunod nga si Bunggo na pod. Apoy ICC nya napagyod si Ruben Padilla sa Pastila
23: niya ning gobyerno. Si Ruben Padilla do na natoy. Giatubang pod kay usa matud pa nga hinungdan nga nung si Bato wa na hikit
22: Wa magudto niya gitaguan sa kaira magudto.
23: So kining tanan mga higala ug buot kwintaho na to pila naman to ka senador. So dili gyud siya makuha ang 16. Dili wala dili gyud makuha ang 16 botos mga higala kay wala naman unya. So ang nabilin dia pila na lang ka buok. So mo na ilang gi butaran karon nga dili lang 16 ang kinahanglan para ma-impeach. So pangitaan og pila ba kaha nay
22: 2/3 vote sa present.
23: No, ngayon na gro.
22: Sa pastilang sa muka magining
23: so,
22: nahitaboan eh. Mabinaon sa tuman, dayon baka ito balhin si Kuan? Si katong senador bito nga taga Bukidnon? Ambot o ga...
23: Uy, hugon-hugon dito.
22: Hugon-hugon ba ito? Tinuod to o EI ito nga mabalhin siya kay Kuan is kasabot sa kahimtang, si Subiri ba?
23: Katong taga Bukidnon.
22: Tinuod baka to.
23: So, may tanawon mga higala. Ito na nilagbitan kadali, iba? Pero pasalamat sa itong mga senador. Kay dunay doa ka senador mga higala nga mitabang diri mismo sudan. May kalambigitan ining nitabo nga sunog.
22: Okay. Kani kong sunog, dili kini kapangantihan. Kay may man na ugni, ay, masunod-sunod adlaw, hipusa ta na ng gamit ninyo. Dili man yun na. May man na bagyo nga, ay, ang bagyo, nagpanilong na sa Pilipinas.
23: Ang Pilipinas, mapalayo-palayo sa bagyo.
22: Kanyang sunog, kalit man eh. Wara ni siya og linog. Nga sa aktual na ni mumbebalaan, uy, naday sunog, uy, naday linog. Pero mana nga, ang atong mga pinili nga mga opisyal sa pagadian, labi na ni Mio Samico, daghan ni siyang amigo nga senador. So, bintaha kay naay senador nga nintabang.
23: Morgan ay nakabintaha, yun ba? Basta daghan kagkaila dito sa national government. Mga senador na to mga ikala, kagkaila tong mayor. So, mitabang si Senador Win Gatchalian. At least, pasalamat ang mga higala. Ubay-ubay to ka mga...
22: 100 kasako sa tag 25, unsa tawa? Kilos,
23: kilos
22: kada usa.
23: So, kini, nindot na ni mga higala. 25 ba to? 50?
22: 50.
23: 50. So, at least, dako na ning tabang.
22: Kasagaran ko sa mga bugas ron, 25 kilos.
23: Hapsak yung mga hapsak.
22: Masa man ang hapsak? 25 kilos.
23: 25 na. Kilos. Hapsak.
22: Pero sakto naman ang hapsak ba? Dili naman na kayo nga kuhan dyan kayo.
23: Pero mahal na sa bugas ron.
22: Mahal na sa bugas. Kanang hapsak landaan. Nana sa mga 1 pint. Nana.
23: So, doon na yung sa kagatos, at least nga...
22: Daghan-daghan ng matabangan.
23: Daghang matabangan, mga higala. Kuhan lang man siya kaneng, o sa Tagalog ba, pangtawid sa gutom ba?
22: Buhay! Hindi na magani, o ibutan talang 50 kilos ang usan niya, 100. Sobra biya po 100 kataong nasunugan. Kaya nga naman di, katong nag-abang, di ba dito mga unog bugas?
23: Di ba dito sila mamahaw nito manihapon?
22: Katong ipon lang sa ilahang pamilya. Pero na ikaw galingon siyang pamilya.
23: Di ba dito mukaon sila?
22: Mukaon niya po ito. Inagod siya mga anak. Hindi na sa tag 25 kilos. Inihatag niyo mo kada pamilya. O katong dagkong pamilya. Amo ito sana. Bagi, no? Dagkong pamilya. Duha. Pero ura magdili mo ina na ang DSWD.
23: So depende kay Gitorno Ferman eh. Diya mismo sa CSWD o mga higala. So ang CSWD o na yung mapamahagi ining niya.
22: O kasi tag 25 kilos lang. Nila. Para daghan ang makatagamtam.
23: Samtang sa pikas bahin po, may hatag po ng tabang mga higala si Senador Mark Villar. Tubang na po na problemado po na ba na yung Villar family karon. Na po na tubang mga higala. Kito bitang stubig dito sa kuluhan. Okay. kuan na pero ako na to din. At least pasalamatan ni Senador Mart Villar kay tabang sila diri mismo sa dan sa pagadian sa mga nasunugan diya mismo sa Pahingi San Pedro. Itong paminahon kadali tipiks kabahin sa pamahayag pagpasabot mga higala speech ni pagadian si City Mayor Samico at mismo sa pag-turnover.
1: Pulso sa katawahan.
3: Mga pwede nandiyo po malawat mo ba? Ha? Wang Lips, lamay trabaho para sa Batanon, pero lamay trabaho para sa Wang Lips. Igre? Lamay po trabaho para sa Wang Lips. Lamay, pwede mag-ligero ng deka. Public check. Kuna, ha? Mayroon duma ba? Kuna. Tingpang ang daba ba? Muray mong trabaho. Diba? Lamay trabaho ko ko lang sa inilalang ko. Pagkat na ilang ko, ay may kaulo, ay gulong na ka. Inilalang na ko, hindi na pumunawal. Gagma yung negosyante. Alin. Ano mo gagawin? Anong kaulo ko? Kapa, magkaalin din. Sige. Hindi na kalik eh.
5: Kaling kayo, wabag ka ng pagkaon. Mayor, sa among natin sunog na kwan, Mayor Bob, ay gamay tuhunan.
3: Wow, tuhunan. Diyan lang. Kwanta ba di ay, dala pa kung kayo. Pag-ibugay, pag-isulay lang, kwanta ba? Mora na pa riyan, tag-ugay ba, kwanta? Eh, wala ginamig yung process sa iyong matay, ha? Tag, ngayon ko sa bang opisina para madungagan, kasi makadungag, ha? Kaya, ito yung goal. Sunti-sunti na niyo sa high. Kasi hindi, kadungag, patungag, sumag na yung hashtag, ha? Patungag, sumag na yung madungagan, ha? Bakit wala na, ampo, napunan. Pag-ampo, ba ko? Pag-ampo, maula. Ampo mo niya, ha? Ano mo na, ang panahon, may panahon mamalansa. No? May panahon mamalansa. So, hindi kita ng panahon mamalansa. Muna mag-ulan. May panahon mag-ulan. Tumunong muna siya. Okay? May panahon nagkalisod ko. Nag-detain ko sa Manila. Huwag ko itong panahon. Ibalik ko ba yun? Okay? Ano lang eh. Dada, di na itong istorya kay huwag ko yan ng panuto. At bisita. Gusto mo na. Basta, may mauna ko lang yung problema niyo. Kwarta.
18: Para sa mga pamilyar ka nang gusto mong mag-claim sa kong isa ka balay ngayon, duha mag-udakwa dapat, duha mag-udakwa ang balay niya, ang tudron, wala pa ko ka-kwan sa kong isa ka-kwan. Kinahanan ng mudog orange card eh. Nagsigay ko huwag ka ng balik-balik ng kwan, mag-ahan at pulapit mo lukol. Kay duha mag-ud na balay na kwan, ngayon isa na kong i-claim.
24: Sa province.
3: Ay, sinuwa. Magda si Pao. Ano mo niya? Ano mo niya? Isa rin yan, tagay mo. O tulungan niya, tulungan.
25: Upat.
3: Bata nila. Yan, sila. Sila may mudulan. Sila may...
25: Ah, maayaw kayo. Dilin sila naman. Pero isa na ibana.
26: Nakabala, isa ka bana.
3: So anyway, kasi nabot na na, ako sa bayo dito, pag-walking na dito, uyamada na pagkabalik naman yung sulod ko, kapan? Okay, ako sa kabuhat, may kikulala na ito, pati white ticket sa makasun, di masun mga iro. Then, ang kinala, di mo, di musun na pulang, kapatid, musun na pulang. Dahil kinala na ay kasilyahan sa kaliguan. Kasi yung pwede, saan nyo doon ba yung kaliguan, may tubig, no? Okay? So dito, libre mong tubig, may drink mula. Wala na yung libre kaon. Sige lang, hindi mo po may hantag. Okay? Ayun dyan. Okay, wala tayo sa lahat. Pagkatong mo doon, wala tayo sa lahat. Katulad ko ito mo ay isa. Kasi sa'yo kinahal mo bilin, ay mabilin, kaya mo pa yung taan mo gaga ka. Kaisa, madili pa ka ng katagkatan, madili pa ka ng gubot ka. Ayun. Oh. Okay, so, kayo na lang, nakakaisalamat. Ah, si Ben Ponte, describe to my Ben. Ay, ito, kumain na, kumain na.
0: Sige, mayong mayong hapon atong tanan.
2: Hapon siyan.
0: Malipay ta, unya magol kung gamay kay nasunugan ta, pero ang ako lang kabitiban ni Mayor, sabi ko kay wa gid mo patagdahi. Palagpakan na to si Mayor. So kining tanan nga atong nakita, nasunog karon dili pa lang ni, no? Sige pa tag pagpakanatan. So get in touch sa mga kanuna sa DSWD para sa mga kinabang. So, dawatan ninyo ang akong mga mahisip ko. So, dagan salamat. Alright, so, dagan kayong salamat no. Una, ato na akong pagpasalamat sa ato ang halangdong mayor, atong palangpakan pagbalik. Mayor, sabi ko, kauban ang ato mga very active supporting city councilor, atong noon, paghatag na akong pasalamat, city councilor Roger Arcidillo, atong palangpakan. Ag-usap ang atong City Councilor Pete Colby, atong palakpakan. Kauban usab ang atong mga kauban sa ASAP, gikan ni Senator Mark Villar, ang atong Political Affairs Officer, Ma'am Jariza May Vistante, atong palakpakan. And atong Legislative Officer, Sir Obed Villacora, atong palakpakan. Ug-usab atong ginahanglan atong mga party officials.
22: So, nabati na to si Mayor Sammy ko nga, nakita na to ba nga, nalipay siya kay, huwag ikaw good, mayor ka din, na imo hatag o donasyon, malipay naman ka, bisag di na imo panulong siya, ha, total, panulong mas mga katawan. So, ang katong mga katawan po, na po sila ay makaon sa matag adlaw, dili na masigigin ngo sa city government, maka, kuan ba, maka dungag anam, tayo pagkaon, so, makapanginabuhi na kong tarong.
4: At least, magaan-gaan po ng pagtabang sa LGU pagadian, kaya di man makaya yun mga igala nga tabangan yun sa LGU.
22: Kaya, pilar yun. Sila.
4: Pilar yung budget, ibutang na nato, makuhaan ba ng kuhan, no? Calamity fund makuhaan o depende sa kuhan?
22: Kay busugutak sa dili, ang calamity fund, anong tuiga, nagasto naman yung kuhag-una, kaya na yung preventive ni mga gastuhan.
4: Minti na, ay kanang trainings, di ba? So, trainings?
22: Training, magpalit pa ka dito o kanang, tanang, rubber boot, magpalit ka dito o kanang raincoat, kaya inigrespondin ni mo dito. Ay, butang talang, nainahitabo. Respondi ka, niya naantan ng tagulan. Ikaw mo respondi, kinalang na, di, pagkakurug-kurug.
4: Kini mga igala, at least nga, kining tabang, kay, huwag daghang mo tabang, mas maayo, mas nindot, kaysa sa usare mo tabang.
22: So, mauna yung kanina to, huwag mayor ka, daghang kag-amigo. Kani, wapa na maadto tanang amigo ni Mayor Sammy ko. Pero, mo lagi nga gisaybitan na magod niya ni unya na po sila lain tuyo dito para sa katawhan sa pagadian
4: news ni mga igala at least dunay tabang kay usare mo tabang butang na to piso piso pa matabang pero og daghang piso mga igala usa ka milyon nga piso di usa ka milyon pud ang tabang
22: daghan kag amigo nga senador daghan juga kaduulan o yan, napay mga ahinsya sa gobyerno, mutabang gihapon. So, mauni, nandiyan na to, nga, og si Mayor Sammy ko, daghan siyang mga amigo, dako ang ikatabang sa iyang mga amigo nga, mga politiko.
4: Dalerging oras o panahon, ang tunog mga samantag na og sa mga istasyon. Kininyo yung igalas kahanginan.
22: Kina si Elmer, pagkits maghanay.
4: Kina sabi sa Rex Robot, yung dagang salamat sa pagpaminaw. Adlaw ka na itong tanan.
20: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon, kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung